Yola Gaskaginan, Delta Bravo 7 Bani Kian. Hello, Cervantes. Kaming tanong mayingon, salamat para doon buntag sa iyo, Rod. Parang Diyos magbisbis ka nun, ay sa mga grasya panalangin diri ka nato. Salamat. Para doon buntag sa iyo, Rod.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Burley's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tan-awon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, napag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Ug sila makontakt sa cell phone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin. Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, elegante nga wedding cakes, bonggang devote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries.

Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. O kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga. Nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinx, o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain star sa tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung doon na kay hustong insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya doon ay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Special kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship vans, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering vans, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa siyudad ng Surigao, sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, Ingunman, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o sa cellphone number 0919-501-1000. Bisita ho sa mangilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
3: Athens lechon manok ang liambo. Lamian, barato nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani ana an Athens lechon manok ang liambo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. An Athens lechon manok ang liambo ana nay mudang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Og ang ilahang second branch anaring mutang sa Nueva Perlas, dool mismo na Jetty Gasoline Station. Og sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Ethan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.
4: Kung moabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa mataglakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag, kundi gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaa na himutang sa Kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipan ang iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.

Okay, marada na buntag mga keksyonan sa regal nun. Adlaw ko man na Martes. Ani anasab si Lolo Imki. Makiguban kaninyo sulod sa isa ka oras sa ato programa Matani King Kong Dajigon ang karadawan tulisukon ang kapalpakan. Din hilamang sa 89.3 FM Bagtik Radio Surigao, matagadlaw Martes, Huwebes o gadlaw Domingo, alas 9 hantod alas 10 ang takna sa buntag. Sa control si Kent Angelo Cervantes, anamo station manager, Sir SM Albert Lansen. Kumusta ka mo? Manghinaw tako daong kamo sa marada na panglawas. Salamat gadod sa inyo permanente na pagsunod na nato programa. Ano inyo mga pag-share, pag-like, pag-comments. Dako na daon, nakahatag nito ng inspirasyon kan Lolo Imki. Kang kansang katuduan sa ato programa, simple ra. Dadigon ang karadawan, tulisukon ang kapalpakan. Amo ini ang paghatag ng kaigayunan mga kagsunan sa diwa ng demokrasya na daoy ganahan dao sa idili. Pero ang pinakimportante, ini na programa mo'y magsilbi kung dahil yung mga problema. Labi na kung sa inyo pagtanaw, medyo ya mahaum ang pagpatuma ng balaod, dili kong patas. Pero ang importante kan Lolo Imki, una ka mo magmaisugon. Una ka mo na may baruganan. Mag-message ka mo, pwede man mulaong ka mo adaw basahan ako ngayon. Pwede ka mo mukari, mag-live kita for purpose na ang ato kagawasan ang katungod sa matag-isa. Wayay magpugong kay katungod yao nato kung ano'y ato gusto ipabot. Pero adaw dahil mga piki, mga troll, mga lain ng mga motibo, gamikan kay simple raman ang programa ni Lolo Imki. Ang mabalitaw na nagpasalamat ako sa ito permanente na pagsunod pagsalig sa ato mga hisikutanan ng mga isyo. Labi na kuman mga kaigsunan kay an ato nasod, di lamang sa ato kagalingon nasod, sa ato kagalingon tugkaran, kundili pati ang entero kalibutan. Grabe na kasamok, pero loyal ng mga kasamok mga kaigsunan dahil gihapon ato naghatag ng tinubdan sa ato pagsalig. Gumikan lagi kay sa ato nakuha ko man ang maradyo ng pagtulunan yan taglaong gikan sa John 17:9, I pray for them, I do not pray for the world but for those who give me, for they belongs to you. And prayer, Jesus, open my heart to experience the beauty and power of gift, your gift in the liturgy. Amen. So importante ini mga kaigsunan ang ato pagtulunan sa Diyos kung simple ra ida tagpangadye, pero ya sida magpangadye na waya ihatag ang kahigayunan, for those you give me, for they belongs to you. So ini kung taghatag ng amahan para sa ida na ila ka grupo, that's the time na anato labaw na makagagaw nagpasalig sa pagpangadye. Gani sa prayer, Jesus, open my heart, abrihan ako kasing-kasing to experience the beauty and power of your gift in liturgy. Amen. So may na yung importante mga kagsunan na ludunan ato medyo problematic na kaigayunan an ato pagtuo sa labaw ng magkagagahong pinaka-importante kay an kalinaw kahapsay sa nang sinabtanay magagikan sa ato kaugalingon personal, magagikan sa ato mga
Silingan. Gikan sa Silingan, moabot sa Purok. Gikan sa Purok, mukadto sa Sityo. Hantod mahimo na mo inin ato makita sa ato barangay. Pero kung kita Silingan, bisan ang pagpangado ng tangya, di ta makapangado, kay di ta mag-istoryahay. Bisan kung ano'y nahitabo, di ta magkakanto sa Silingan, magpaybayo na nag-aso-asuna ni mo bayay, kay suko kita na nato Silingan. Bisan kung ano'y may tabo na may kay gayonan ta mo tawag ng emergency, kay daw emergensya sa ato Silingan, dili kita. Kay dili lagi kaaway ta ang Silingan. Isa ka simple na pag ato pagpanamastamas, pinaka-important love your neighbor, higugma ni mo Silingan, sama sa paghigugma ng imo kaugalingon. Amo daw ang tagtudlo ni Dodong Bernades na kada Domingo aktibo sa kalihukan ng simbahan. Amo balita na kung makakita ako kan Dodong, usay limbarot man ako balibo, o naman daw kin, gumikan kay si Dodong Maradaw, kita dari sa pikas. Magalbadlo kita. Pero lundunan ini mga kaigsunan, makita gihapon nato ang mga karadawan, no? Manginaot kita, pinakasimple, uno may ato kahimtang, ya na'y siguro makabugto, makakuhan sa taglaong kalipay. Ang peaceful, ang kalinaw. Ang mabalita doon, ang kalinaw, manaka ninyo, mula sa manaw sab kanimo. Amo anong tanda doon na nato? Pero kung mula ang kalinaw na may kanto sa ido, mutabag ka mo, tinood pero dili ang kalinaw sa ako Silingan. speaking ng mga karadawan, mga empleyado ng siyudad ng Surigao, taghatagan ng Loyalty Incentive Award. Mapasalamato na tagdawat sa unom ka mga empleyado sa lokal na pangagamanan sa syudad ang ilay Loyalty Incentive Award ni adtong Mayo 18, 2026, ang maong pasidungog gihimo dungan sa Monday Flag Raising Ceremony sa City Hall. Personal taghatag ni City Mayor Pablo Ibs Eldomlao II, City Vice Mayor Alfonso Casora, sanan mga konsyalis na sila Dr. Faith Lomba, Kagawad Arnold Go, Kagawad Carl Duen Casora, Kagawad Junel Aldonza, and Loyalty Award, iban isab sa HRMD Officer Harry Cel Pidimonte. Ang nakadawat ng award, maokining musunod. Basi, pwede ka mo magpadenansya ko yung direk. 15 katoeg, 15 years sa serbisyo. Suway, si Ma'am Jeldy Dagala, gikan sa City Treasurer's Office. Glenn Pumoy, gikan sa City Treasurer's Office. Alvin Santillana, gikan sa City Administrator's Office. Alan G. Pumoy, gikan sa City Engineering Office. Reynaldo Kamingge, gikan sa City Engineering Office. 35 katuig sa serbisyo. O pastila, no? 35 katuig ng pagserbisyo. Engineer Rowell Bonita, gikan sa City Planning and Development Office. Ang mga empleyado na padadon, nagserbisyo suyod sa 10 na puyo katuig ang makadawat ng Loyalty Incentive Award. Ininaward, pinagi sa press program, pagpanguna ng City Human Resource Management and Development Office, nga tagpanguyuhan ni HRMD Officer Hayley Cel Pidimonte. Samtang mga kaigsunan, nagpadadon ang karadawan sa pulo ng Siargao, pinaagi sa makanunayon na serbisyo ni Ordinance Siargao Congressman Francisco Lalo Matugas, Mayor Solfer Carilla Matugas, og an ato na kilaya sa bagtik mo serbisyo.
pinaagi sa blessing sa barangay Consuelo. Malipayon gadod ang piyesta sa taga Consuelo kay tagblisingan na nila bago sa nan air condition na barangay hall. Ay. Tagsugdan ini na proyekto panahon pastilan. Haroy! Kung ikaw amo itawgon, day. Grabe gito na pagpayangga ni Odin and Shergo. Ha? Tagsugdan ini na proyekto panahon pa ni Day Sul, former mayor ng General Luna, na tagtabangan mapunduhan ni former Congressman Bingo Matugas. Kuman, official na ini tag-turnover sa officialis ng barangay para magamit ang ila pagpanerbisyo sa katawhan sa isa ka air condition barangay hall. Congratulations sa edo gwapo na building na matod pa ni Kapitan Eldisa Javier na gusto nila pabutangan panansikan floor. Suportado ko kao sa imo damgo Kapitan. Gidugang ini ni Congressman Uji ng Syerga Congressman Francisco Lalo Matugas. Samtang ato iniipay bayo sa daon atat na disidido na sa ida huna-huna gumikan kay muserbisyo tinuray sa mga kabataan tinod anay muserbisyo sa ato barangay para kamo makapahigayon nan ini na ijo makabot an ijo pangandoy ang Commission on Election. May paggawas ng schedule sa voter registration, filing ng candidacy, campaign period, election day for the upcoming barangay election 2026 and iski election 2026. Voter registration deadline Mayo 18 o naman ko bang pitsakin 19. Yes, tapos na. Tapos na ang voter registration. Anya pamubutar kadto kamo sa ijo dingding ipakog ang ijo uyo gumikan sa ijo kadanghag. Ang pagsangat ng certificate of candidacy kuman September 28 ngadto sa October 5, 2026. Daw nagatat-atat na pagyagan maiski man ka barangay opisyal ibutang gadod. Kung may ido cellphone, ibutang dadon ang alarm na pag-abot ng September 28 musinggit, pag-file na ng imo Certificate of Candidacy. Kayo naman, magsugod sa 28 ngadto sa October 5, 2026. Campaign period. Ang campaign period magsugod sa October 22 ngadto sa October 31. Uy, apikira oh. Dali ng campaign period. Election day, November 2. So, taghimo ini na November 2 para kung daw ido mga gusto pabutaron na sumaya sa mga chismis pati ang mga patay makabutar, sakto ini kay November 1, November 2. Ano ka man na tinunto? Pagklaro ka mo dag-a sa limpyo na pamaagi kay gusto magka kamo mo serbisyo an ido pag-file ng Certificate of Candidacy. The manner you campaign, ipakita na sakto an ido tinguha. Pero kung pananglitan, mangampanya kamo, mudaog kamo sa dili sakto ng mga pamaagi, did o na dadon na ikaw ray nagbuling-buling sa imo kaugalingon. Pero ini mga kaigsunan, medyo delikado ini. Hamok ra ba ini? Mabalita na, gahi ko na bata. Na, warning. Pag dili, pila na may pag-off ko ng internet, bukaw lagi pa. Wiyay ato internet, waya tag-off na ko. Gawas lamang ko ng imo himoon may kalabutan sa imo pag-eskwela. Kayo naman, grabe ka, nakatakot ini na balita.
sumabog ngayon matapos pumanaw ang isa ka 22 anyos na dayaga gumikan sa grabe na pagpuyat, pagbilar. Gumikan sa cellphone na walang tigil, imbis na matuyog sa sakto na oras, tagpili ni Ida na magtutok siya sa Ida gadget. Doyom-doyom hanggang tuluyan, humina at bumigay ang kanyang katawan. Seryoso ini na pagbabala para sa atin tanan na mag-scroll sa social media hanggang madaling araw. Nga kalaong siguro sila harmless ini. Pag-standby sa phone. Pero di nato na matikdan na hinay-hinay pala tagkaon gumikan sa ato kahago sobrang puyat way tuyogay ang ating kalusugan at resistensya. Huwag natin hintayin na mahitabo ini sa ato mga mahal sa kinabuhi. Mahalaga matuto tayong mag-limit ng screen time bago sumapit ang gabi at siguraduhin makakuha ng sapat na pahinga ang ating katawan. Tandaan, hindi katumbas ng kahit anong post o video ang ating buhay. I set alarm, ilapag ang cellphone, matuyog ng masado dahil ang health natin ay ating pinakamahalagang investment. Ang tanan butang, may disiplina. Ang tanan butang, kung tagpayangga mo na imo kaugalingon, payangga asama kan lolo imki, anawaya kan lolo imki, isara kang ipon sa dan mga buhok. Pero waya pa'y arthritis, waya pa okay pa, ya pa'y amnesia, di pa ulilyanin, ang mata okay pa, ang problema, mas okay pa ang kasing-kasing ni lolo imki kaysa kasing-kasing ni Dodong Bernardes. Hey! Ha? Ang Department of National Defense, PAOK, may buhagay sa 69 ka mga undocumented na insik na mga nagtrabaho isip worker sa Misamis Oriental Steel Plant. Ang mga otoridad may raid sa steel manufacturing plant inside sa isa ka industrial state supervised by the Department of National Defense sa Tagaluan, Misamis Oriental na itong adlaw Sabado, Mayo 16, nakadiskubre 69 ka undocumented na mga insik nasyonal, isa ka Filipino na sumaya nagtrabaho illegally sa sa naasoing pasilidad. Sumaya pa ni DND Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na ida ini tag-confirm. Teodoro said na ini na pag-grade conducted pinaagi sa gahom sa search warrant by the Armed Forces of the Philippines Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOC, National Bureau of Investigation, NBI, Philippine National Police and other law enforcement agency sa Pilipinas, and Sandia Steel Corporation Manufacturing, isa ka plant located na naimutang sa Philippine Veteran Investment Development Corporation or PBDIC Industrial Authority prompted sa Malawaka na National Security Investigation as the worker were found handling potentially hazardous material sa tagpahigayon na operation. Ang PBDIC Industrial State isa ka semi-autonomous government-owned and controlled corporation or GOCC. Ubos sa DND supervision, Teodoro PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr., Office of the Civil Defense, Northern Mindanao Region 10, Regional Director Antonio Sogarol,
personally inspected sa during operation, and the indie worker are nag-melt ini ng imported locally sourced steel sa naasing planta. An initial report sa mga otoridad ini na

0: Iwa ka dawat na happy na siya si Janet. new medical school in Mindanao. Pastilan iniga doon ng mga gana ng mga report. A new University of the Philippines, Mindanao, officially nag-abri na ang ila non-school of medicine. Started accepting application of its Doctor of Medicine program. Official said the new medical school aim to help address the physician shortage in the country. The initiative also expand opportunities for aspiring medical students in Mindanao. Pagkagana ini na new skin, na mag-abre na ang University of the Philippines, Mindanao. Officially open an school of medicine. Gana ini sa mga Mindanaons. Ano yung mga news na ito? Ito mga kagubot. Samok. The Development Academy of the Philippines, DAP. Oy, extend the warmest congratulations to Kim Robert De Leon sa the appointment as Secretary of the Department of Budget and Management. We look forward strengthening our collaboration with DBM. Under Secretary De Leon leadership, the Development Academy of the Philippines community also warmly welcome him as an ex-officio member of the Academy Board of Trustees, where his expertise will help guide our strategic direction. Secretary De Leon brings an exceptional track record in public service governance, having served as the Undersecretary of both DBM and the Department of Transportation, as a faculty member of the University of Philippines National College of Public Administration and Governance. We are confident that his leadership will help advance more transparent, efficient, and accountable. Maginaut kita na inin DBM, Department of Budget and Management, na may mga tinubdan kung hain nagikan inin mga malita dili nang tana mahitabo. DBM, Department of Budget and Management, plus talaga doon na kung mag-budget kita kinahanlan plastado sa karadawan ng katawan, dili kon sa karadawan ng mga public official. Massive plant Central Luzon. Ini ang Coca-Cola nagpalapad ng ila operasyon sa Pilipinas, pinagi sa construction ng major production site sa Tarlac City. Ang planta ng Coca-Cola pasilidade sa Tarlac na doon ay 42 ka-hektarya development expected to generate 100 of local jobs, support ini sa economic growth sa nasing region. Ang major investment in Tarlac, Ajinomoto Philippine Corporation has started construction sa bag-usab na 16-hectare manufacturing facility ining tagtawag Tari Estate in Central Luzon. Start sa ilang major industrial expansion. Adunay valued na 9.1 billion na pasilidad is considered as one of the largest recent food manufacturing investment in the region and targeted the full operation sa Abril 2028. Ini, hamok ini ang ganahan man trabaho. Jari pa, guwapo ini. 10,000 ka mga bakante na pwede katrabahoan ang GTE International Holding sa Qatar-based investment company is considering around 3 billion worth project sa Pilipinas. It was reported that the unplanned development include two tourism project in Mactan, Cebu 5-star hotel, condominium resort, an separate hotel and casino complex. The company also studying tertiary hospital project in Metro Manila and 2 billion technology hub in Pampanga, partnership with Converge ICT Solution Incorporated officials. Diin mo generate ini 19,000 job. Mo gadod ini babada siguro bulang crystal gadod si SIIT President Bingo Matugas sanan si Ma'am Itel. Isa doon ang kao ini, haumang gadod ini sa ilang mga kurso. Sa ilang kurso doon, tourism project, hotel, condominium resort. Sos ini. Kaya mo man doon ang isa ka mga kurso doon sa Siargao Island Institute of Technology. Nakita siguro daan ini ni President Bingo Matugat. Aid Asian Development Bank. Ready ini maghatag ng $1.75 billion or around $98 billion na additional na financing para pagtabang sa Pilipinas to manage the economic impact of the ongoing Middle East conflict. An ADB President Masato Kanda amisaad ini sa isa ka commitment during sa ilatigom ni President Bongbong Marcos sa Malacañang ni atong adlaw Huwebes. An funding package mao kini ang paggamit sa ato gobyerno para makunhoran kining fiscal pressure and expand assistance for sector affair affected sa high fuel and commodity prices and the national agency in emergency. Manginaot kita mga kaigsoonan na sakto ini pagtabang sa mga apektado na sektor. Dili unta na may kadto sa mga malita na amoy kuman viral. New update itaghatag kina ato na initag Office of the Ombudsman confirm na nadawat nila an official resolution gikan sa Department of Justice in relation to the investigation of alleged na mga anomalia sa flood control project. Meanwhile, ini na kaso against conformer DPWHO sick has been dropped. Maria Catalina Cati Cabral. While si Roberto Bernardo Gerald Opolincio and Henry Alcantara are subjected to witness protection program in exchange of their testimony. Gumika na ini mga kaigsoonan, ang PNP alert sa Senate sa pag-convene ng impeachment court Bato Cansara Duterte. Sumaya pa ni Philippine National Police on alert and Senate expected to convene an impeachment court Bato kan Vice President Sara Duterte ni atong Lunes kahapon adlaw. Sumaya pa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis ila ipaygayon ang Metro Manila key regional units alert ahead sa possible na mga protesta aksyon and other activities linked sa impeachment proceeding. The goal is always to ensure na ang tanan mga activities will start and end peacefully or malinaw. We expect high emotional from supporter and this is the part when police presence is needed to maintain peace and order. Sumaya pa ni PNP Chief Nartatis. Ang police deployment have been reinforced strategic location including area surrounding sa Senate and other identified convergence point nationwide. Sumaya pa ni PNP. Manginaot kita mga kaigsoonan, no? Na plastado ini kay mismo sa loob ng Senado na building may pinusilay. Hamo ka naglaong tinood ba dito or drama? Ay! The Department of Justice tag-recommendar and plunder ang grab charges Bato kan Senator Jinggoy Estrada og several na kanhi Department of Public Works and Highway official sa alleged conspiracy to manipulate the 2025 National Infrastructure Budget na ila tagsayfon ang pundo gikan sa flood control project. An office of the ombudsman may anunsyo ni atong adlaw Lunes hapon Mayo 18 na ila na officially nadawat ang kopya ng Department of Justice National Prosecution Service Resolution NPS docket number sa 16 INB 226A0003. Ang kaso nagsumikad sa complaint batok by the NBI DOJ Public Works and bid rigging task force, allegedly high-ranking public official and private individual conspired to manipulate sa budget allocation, rig public bidding processes and siphon government na pondo. An scheme allegedly involved the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriation Bill, and General Appropriation Act for Fiscal Year 2025. Among sa primary respondent, nag-appeal kan Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, former Undersecretary Roberto Bernardo, several DPWH district and regional engineer. Inikon na matud-an sa prima facie case of patient to recommend charges, plunder under Republic Act 7080, violations of anti-graft and corrupt practices, direct bribery under the revised penal code. Ay, appeal man si Senator Dinggoy Estrada. Just in. Paningkamutan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na maaari ko noon na ipatuman ng Executive Department ang International Criminal Court sa arrest warrant batok na kan Senator Bato de la Rosa. Ubos ini sa Republic Act number 9851. Sa komentong taghain sa Supreme Court, sinabi ng Office of Solicitor General na hindi kailangan na ihiwalay ang warrant mula sa Philippine Court para maitupad ang ICC warrant sa bansa. Ayon sa Office of Solicitor General, pinapayagan ng RE Republic Act 9851 ang mga otoridad ng Pilipinas na isurrender ang isang suspek sa international court gaya ng ICC or extradite sa ibang estado, ngunit magkaiba ang dalawang prosesong ito. Giit ng Office of the Solicitor General hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpatupad ng ICC warrant kay De La Rosa at nanindigan na hindi dapat pagbigyan ang hiling ng senador na pigilan ang kanyang pag-aristo o pagsuko sa ICC. Sa 72 hours na tagatag-hapit na ini. So, kuman siguro or silom, hibawan na nato. Kung si Bato madakpan ba. Mm-hmm. Mga bagong namuno sa Senado. Ni atong adlaw kahapon, Lunes. Pero medyo delikado. Gumikan kay Tracy Onsi. Tracy and majority, Onsi and opposition. Gumikan kay ang Tracy na waya si Bato, kundi mo ito nga dosirkan. Anoybe sa una, duhan abstention na dugangan anoybe gikan kan Mig Subiri sa kanan kan GB. So during sa time, ila taguna magpa pili o nila na adto sila mabutang sa minority. So 9 plus 2, 11, and 13 minus ba to, 12. So 12, 11, away. Ay, makuiba Pero ini nagkalain-lain ang mga chairmanship, Senate Committee Chairmanship. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, si damo'y manguna sa Committee on Culture and Art, Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Future Thinking, Committee on Ways and Means, Committee on Energy. Si Senator Christopher Lawrence Bongo, Committee on Health and Demography, Committee on Sport. Si Senator Joel Villanueva, Committee on Higher Technical and Vocational Education. Si Senator Jingo Ejercito Estrada, Committee on National Defense, Security, Peace, Unification and Reconciliation, Committee on Games and Amusement. Si Senator Rodante Marcolita, Committee on Public Services. Si Senator Robin Hood Padilla, Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Committee on Public Information and Mass Media. Okay. So, amo ini nato mga local, national na mga news sa programa Matani Kingkong, Dadigon, and Karadawan, Tulisokon, and Kapalpakan. Adisir kita, karitaanay ng inin mga be, Arturok Abaw, morning Sir Manny. Good morning also, Arturok. Mission target, Lolo MK, angayan ka gudod mag-consult sa syudad. Away hili ko ng politika, salamat, mission target. Rosalinda Matugas, good morning Sir Manny. Salamat, Ma'am Rosalinda Matugas. So, mukar kita sa ato mga hiskotanan. Adisir kita magpabati ng isa ka pamayag ni former congressman Bingo Matugas. Ato lamang tagklaro, no? Ang posisyon permanente ni Lolo Imke, amura kita ng taytayan sa mga huna-huna. Gumikan, we have a radio program, may ato personal page, ato initagatag without personalan. Botcam, this is a political process, pero ang patigbabaw ang barometro ni Lolo Imke nan ini na issue is for the good of the majority. Sana nakita nato. We will not make na i-discourage nato regardless of any political affiliation na an imo maradaw na binuhatan bala sa mga tao. Ang bala nimo na binuhatan mahimo na maradaw sa mga tao. Gumikan kay kung ikaw amoy inihimoon mo sa imo pagkatao, waya ang tao, waya nato mga opisyalis maigo kundili ang imo credibility. Amo na si Lolo Imke, hai manasahid ako taghatagan ng importansya ang issue ng recall. Gumikan kay gikan sa religious sector, sa academe, honor ka, nanosalig dato ordinaryo. Nainin recall, dili pa timing sa pagkakuman. Ang recall, kung imutanawon, grabe na ka sa dun. Pero ang demanil na magpapirma ka o magastos, pagkatapos, ang mag-shoulder ni kung magasto na ang commission on election, daan man tanahi bayo na daoy ato mantagbasa an schedule na nan iski sa nan barangay election. So amo dao na ato anay unahon ini pagpili nan iski na mga kandidato sa nan barangay adto nato i-focus kon because whether the recall is pure na madadaw nato in accordance sa katuduan ng recall election. Kaya recall election, kung pananglitan, why imo nahimo? Ha? Bala kao na pagka-opisyal. Nawad na pagsalig ang mga tao. May kaso nimo, honor kan. So, in short, palpak ang imo pagdumaya sa imo posisyon, sa imo katungdanan. So, ang mga tao, tagpili kao ng andoy na muhatag kao ng maradaw na serbisyo. So, kung balaan imo serbisyo, ay recall kao na mo because that is the power belong sa katawhan. Pero ini, ato sa buntana tanawon, tinuod ba? Na ang subject kung hae man ini na lugar, dili i-general na to what is recall election, kinahanlan, maklaro na to na sufficiente, valid reason na palpak ini na officialis na gusto na to i-recall, kaya ganahe ang mga tao. Kaya pagkuha ng signature to kuhan, request for recall election, gamay ra. Sa mga dagko na mga voters population, 15% to 20, amura lang kadaganan. So, ang pangutana di doon? Uno man, recall elections is initiated ng grupo, individual. Pero nato tagtanaw din he, siya pamahayag, initiated by a political party. Bisan kung ano, kung gamito nimo whether it is a political party, in a civic, socio, business, honor ka na organization, you go on with the correct procedure. Dili kung malawang na ikaw kay gamhanan, ako na'y magbuot without going to process. Labi na kung pananglitan, it is a political party using the lakas CMD. Lakas CMD is a national political party. May mga guidelines daw. Dili ka pwede kay ikaw official, kung tinuod ba ka na official or kikira ka na official, an imo amo amoy official, kikira ka, you are using now as kikir na an imo initiative from a political party. Therefore, daw sa iba na mga officials sa political party na they are given the authority to protect nan ini na party. Amo ra kintay kung pananglitan organization nimo, dai presidente daon. In ini kunan organization, it should be the majority na mga officer. Amoy mag-decide kung pipila ka mga tao because the good and the bad reflect nan imo organization. Amo ini mga kaigsona na kung bingo has no political intention, why ay ida tag hatagan ng malisyoso ato ini tagkong kay namati man kita, gani ipaplima nato ini para at least ibaw anido. Kundili i-correct procedure because by passing the organizational setup, the flow of organizational and management na respeto or kwan sistema, it defeat the purpose. Labi na kung ang kunon, kay kung pananglitan organization ini, may seat of officer, may imo mga membro. So, ini under consultation. Pero kung nag-vlog si Lolo MK, I myself, talking sa ako kaugalingon, I was able to contact. Medyo delita politician, pero nahibayo kita ng ini ng mga klase. So, tagtawagan ko, o naman ini, kay partido man ng lakas si MD sa syudad. Amo may perceive. Diyan ko may consultation sa idyo. Amo ini, ya man. Labi na paglaong na there is the political side sa interview na may recall election kumikang kay Bisan gani ang ila mga original na mga supporters no balhin ako no. So pagbalhin, na istorya ko initanan na kung ang tugtog sweet, di kao mo sadyaw kint ng modern. Kung magtugtog ng tango, adaw pagtsatsa. Because when you become napili kao sa mandato ng mga tao, you are serving what is good in your barangay? Kaya mo man daon. Sino may naglaong na pag-isa mo ng out of office ako, si Kent Angelo Cervantes, na napili isip barangay captain, taimtim, nanunumpa, ah, sa Diyos, sa kapangyarihan, honor kan, na I will serve faithfully nan ako partido. Kundili, you serve faithfully sa imo lugar, sa nasod, sa honor kan, gumikan, you are called a public official. So kung public official kao, kunhai, added to because you are serving on the basis of the mandate ng katawhan. Ya man mo law na kay nudyagan kao ng kuan, ani mo amo dito pa. No, the relationship will be there, pero ani mo duties and responsibility as public official will go on. Kay para dito patutsada, na dyan na ikon ng mga kagawad, na dyan na sa pikas, kay nag-iban-iban sa people's power. Dili man dyan kun amo. That is not kun real kao, you make good, you're happy. Na an isa ka napili na public official nagikan sa imo partido, tapos nakita na nag-iban-iban, nakig-smile, you're happy because that is the reason sa political party na dyan mo mga kandidato pagdaog to serve the purpose na ono-ono diagan sila. Ah, amo man dyan ang kwan. Pero gumikan kay laino ni mo na nagbudhi na sa makanhudas, that is not good. Ah, that is not, there is no healthy fundamentals ng isa ka partido because politics is addition. It is not subtraction. So, kung ikaw magkuha nanini, adaw himoa na dili maradaw because Kong Bingo, the former congressman, is still a member of Lakas CMD. Si Kong Lalo, dito na sa reforma. Pero as a duty of a provincial chairman, hunaw-naw ni mo, the city is belong sa provincial chairman. The hierarchy ng ini ng mga officialis sa Partido Lakas is still, that is the duty ng provincial chairman to make some, kay kunin mo tanawon, I have heard the recall under election law, political law, and public international law, base sa 1987 constitution. Waya maglaong na mag-recall ako sa partido ng Lakas CMD, mupaygayon kami ng petition for recall election. No, this is an individual, this is a group. As long as you reach 15 or 20, depende sa imo butante, pwede na ka mo maka-initiate ng recall. So ato initag klaro, because we will not be intriga nan ini sa mga, sa ato grupo, sa idon mga grupo, kundili, it is the duty sama sa pamilya na daw'y ama, daw'y ina, duty daon sa ama, sa nan ina, kung mag-away ang mga bata. What is good is always, what is right is always right, what is good is always good. So kung ikaw, nagamit ka na, sir, pagkatagpakari ako ni papa, sana ni mama, kayo naman, amo ini. Tapos yaya kao tagain ng authority without consultation imura. That is not in accordance with correct procedure. So ini, it is not individual. It is not personalan. Ah, mabati man ito ang pamayag ni Kong Bingo Matugas. It is more on legal, sakto na procedure na kung ikaw doon sa partido, you always make good. Na imposible yakaw mahibayo of the party rules. Especially sa taglaw niya sa pagkakuman, ya par siya mo resign sa Lakas MDB, siya pa ang provincial chairman. Pamateo na to ang pamayag ni Congressman Bingo Magtikmo Servicio, the former congressman sa District 1, now the president of the Siargao Island Institute of Technology.
1: May issue man may tungkol sa First, ako pumunta na uman daon man daon, yaman yaman ako daon, oh, na surprise ako nakadungo ako daon recall, no? First of all, ako lamang iklaro na waya kita daon mag-initiate, waya kita mag mag-suporta. Klaro na to, waya mag-suporta kay yami ato daon mag-initiate. In fact, isip special assistant ni Congressman Lalo Matugas sa Ida Opsina, daong si Zaya, siya ma-aware ng daon. So I think nagtawag na si Jakan Mr. Baby Ma sa nangkan former mayor nito ay Matugas na daon recall dili daw siya party sa ato political plans, no, dili daw ang party sa political plans. Now if si Mr. Baby Ma nag ano baby nagrepresent siya sa nagrepresent ni Jan Lakas, well ida daon kay kabayo man siguro ang iba na si Congressman Lalo Matugas has been invited to join the Partido Federal ng Pilipinas na party. So, wayan na si Congressman Lalo sa Partido Lakas. So, dili daon kung ija part ng ija agenda daon recall. So, sa ako sab, isip former congressman, as of now, ang daon siya na exercise, no, personally, ako masulti bagan, dili ang ayan kay sa kamok gubot sa Pilipinas ba? Problema sa ato lugar, problema sa siyudad, problema sa Pilipinas, bagan kwanjam siya makadugang sa problema noon. Well, dama to mayor, dama isunod na eleksyon, let be the next election ang kuan ang dapat sugdanan. Kung ang mga tao ay masatisfy, then pakita nila sa eleksyon sa 2028 hindi na sila ganahan sa kuan sa isa pamalakad. Anyway, balik ko na ko. Daon recall is not part sa political plans ni Congressman Lalo Matugas. Isip ano, membro. Ako, I cannot speak for the Lakas. Although, personally, yaman ako mag-resign sa Lakas. But I'm speaking in foreign behalf ka kan Congressman Lalo Matugas. Isip is a special assistant na. Kuan daon siya waya daon gusto niya i-agenda na activity daon mag plano for the recall kay daon lang man si Congressman Lalo daon may election, so ato ra kan dito sukdon and ano pa itawag daon sukdon dito nan mga tao and performance nan isa ka politiko. So kung di sila ganahan, then dili nila ibutar, di ba? Kita man daon.
0: Okay, ang pamayag ni Congressman Bingo Matugas, former congressman, about na ini na as far as the political party concern sa Ilagropo is not part of the agenda. Gamikan kay, bisan siguro sa ato, naibay man kita ng sitwasyon. Ang krisis sa Middle East, apektado kita. Madagani kay NATO National Government at NATO mga local government units, nagatagdan mga karadawan. Hinabang. So, how to sustain an ini? Unta na mag-unity. Pagkatapos, injustify, gumikan kay way na himo. Dili satisfied ng mga tao. Waye kuan. An papangutan na nato, kita ng mga Surigao noon. We should be vigilant. Kay nakita man nato ini. Dili may ini kung damgo. Nakita man nato, na feel nato, ono ang nato syudad sa pagkakuman. Uno ang syudad na to. Sa una, there is a room of improvement. Di kumulaw na why siya nahimo sa una ng administration, may nahimo. Pero on the basis of comparison, nakita na to. In any improvement na to syudad, isa, garbura sa mga opisyalis na to. Pero ang makinabang ini ang mga tao, para daw mga subdivision plan, kumana, namok nagkuan dato, no? May di doon sa amo dapit, daoy affordable na subdivision, daoy sa Luna, daoy sa Cagniog, this is an opportunity nan ato. So, makita na to, the improvement itself, the mga infrastructure, mga serbisyo, reaching to the people, isa na ang tanaw na to. Lumikan kay Jimwell David, good morning Sir Manny, my idol Sir Orlando Romero Dolgimi, appreciate the public statement of Sir Bingo. Recall is meant to protect the public interest through genuine accountability. But when it is driven by the losing party right after an election, it raises the question of whether it is truly for the welfare of the people or merely rooted in personal and political interest. Amo man gud ini an mahimo. So kung lalo an kung bingo as amoy ato kinday busing sa political party sa province, always respect primero ang timing. Ang timing, mga kaigsoonan, why siguro mo sulti dato na magbahin-bahin kita? We are united ng ini ng mga problema. Ikaduha, why ini sa agenda sa isa ka partido? Kung individual ni mo, individual, they very use a political party. Kaya tiglaw man, acceptance of defeat is, kung sa duwa pa, that is how you show the sportsmanship. Huh? Kaya daw may eleksyon. Sadaw, kung daw ay pista. Ada na sadaw sa karsada na way kalihukan, way atanan kay base mo lang na ango-ango naman ini. Pero kung daw ay mga baile, daw ay mga kurat sa sadaw, because timing man na daon. Pamayin ng taglaw, appreciate the public statement of Sir Bingo. Recall is meant to protect the public interest. Ano may tagprotehan nato na public interest? Ha? Nadaot ba nato siyudad? Ha? Na bala ba ang pagdaya? Ya ba ganay? Ya ba'y suporta ng religious sector, socio-civic, business sector? Sanang kita, mga kaigsoonan? Nakita man nato. Ha? That the delivery of basic services, ganit daw ang taglaong People's Day, that is bringing ng mga problema, package deal sa kada barangay. That is part. No? Appreciate the public statement of Bingo. Chair Bingo, recall is meant to protect the public interest through genuine accountability. But when it is driven by the losing party right after an election, it raises the question of whether it is truly for the welfare of the people or merely rooted in personal and political interest. Mga kaigsoonan, manghinaot kita, gumikan kainin ato sa impeachment, ato lamang i-recall, no? The ankatawan should be aware. The sovereignty na nato na should reside sa katawan. Remember during the time sa impeachment ni Irap, President Irap. During the time nakapatrigger dito pag-alsa ng mga katawhan against kan Irap, an statement ni Senate President Aquilino Pimentel na after nandito na ya maabrihi kay ya Manila maangkon ang majority na member sa mga impeachment judges. Ya nila paabrihi daton isa ka controversial. Namo dito at maghulagway whether may anomalya sa administration ng Irap. Waya. So, pag-abot, pagkahuban, undang siya. Tender siya ng ida pagka-Senate President. Amo dito ang resulta na may movement ng katawhan, and that is the end ni Joseph Estrada. So, ato manghinaot mga kaigsoonan, we should be vigilant. Dili ini gumikan kay kita man nato. An impeachment proceeding is political. Ah, but political in nature, but still we will go on the basic. Na kita, it should not be partisan on our part. We'll go on with a very purpose. Kay nagmonitor man ta, what are the upat kabasihanan ng impeachment complaint? Daon-daon. Sa pag-abot ng Senado, kay sila may judges, tanaw na to how they deliver, how they treat in every impeachment complaint na tagsangat kan bias. Kung pananglitan na ni Joho na una, na inin pag-abot ng Tracy gumikan kay may hidden agenda, amo inihinungdan na napwaya ang kasamtangan officialis, that is the beauty of number. Because in sa ato sitwasyon, majority will always prevail. Pero sa impeachment, mga kaigsunan proceeding, it is the merit. Onoy ato makita. Kung makita nato na iniplastado, may nakita nato sa ato pinubre na judgment na daoy kalapasan na pagdumaya nila, bisan kung ini, ano nato makita how the impeachment court ng mga membro sa Senado acted sa isa pabor balisida, neutral, or an decision nila in accordance with the concepts and direction of the impeachment proceeding. Pero pinaka-importante unta na call ra kita. Kay balikon ko, kung mo intra ang mga sagbot, di mga doon mo intra. Ang away ng mga dagko, ng mga hayop, ang mauna pagka daot, ang mga sagbot, kaya mo may ilatamak-tamakan. Unta na, tanaw na ito, sudong mo na ito, na ito, pamilya. Kung pananglitan, ato katungod, ang gahom na nato demokrasya daon sa ato. Pero kung gamito nato ang ato gahom gumikan kay daoy ato tagkilingan, bisan kun inihiwi na sa ato pagtanaw, bisan kun inibala na nakahukom sila because of political maneuver, didon kita siguro. Remember history itself. Amo ininitabo popular si Irap, pero during the time sa isa kabikil, di na nato isgutan ang isa ka kung na nagpakamatay in town dito sa lubnganan. Because, amo sabdao na isyo. Unta na, ato tanahon that an impeachment is a tool so that kung ini na klase, kung daon ka sa katungdanan ni mo, you are very powerful, pero ikaw isa sa mga official na pwede sa impeachment proceeding, mahimo ang tana na deterrent na ang gahom dili abusuhan kundi ang gahom tagatag para pagserbisyo na nato pinayangga na nasod sa Pilipinas ang pagserbisyo na nato mga kaigsoonan Pinoy. Yan na yato oras sa control si Kent Angelo Subantes, dari na si Jed Kamingi, ang naman station manager Sir Albert Lansin. Mag-inout kita. Ang tagisgutanan, labi na sa recall election, is not for us to divide. But the recall election na mga issue is just to enlighten us that all na mahimo nato na mga lakang, it should be in accordance of consultation, it should be in accordance with correct protocol, ang pinaka-importante ang respeto. Kahit kung ikaw mag-decide sa isa ka grupo, decided by two, not on the majority. Remember, you are decided without consultations from higher up. Then, somebody will react. And that is disunity. And naglao ni Orlando Romero, kung inaway public consultation, ini na mga lakang, kung dili ini is welfare of the people, it's merely rotted in personal and political interest. MK at your service, bye-bye. God bless us all. Enjoy Tuesday.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imusang kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at taneglasis sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
3: Correct me if I'm wrong. Delayed ka mo bayad sa imong renta?
4: Hoy!
3: Buntis na ka imong pitaka o bulsa, ana?
4: Hala,
3: correct me?

0: plano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
2: Kainit sa udto.
3: Unta, dili apil ang ulo.
2: Aron-aron ma-relax o mag-enjoy.
3: Paminaw na sa
2: FNR sa

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Construction Incorporated. Kahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngadto tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na!
2: Correct me if I'm wrong. Ang among iro, gikalintura. Hot dog na ba ang among iro? Correct me if I'm wrong.
3: Kainit sa udto.
2: Unta, dili apil ang ulo.
3: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
2: Paminaw nas.

0: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mopabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, modesign o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam wan moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry-fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahimong makontak sa cellphone number

0: Maslao and Beyond Laundry Shop for only 175 pesos. Pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlao and Beyond Laundry Shop. Anaanahimutang sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlao and Beyond Laundry Shop.
1: Ay, tahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
0: Way problema tiyo. Kaysa Banlao and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo, ug barato pa!
2: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Music Radio. Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading. Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani-ana ang Asher Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa batya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
0: Ananay mutang sa Dalan Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ashers.
2: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, kari na.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: RM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Han, nanainit tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix?
4: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
3: Imna na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
4: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Clay Gel Coffee Mix.
3: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, puro herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
5: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
9: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sa kidney. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just Vitamin C Plus Zinc Capsule
10: ang gamit na mo. Just Vitamin C.
9: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Sa pag-usab bayo adlaw kanato danan Luzon, Visayas, Mindanao, kon asa ka man dapitas kalibutan karon, nagka-monitor pinaagi sa tong Facebook, official Facebook page nung Lading Official. Ingod man madungog tas mga nagkalaylay mga sibyaan sa Mindanao. Laing sugilanon. Apan sa dili pa ang Power 10 Pro Bio Capsule, epektibo garantisadong kapsula nga mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs sa tong lawas. Dunay probiotics, mangosteen, green barley, gabanos, perulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pag yun. Power kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule. Mayo ning i-maintain may gala. Katibitong mag-blatted kanunayang tiyan, dili kanunayang mahilisan, constipated, Power 10 Pro Bio Capsule makahimo ni sa pagtabang diyan ni mo. Umikan kay proven and tested, daghan na kay mga natabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kanang constipation, mga pinalangga, muna'y kasagaran yun. Nagibati, katubitong mga mitungtong lang edad o 30, dili na normal ang ilang bawas, ginagmay na lang. Yung problema kay na, gumika na sa mga gikaon, wala kay fiber ang mga pagkaon, kay lagi kaon, kay lagi mga bagong tubo karon. Wala na kay maanad at mga pagkaon sa unang naiutan, naiprutas, kargado ng fast food, mauna nga constipated. Niya problema na kay aburido man imong ulo anak mga igala. Mauna magkatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. Di po basta-basta mga sangkap niya na ay mangustin, green barley, gabanos, perulina, gotocola, cranberry, turmeric, unya rich in vitamin C pa. Mutabang sa sakit nga cancer, mutabang sa paghilis sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa itong lawas, dakog kahimuan yun ni mo. Power 10 Pro Bio Capsule. Magkatabang yun siya pag normal sab sa imong sugar level, imong blood pressure, Power 10 Pro Bio Capsule. Basta maka-maintain ka ni sigurado, imog yung makita ang kabaguhan may gala. O niya, mapugnan sab niya ang dali nga pagkatigulang, pagka-blooming, syempre, taas kay antioxidant kining maong kapsula. Morning makatabang may gala, maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ito mga babae nga dysmenoryahon, irregular menstruation, makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule. O niya, approve ni sa FDA, way angay kabalakan, o syempre, may gala, available sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Kauban ng clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kapi nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kining kapi ha may gala, muni dapat ikapi alang ni adtong mga biklunon ba. Kung doon na didaghang gibati sa lawas, magpalpitate, mauni ang hulip nga coffee para nimo. Kapi nga siguradong imong higugmaon, lami mong guni siya nga coffee, muna siya gibansag ang pinakalaming kapi, gumikan sa lasa niya. Lasang pang-international, o siyempre may gala, makatabang kaayo sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton. Mawala magyun ang atong kalaay ani kapi-kapi taw niya lami kaayo ug sa atong pagpangapi makahatag magini kaayuhan. Healthy coffee siya, malunggay, chia seeds ug daghan pang nagka-powderize nga mga ingredients niya nga makahatag maing benepisyo sa atong lawas. Kapi na ha, nagkapi ka na, nagkapanambal pag yun ka, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Idumadan si Jossie Vitamin C plus Zinc. Lawas nga baskog. Siyempre, pilit ka dalip mo surrender sa bisan unsang trabaho ni mo, bisag bugat kayo. Kaya pagkagabi, nindot kay imong tulog kining Jossie Vitamin C plus Zinc. Maintain lang aning kapsula. Doon naman ni siya vitamin C o zinc nga makahatag, makatabang, syempre, magkapakusog sa itong immune system, makahatag o resistensya sa imong lawas, nga dili kadali taptan o balatian, o nindot kining Jossie may gala, affordable po kaiziya. Muna katong kulang sa vitamin C, itong luyahon di magkatulog, sulayin ninyo ang vitamin C, Jossie Vitamin C plus Zinc. Affordable kay na, dako kay kahimuan sa itong lawas may gala. Agnola de Essential Oil, haplas na siya. Magpahilot mo, magpamassage. Katong nga dunay mga sama, duka, mga skin diseases, skin allergies. Ingon man, mga pamaol, pamoy po islawas. nung lading essential oil. Pilian na ninyo na alas mabutiga. Lawas ka epektibo ng haplasa pagkahumod kayo. O niya, napag partner ana niya na kung magbiyahi ka o niya kabuhiunon ka magpanlipong kanang partner sa nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hidhidla mo gamay ana may galaw, walang kabuhi, marilax pag yun ang inyong pamati. Kana mao ang nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Ang atong clay gel papaya soap! Punta din ang bugas-bugas na naong, nag-antos mo bugas-bugas na lumtom alap up. Dapat manabun mo clay gel papaya. Kung wala pa mong magkasulay may gala, the best can is siya, especially ni atong doon ay mga talumtom sa naong, nag-dry lang ang skin, mga wrinkles. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Sabon nga makadanag sa naong, fresh ka kanunay, puti ka na hamis pagyud ka. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. O human ka manabun ha, gamit sa clay gel breathing lotion dayon. Kapot man na nga lotion mga igala, nga maproteksyon sa itong skin, makapaputi sa na siya. Tistingin din yun, arong kompletong kompleto mga igala. Puti, hamis, kinis, clay gel's product, clay gel soap, clay gel breathing lotion. Ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Patuloyin ang inyong mata sa Viscomac eye drops, nindot ng Viscomac may gala. Gumikan kay pagpatulo bitaw nimo. Ihuman murag mutinaw ang iyong pananaw niya. Nindot ba murag mawala ang sambol sa imong mata? Labi na ni adtong hago kayang mata, sigtutok cellphone, naa sa field kanunay, mainitan, unya abog pagyod. Viscomac eye drops, atong protection na natong mata. Viscomac eye drops lang sa tinaw klarong pananaw. Sa inyo mga kids ha, i-growmate na ninyo itong labad bitaw kaayo. Dili-dali magkasabot sa klase, unya mga bata nga santulon kaayo, bisag unsa nimo gapugos. Ug kaon, mabunala na lang, growmate na ninyo, sulbad na iyong problema. Taas ang bata pag yun. Nindot ni, daghan magugdala. Makapabright, makapataas, makapaganas kaon, pagkagabi isayok ay matulog ang inyong mga bata. Gani growmate ninyo. Growmate multivitamin syrup for kids. Unya healthy sub si baby. Ato na hatagan ug pagtagad. Laing sugilanon, laing sander, ang ato karong hatagag kinabuhi sa kahanginan dinhi sa atong panag-uban sa programang
1: Handumanon.

Dear Nuladi, mayong adlaw kanimo idol. Good morning, magandang minaw. Nining programang handumanan sa akong kagahapon. Usa kus mga tigpaminawan, nining sikat na programa sa radio. Ugani, napamalandong ko, ngay padangat ko usab ang mga paghitabo sa kinabuhi. Lagi dugay na, nga magkatuigan, dili basta-basta ba pagsulay. O nagpabilin paghihapong bag-o sa kasi-kasi. O gusto na ko makuha ang pagtulunan. Alamitas mga naminaw. O gusto na kong sugdan, idol. Gikan sa kong pagkabatanon. O garon nga inyong hisabtan ang kinatibukan. Alihong ulas pagtugtog sa awit kinaguluhan. Bawal nagkamot.

0: Lock, lock, lock.
1: Gini, orang muda ugai gini. Jismen lang, Jismen. Sige, larga na. Dugay pa kayo. Buhiin na yun.
2: Ihurot na ko ni. Ishoot na ni. Basin niya, shoot ni.

0: Ma! Bilihin pultahan, ma! Ma!
1: Karon ka lang?
0: Pasensya na, ma. Nahinaikan mo inom dito. Gabayaram sa kung nainom.
1: Sige. Time pa magsulti o na ta.
0: Ma.
1: Kanunay ka nalang mag-uban na mga tambay tinis ato, ah? Kay bawa ka bas mga record anak nila din, eh? Ha, Ronilo?
0: Ma. Ayaw hukmi sila.
1: Og,
0: nalingaw ko nila, ma.
1: Anak!
0: Dili pwede nga. Dili ko nalang sila pansinon. Na akong kalipay nila. And ang kabalakan eh, ma. Huwag kaya nga'y kabalakan ako. Kaya ko kung kagalingon. Oh. Dada ni mo, ma.
1: Unsa ni?
0: Kada o gamay. Tuwata na, ma.
1: Hangtod ka nos, ah. Mabago ka, anak. Nagkadugay. Nagkagrabi ka na. Sa una, di ka pa mo inom. Karon, kada uli manibaho ka ng ilim nun, mutabako ka na. Huwag ka lang masayod ang kabalaka si mong inahan.

0: Isabel! Good morning!
1: Oranilo, nakalaag ka man kod.
0: Wala ko'y lakaw. Oh, kamusta na yung pag-eskwela?
1: Okay raman.
0: Siguro ka na ibayad. Oh.
1: Oh. Oranilo?
0: Tarai mo na. Iwata na. Nakaswerte. Maunang... Pagka padayin ko kanunay nagsuporta ni mo.
1: Oranilo, dako ka na dahatang na ako.
0: May problema ka na. Mahal ti ka, Isabel. Maunang ibuon ko ang tanan. Para ni mo. Oh, duwata na.
1: Oranilo.
0: I love you.
1: Ang akong kamot.
0: I love you so much. Oh. Basig doon na ka pa'y pamaliton. Andungagan ka na.
1: Oranilo. Please lang. Nagsabot na tandaan, di ba? Nga itong itago kini. Basig may bawaan ko nilang mama.
0: Sige. Oh. Oto na ko. Magkita ta. Nigpauli ni mo kin sa eskwelahan. Mangita ko paagi nga mabayaran ako imong pag-eskwela. Tuition ni mo. Allowance.
1: Okay. Sige. Diya ka na. Kay mag-prepare pa kong daan.
0: Ito na si Isabel. Mahal ko kayo ikaw, Isabel. Usa ka sa inspirasyon ako. Usa ka sa magkapaldasig na ko kada adlaw. Basta, mabalik na ka sumagi.

0: Ulaban kay gihapon na dai buo anak. Mo na daingon ana na.
1: Di na gusto maglalis kabahin ana. Bisan pag unsaon, anak nato na. Og ang pangalan nga iyang gida, pareha sa imo ah. Junior na nimo. Maunang please lang, ayaw daotang imong anak.
0: Di na daot, tinuod na.
2: Unsa ni ma, pa?
1: Ah, Ronilo.
0: Ay, ikaw hinungdan. Nga nung abang ataw, init kay sa tua. Dahil nahita mo speakers barangay, apel na sa may mong pangan. Involve ka dito.
2: Pa, wala ko bilang kagubi. Natukar ko tibok gabi sa tua.
0: Lagi, pero ka na imo magkauban. Boy, suspect, og apel ka na. Imo mo na imo gipili kanunay. Sige ka nagpabadlog sa atong pamilya.
1: Sakto na. Unsa ba?
0: Ay, apel-apel din ha. Una buka na ni.
2: Pa,
0: too ka? Og bukaon ko na imo kwarta og asa na imo gikan?
2: Pa,
0: ikaw lamoy anak.
2: Sorry na pa.
0: Sorry? Mas maayo pala itong imo mga iksoon. Mga tarong pa!
1: Sakto na, Nunoy. Nausa ba? Looy ang imong anak.
0: Laban ka sa...
1: Ronilo! Ronilo, balik o natin eh.
0: Ay, na nagapas-apasa. Mugara!

0: sila pala sa kinan.
1: Wait, biwa, dito.
0: Kusi pupunagan, ha? Hindi kita mahalata.
1: Kumbate, kumbate. Ang puwarta. Ipaslupit lang, ha?
0: Ako'y bahala na.
1: Nagsunod pa ba?
0: Wala na, bitipas na. Liko lang dito sa may itong bahin. Aron nga, nangitatag. Mga suok-suok nga dapit. Pasin uga, ilalantag eh, pauna gamay.

0: Yes, ako mo balik sa mo, ha? Okay na ko din sa ilang Bruno. Tinilan na ako magpuyo-puyo.
1: Anak, Ronilo. Dili ka na mawapauli sa to, ha?
0: Ma, sorry. Dili ko gusto nga magkainkwentro mo ni Papa.
1: Pero anak, dili ka na ba maminaw na mo, ha?
0: Ma, okay kung kinabuhi. Pwede ba, ma? Di na kasi istorya ng unsa. Salig na ako. Kaibaw ko. Kasabot na ko. Dako na ko. Kaibaw ko sa desisyon, ma.
1: Anak.
0: Sige na, ma. Oh. Ikaw bahala na.
1: Kuwarta.
0: Imuha na. Huwag kong magkulang pag-alina. Balik din eh.
1: Huwag ko magkinahanglan, Ana.
0: Oh.
1: Eh muna na. Nagtuo ka? O kuwarta lang? Ang katapat na ako, aron dili na ko ni mo magsunod-sunod pa? Anak, basig magmahay ka o niya.
0: Ma, pauli na. Hindi ka madawatan eh. Sige. Nakaon ako.
1: Anak! Anak Ronilo!

0: Dinhi kita? Ka mahal ani nga hotel? Dinhi ta matog?
1: Oh, bayad ang imong problema. Wala problema. Oh, tanaw ba?
0: Oh, kadakan ko kwarta ni mo.
1: Siyempre naman. Oh, imo na. Para palit siya mo kinahanglan sa iyong pag-eskwela. Isabel, I love you.
0: Ronilo, mahal sa di ka. Pero pwede bang muhangyo ni mo?
1: Hangin sa onsa?
0: Ayaw na palabi sa imong pagkuyog-kuyog sa imong mga barkada. O ayaw palabi sa imong mga bisyo. Nagkadugay. Nagkakrabi ka.
1: Ano man? Discourage ka na nako, ha?
0: Ronilo?
1: Ah, Isabel.
0: Gusto ko nga maglikay noon ta kasi mong mga barkada.
1: Halika ko balakan nila. Kaya ko kagulingon. Gusto ko magkaan.

0: Uli, Padilio!
1: Sir, wala ka ba yung mga kabayad?
0: Gano man?
1: Di ka buhatag na mo. Ewa may kabayad, ha?
0: Yes, sir.
1: Ngamugi instruction ni boss.
0: Oh!

0: Ulilo!
1: Sir, nangabuak naman ni Dinhi.
2: Oh, suman, angal ka?
3: Eh, palabi daw yung sab ka, Ulilo. Asin yung madakpan din
1: eh. Ingnun ako. Ingnun ako si sir nga. Patagan mo.
2: Naaram mo rin na. Dugay-dugay pa.
3: Sigahan mo eh.
2: Basta din eh. Huwag mo hilabot na to. Oh, tigandaga no? Morto'y dapat mimuon. Harap mo tuo sila. Dapat siga ka kanunay.
3: Grabe oh. Oh, dati transaksyonis unya.
2: Uy, bahala. Pila?
3: Libo-libo na sana.
1: Sir, nanang ilim nun sir. Kami rin bahala din sa mga nangabuak.
2: Sige. Oh, tarambaya do.
1: Sir.
2: Okay muna. Susunod ah. Kung nun siya'y dimana mo, labi na ako, tuo ka na yun ah.
1: Yes, sir.
3: Adlock lagi.
2: Oh, ablihin ah.

0: Anak.
1: Ma.
0: May kahit nakauli ka.
2: Oh, di uli bang, senyorito lagi.
0: Nonoy.
2: Balik ka na sa bigor ka wag snida din eh. Oh, itong toto ka man.
0: Sakto na lagi. Dali din eh, una anak.
2: Ayaw lagi nagbibibibiha.
3: Oh, ganong di ka mamutindog din ha?
0: Oh, sana ba mo ha? Mamatay ko ninyo.
2: Gabaan ka eh.
3: Gabaan? Sa una ka ba? Sa una ka ba?
0: Anak, nilino, sakto na.
3: Imugi kong hagito na.
2: Oh, gabaan ka.
3: Gaba, kumutuwa na.
0: Anak,
3: ay kong gunit-gunit eh ba? Akong kuhauntan na akong mga sinina. Huwag din akong balik din eh!
0: Anak!
3: Naro masayod mo. Huwag ko'y kalipay din sa panimay. Ugma, sensya na. Angin ka.

Nung lading, daghang mga butang ng usahay, baliwala lang nato. Usahay para nato, gusto lang tang malingaw, gusto tang mahatagag katagmawa ng atong kaugalingon. Nung lading, nahimo kong suwail sa pamilya. Sumbaga na ko si Papa, si Mama na kung si Misyo na bumayo. Mauto nga, bibiya ko sa mong lugar. Kuyo ko sa kumabarkada. O si Isabel, bisukot sa. Nadalaon ko sa Sambuanga. O gunya.

0: Dali.
1: Okay lang ba yung apartment din eh?
2: Nindot man kaayo ni Uy. Basig dili ta makabayad sunod buwan ani ha?
1: Salig lagi na ako. Kaya na ko ni tanan. Kaya na ko ma-provide ang imong gikinahanglan. Oh, ano mituto ka na ko?
2: Ronilo? Unsa man kini imong trabaho ha? Gikan pa dito sa atong gikanan, dili ka mahutan o kwarta?
1: Pinakinahanglan pa nga yung may bawaan ka na. Sige na. Napakoy lakaw. Mauduaw lang niya ko din eh, ha? Kasi mga kulang, ina ko, ikaw ulaw, huwag mapuhon. Mudritso lang ko din eh. Araw ko'y uganti ka pa doon sa eskwelahan ngayon mong transferan, ha?
2: Sige, sige. Mamalit pa sab ko karon o mga gamit.
1: Nalay, kuwarta akong giyatang ni mo. Teka na.
2: Ambot ba? Bisag dili gusto silang mama. Ni Ronilo para na ako. Pero special ko kanunay niya. Priority ko kanunay. Munang wairasan nga, biyaan ko sab siya. Huwag mapuhan, tuyugan ko niya. Sa tulungaan nga akong transferan, ako sang i-check tanan mga papers.

Dunglading, nagdugay ko sa buwangga. Ugmas, nahimong korsunada ako sa mga illegal ng mga aktibidades. Daghan ako mga kaila. Wala ko'y balita sa mga ginikanan. Ang importante na ko nitutugora nga na si Isabel. Padayin siya sa pag-eskwela. Ugo niya.

0: sigurado ka kato nila? Sali ka na yun?
1: Kwarta itong ipangita din eh. I-offeran ko ito dako dako.
0: Ko ay kisali ka ito ba?
1: Hindi ko blaga niya. Oh! Busing. Ilikaw na ba?
0: Na ba siguro? Napasap sila nila sa... The speakers, oh. Porto.
1: Maway na. Lubat-lubat na po na ibang... Ikaw ba? Turok naman nervyo sinonim mo diha. Wata ang ikadlukan.
0: Oh.
1: Oh. Kusa ka ron?
0: Daan ko ba? Mga polis! Oh.

0: At kung palagi, huwag isaling katotohala!
1: Papunta na yung armas niya!
0: May, punagtaghan kayo mga pulis nito ba? Dos, lakpan kita ni!
1: Dagan tutos lo'yo!
0: Sige, gamay na naman akong bala! Isaling ba tayo ko? Patay! Corner tani!

0: na misuot si Bilangguan.
1: Ay, dalaw.
0: Oh. Isabel, Rinilo, sabot pa sabot nini, ha? Nadakpan ka. Pasilu ako, Isabel. Wala kong matugani mo nga. Sa'yo kong trabaho. Nga nang imong malintaw ang ipili ni? Ni Kuyo, kini mo din ni? Kung niya ka rin nadakpan ka, mag-unsa na lang ko din ni, ha, Ranilo?
2: Ay, kumulaga. Maningkamot ko, ha? Magkagawas ko din ni.
0: O, patamasayod. Kung sa kakadugay din ni?
2: Isabel, Panginaw, umakalati ka. Please lang. Pabuta ko.
0: Yes. Naanin mo mga sinina. Nagdako pagkaon.
2: Salamat, Isabel. Salamat sa pagmahal, pagpangga.
0: Nawatay mo sinina. Okay, listen mo na.

Nung lading, gitransfer ko Davao. O gigan pag-transfer na ko sa Davao, wala magkaduaw pa si Isabel. Wala magkahimo sa pag-duaw babaeng akong gimahal. Wag ko masayod kun kanong wala na siya ato-ato. Nota sayod man siya, pinalunan ko sa Davao na tutugora. Nung lading, naas ulahi.

0: dali ra kin tuig. Dugay-dugay na ko din ni Suds bilanggoan. Wala biglaro kon. Ganos ako magkagawas.
1: Ay na. Ama. Ay na, Kronin. Ma, ikaw miduaw na ko karun.
2: Ma.
1: Kumusta ka na din eh, ha?
2: Ma. Masalo ako sa dasal.
1: Nangita kong pamilite. Harun nga, makaduaw ko ni mo din eh. Pag ula ko sayon nga, nabilanggo ka di ay.
2: Salamat, ma.
1: Ma, kiningawin ko ni mo, ma. Ako sab, nagdakong mga pagkaon. Pagkaon-una. Og, dong, Ronilo, basig din ako makaduaw sa sunod, ha?
0: Kaya nga, no?
1: Doon na ako'y dakang gibati, anak. Tigaw ang nas mama ni mo.
0: Ma, malingkamot ko magkagawas ko din, ha? Inigawas na ako din, ha? Pagbago ko, ma.
1: Kana, himo agit na. Magpaabot ni. Magpaabot ni tanan ni mo.

0: Salamat kayo, sir.
1: Hapit ako na kung kaso mo man. Uga, posible nga. Magkagawas ko. Kung tugutan magali, ang iingon sa mga attorney, mag-cooperate lang ko na ko. Isulti na ko tanan ng akong naibawaan. Posible magkagawas ko din eh. Salamat, Lord.
2: Oh, nilo, dahil sulat.
1: Ah, sir.
2: Uray mo ni.
1: Ah, salamat, sir.
2: Oh.
1: Sulat. Ako abliya ni. May na lang. Dahil nakahinumdum ako din ni Suds Prisuhan. Wala ba magkabalik si Mama din ni. Oh, kang Isabel ni Gikan. Ako masahon. Nagbigay ng padasag suwat na ako. Nakahinumdum na gani gahapon siya. Isabel.
3: Arnilo. Pasaylo ako. Kung nahimok na ako kining maong desisyon, dili na ako kayang magpaabot pa nimo. Kaslunon ako sa laing lalaki. O gayo ka bala ka. Dili ka mawa sa akong panunduman o kasing-kasing. Nahimok ka maparty sa akong kinabuhi. O unta magbago ka na. Inigawas ni mo Suds bilangguan. Bisan pa man, og minyuin ako. Gusto ko gihapong makita ka og makumusta. I love you. Goodbye.

Nungladinga, sakit ka imo, unaw-unawon. Gababay ngay mong gimahal, ang babay ngay mong giha, handong. Ngay kuyo mo talimus pagbago. Plano na ko pohon kung magkagawas ko. Pakaslan siya, pero ulahin na, kasal na siya. Nungladinga, giantos ko ang tanan. Rabi ang kaagi na kusod sa bilanggohan. Pila ka mga tuig na kagawas ko. Natabangan ko gumikan sa akong kooperasyon. Nung sa ilang gi-sultin ako. O sa angay na kong himoon, araw patabangan ko magkagawas. May kooperate ko. Dalang gi-sultin ako. Kinsa imong amo. Kinsa ang among source. Mga kauban. Nahimo kong witness. Hinungdan nga natabangan ko na kagawas ko suod sa bilanggoan. Nung lading pila ko katuig dugay-dugay suod maunang paggawas na ko mura ko na baguhan. Sakay ko na yung sakinan. Bas, paduong sa mua. Gusto na ko makita

kapit na yung kumapot sa mukha. Excited na kay ko nga. Magkita ko akong pamilya. Wala na siya may magkita ni Papa. Unta mapasailo ko niya. Sa panggimo. Sa pagpasakit niya. Andahan mo na ko kung pliting daan. Aron nga, ninikabot sa bus. Bukinaog lang ko dayon. Aron mo sakay ko dayog motor. Umagadlit sa Samoa.

0: Nabot ko sa mong lugar. Manang!
1: Oy! Don Ronilo?
0: Manang, amin ko.
1: Nakagawas ka na?
0: Yes, Manang. Silang mama. Nabadasod.
1: Ay, dugay-dugay kagudaay sa sod. Wa ka din masayo, dong? Wa nas mamak si papa ni mo?
0: Sibot po sabot ni mo, Manang.
1: Ato pang nakalabing tuig, oy. Patay na si mama o si papa ni mo.
0: Unsa? Unsa?
1: Ay, nakainom doon ba dyan ko ni mo? Huwag ka gil in town. Magkakita sa katapusang ikayon. Bisan malas pagtampong slubong ni mama ni mo.
0: Asa gilubog si mama o si papa? Asa sila na lubog? Asa?

Ma, che głośno go. Pa, na ano ko dinisa yung tungod. Daga ko mga pagkulang. Takukusa ninyo. Pwede ba yung maling at tanan? Ako himuon ang abot na magalipay ninyo. Pero di na mabalik pa ang panahon. Masa ko wala na mo. Asbun ko ng talan sa gawa sa iyo pala si Stol. I love you, ma. Ma, pasilo ako. Libo na kay Denise. Lugnanan lang mama at papa. Ako inloan. Ako

0: Baik eh. Dawat ya. Libur din sa merkado. Misalik na ko silang. Manang, maningkamot ko nga. Magkatigom-tigom ko kwarta. Maduwa ako sa kumaiksoon.
1: Dawang Runila?
0: Oh, manang. Ako nang ipamplaster to itong imigsogo.
1: Ay, dong. Lay sulat ni mo.
0: Oh, sulat?
1: Oh, ikaw na yung basa ana. Kinapa ko ito on.
0: Ah, salamat manang.
1: Why sa payan?
0: Sulat. Napaday po'y huwag kayo numdum na ako. Basta. Kung basahon sa, wala pa may trabaho.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
4: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy.
5: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
6: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit rin sa produkto ni Nong Luding. Power 10 Coffee Mix o katong Jassy. Matag buntag hapon kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya kung mutarbaho po kaya naman Miss Uma. Kanang maayo po kaya dito pati yun ang kakapoy makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin yung kalibutan.
7: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
6: Ako gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga Ilunggo na suwayan ng yun na to kay wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mong guni ikuha gini siya sa mga tanong nga iyagi paturok sa Ginoo morning maayo sa atong lawas kay ano man wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan dali karon nindot gini siya nga herbal kay ano man kini atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios mo nang ang Dios tanan ang naggagahom nini mo nang nindot o power kayo ang mga produkto ni Nong Luding.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix.
5: Jossie Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na protection.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Sinit niya o das ko ni Des Tudela.
9: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
8: A Power 10 o coffee, Clay Gel.
9: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
8: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading.
9: Mm-mm.
8: Tapos, nana ko yung maintenance.
9: Mm-mm.
8: Testing yun ko mga tulo ka simana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Mm-hmm. O nang gamitin na yun ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. O, normal na gyud. As in, normal na. Kay o magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP.
9: Mm-hmm.
8: Nakadangok man di ko kay sige magkupamati sa imong drama.
9: Mm-hmm.
8: Unang, nitisting gid ko, nipalit yud ko. Tulo ka si mana. Ako gyud ang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom.
9: Mm-hmm.
8: Sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon.
9: Mm-hmm.
8: Unang, pabipin ako na normal din siya. Unang mm-hmm. mong gina ako, testimony pa salamat. Ikay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
10: Oh, oh, oh.
4: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: gabi. Permika healthy. Clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds.
1: Clay gel coffee stevia nagpatamis nini. Malunggay ug chia.
0: Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station ug sa tanang

0: ka-healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako o energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa loyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana. Ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Ado na gini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sa kidney. Kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo. Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Noong Lading Radio. Oops sa tanang mga butika.
7: Ay, kasakit. Ay, kasakit.
1: Nausa mang katay, nga nakikita namang kasasawg.
7: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas na ini sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
8: Noong Lading Essential Oil.
1: Noong Lading Essential Oil?
8: Noong Lading Essential Oil. Noong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Noong Lading. Ang Noong Lading Essential Oil. Noong Lading Essential Oil.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna'y growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw.

0: kang Isabel nagigikan. Nagahinom pa siya. Gusto. Nagkumbasahon ang iyong sulat.
1: Balita na ko, Rinilo. Nakagawas ka na. Malipayan ko dahil nakadungog ko sa mga balita. Pagunta, hingpit ka ng magbago. Pagunta, makakita kag babae nga mamahal mo pang kaingin mo. Rinilo,
0: Isabela,
1: dili pwedeng ako kining itago. Hangtod sa hangtod. Sa pagkapriso ni mo, nagmabdus ko. Dago nang ato, ana. Gisulti ko niya tanan. Ngang tinuod niya amahan, ikaw. Nag-eskwela na siya karon. Magkita o niya mo sa imong anak. Pag-amping kanunay.
0: Isabel. Doon na mi anak. Doon na mi anak duha si Isabel. Sa kumunay.

0: Duloding sa pagpangligid sa mga tuwi. Naimong inspirasyon ako ang akong anak. Excited ko makita siya usa kahit sura niya. Pero wala yun makaduaw na ko. Motong ipaabot ko ang mga adlaw nga makita siya. Duloding padayon ko sa puso kong trabaho. Ugo niya, di ba kita magpapiling batanon? Iabot sa punto nga, medyo puti na nga akong buho. O medyo kalapkap na nga akong pananaw. Puti na din akong buho. Tiguang na yun ko. Ay, ampot. Gusto, bali ko. Naipatrabaho daw sila. Kaya pa man sab. Ah. Wala siguro ko'y nalimtan. Buwanto na ko. Mayuta. Kung mahuman na muna yun ang trabaho. Yaron, ma, kaposid bislain. Noong! Oh, kumusta? Okay lang. Kaya nagkita ni mo. Nagkita?
1: Sir, yan sir.
2: Sige, salamat.
0: Oh.
2: Pwede mong utahan, ha?
0: Sabi pa, kailangan ako. Kailangan ka ba ako, ha?
2: Ako na ipakita ni mo ang picture.
0: Picture kini ni Isabel.
2: Akong mama. Uy, ang giingon ako sa una pa. Ikaw tinur kong papa.
0: Anak. Parihat ang naong sbatan un pa.
2: May sulti ka nunay ni Mama, Isabel. Pa?
0: Anak, kipaabuti ka. Kipaabuti ka sa dugay kapanahunan.
2: Agusab, pero dili pwede nga. Magpakita ko ni mo nga. Wala pa kumahuman ng eskwela.
0: But pa sa mood ni mong nakatapos ka na?
2: Pulis na ko pa.
0: Mau ba, anak?
2: Yes. Dili mahimong kumpleto kung kinabuhi. Kung dili ka makita.
0: Sino ako, anak? Huwa ko. Sa mong kiliran sa panahon ka na kinahanglan ka. Kaya ba ako bang nabilanggo ko, anak?
2: Yes, gusto niya ni Mama Isabel Tanan.
0: Pasensya ka na. Tungkol sa sayap ko mga desisyon. Huwag ko ikaw magkauban. Anak?
2: Ikaw bala ka, Papa Ronilo. Nasabtan ko, Tanan.
0: Anak, di ba ko ni mo ikaulaw, ha?
2: Siyempre naman. Amahanti ka.
0: Salamat, Ginoo. Tuging nas mama ni mo. Salamat, ha? Hingga siya.

Tugladin, dinigod mapungan. Idaran na gid ko, tiguwang na. Pero bisan pa man sa kadugay, labas pa kaayo, bag-o pa kay sang panunduman ang tanan. Tugladin nakita o nahimamat kong ako na, pulis na. Nung lading, malipayon ko siyang naabot. Ugani, hangtod karon, siya man ay nagsuporta na ako. Mga bata noon, unta nakuhaan yung pagtulunan ay kusugilan. Ayawin tao ninyo, sulay sa pagsulod ang mga butang na magkadaot sa inyong kinabuhay. Ilabi na sa bisyo. Yan mo na hinungdan. O ako na makita ang akong ginikanan. Nagsakit sila tugon sa ilang kaguol sa kuha. Nung lalig din nilang kukuto, binyo magtatampo Ronilo from Surigao City.

tau sugilano ni Ronilo taga Surigao City. Bawal na gamot ang song nga iyang gipangayo mga palangga tungod kay usas mga hinungdan sab nga nahimong matawag nga masulubon masulubon ang iyang kinabuhi. Daghang mga pagsuway labi na niadtong nabilanggo siya. Wala diha, no? Mga kabatanunan nga naminaw karon. Ayaw ninyo tuguti nga muabot pa sa punto nga napriso ka, madagpan ka. E bisag unsao ni mong tago-tago, madagpan gud ka. Bisag unsao ni mo, og sikrito-sikrito, basta illegal ang imong trabaho, madagpan gud ka niya. Pagkabilanggo, diha na ni mo ma-realize ang tanan. No? Yung inahan pag kagawas niya, wala niya magkaplagi. Luoy ba? Uniya hangtod-hangtod. Nakhimamat niya yung anak. Doon na disli anak si Isabel. Muna'y giingon mga palangga nga isag doon ay mga pagsulay, mga kasakit, pero makaingon sabtang doon na naging gihapoy blessing. No? Kaya blessing ang kinabuhi kay nakabaton ko sila anak ni Isabel. Iluwat ko nung kainiya, uniya mo'y nagsuporta pulis na sa pagkakaroon. Lugay-lugay na ning maong sugilanon mga palangga na itong gihatagan o pagtagad. Salamat kaayos sa atong sender. Pagunta, nakuhaan o pagtagad, nakuha ag pagtulunan sa mga tigpaminaw ni ining programa. Ayaw galinti ha, ang atong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Dakog kahimuan sa imong lawas, makatabang, especially ni atong mga nagbalatian. Monormal sa itong sugar level, blood pressure net na ito, mupakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule. Sulayin ninyo, palitan ninyo na amnis mga butika, parmasyo sa inyong mga lugar. Available kaining atong produkto mga palangga. Kining Power 10 Pro Bio Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients ni siya. Doon ay probiotics, may sa itong digestion, doon ay magustin, green barley, hindi kaayos mga bukol-bukol, tumor, makatabang sa paghilis, hangtod maalim siya. Lay giabano, green barley, turmeric, 10 powerful ingredients ang nasa Power 10 Pro Bio Capsule. Maunang ingon-ana lang yun siya ka-powerful, ingon-ana siya ka-epektibo mga palangga. Sulayin ninyo na ani sa online store www.claygel.store available sa mga butika na ani sa mga Claygel stores na to. Pwede sa mong muadto sa ato mga CBN under NBS aron magkapalit mo sa ato mga products. Kauban ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Pagkanindot mga palangga. Doon ang kape nga imong gamiton, clay gel coffee mix. Nangapi ka na, nanambal pagid ka. Walang dinhin ata. Lami nga coffee. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Inubanan ang atong Chassis Vitamin C Plus Zinc. Di ka magkatulog panahon sa gabion. Mag-chassis ka na everyday. Mag-chassis na everyday. Aron everyday okay. Nindot nga tulog. Lawas nga baskog. Dili ka nalit taptag balatian. Di ka nalit mo surrender sa imong trabaho. Wala mag-chassis ka everyday. Aron everyday okay. Nabalan sa nula ding essential oil. Haplas nga humot. Unya manhut-suhot. Huwag tans mapamaol pamuypoy. Ingon man, clay gel soap, pangpagwapang sabon, pangpahamis pabakinis. Huwag nga itong clay gel breathing lotion. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man, ang Gromate multivitamins. Naalas mga butika, palitan niyo para sa mga kabataan, 1 to 12 years old. Gromate multivitamins. Taas ang inyo anak, bright, gana ang kaon, di na pugsunod ni sayo kay matulog, panahon sa kagapion. Warte ko oras sa pagpunay niyo dusunahan. Yang salamat hangtod labang sunigen sa rang takna inyong nulading mwingon. At agad tagda kong bili ang otisik.

0: sinalain nga mga organs, hinungdan madaot atong organs, maluya. Muadto kini sa ato ang tissue, mga powerten. Muadto sa atay, kidney, sa utok, sa bukog, guguman pa nga mga tissue. Hinungdan po ni sa kitawag oxidative stress. Ang heavy toxic metal, mga powerten, may hinungdan sa paghimo o mga free radicals. Hinungdan, dali natang magitawag na aging or mag-edad ang ato ang lawas. Tungod makadaot na sa cell membrane, DNA o sa protina. Pagpugong sa enzyme function po, madaot siya, pinaagi sa pa heavy toxic metal, mga powerten. Mauni mo puli sa mga importanteng mga mineral sama sa zinc, sa enzyme, makapugong sa normal nga biochemical reaction. Kaya hinungdan po ni sa padayon nga gitawag nga inflammation. Pagpanghubag sa lulos tong lawas, nga mahimong hinungdan sa chronic o dugay nga kadaot sa lawas. Kung mubati ta nga grabe na yun, na-expose na yun ta sa grabe nga heavy toxic metal, kasukaunta, doon natin kalibanga, sakit ang tiyan, problema sa tutunlan, pagkalipong, hormonal imbalance, kaniya pagkadaot sa utok, magapawerten, nga minus na Alzheimer's, kaniya mapoison na ta magapawerten, maapiktuhan ang atuang blood pressure, kaunulan na to atuang lutahan, kaniya delikado po nis mga bata usab nga nagdevelop pas sa utok, kaniya makapakunhod sa IQ sa mga bata, kalisod sa pagkaton, pagka-agresibo sa mga kabataan. Muna mga powerten, ang mga pipila ka mga bitawag nga dautan nga epekto sa heavy toxic metal. Muna nga, usas mga dapat na itong alikayan kanang pagsimhot sa mga chemical, sa mga pintal, sa mga chemical, mga powerten, na masimhot na ito. Kunya, dili sobrang paggaon ni adto mga kargado sa mga heavy toxic metal nga mga paggaon. Kunya, kanang sigarilyo, mga powerten, nga taas sa heavy toxic metal, kaya nato na siya. Kunya, ang powerten probio capsule, usan na siya kamaayong nagdala, mga powerten, sa paghabwa sa heavy toxic metal tungod sa spirulina. Ang spirulina, mga powerten, nga nasa tuang kapsula, uban ang barley, uban ang moringa, sila'y mga properties nga mo-absorb sa heavy toxic metal nga ikayang ipagawa sa lawas sa tao. O na nga gamit yun, ganunay ha? Sa tuang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Dako kayo na siya katabang, isa po nang ikaingon, dili lang mutabang sa pag-repair, dili lang na mutabang sa pag-renew sa tuang masalyula, mutabang po na sa paghabwa sa mga toxins, especially sa itong gisgutan nga heavy toxic metal. Wala na kita igugulas pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. Al Palma, mag-iingon ka niyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan atong kabigan. Nagis paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Ako si Cornelio Nara, nagpuyo sa ng Aurora Sambuang Gadersol. Ako ni ayon yung ko sa mga product ni Nung Lading kay Mogi akong gigamit hantod karon. Gikan sa Power 10, Jazz C, A Plus o katong para sa mata.
4: Bes ko mga
3: May akong yung gigamit. Muna pa salamat yung kay kung niabot na dinhining tambalang ng murag. Mogi nakakuan sa ako. Sulbat sa akong problema.
4: Pai, dugay na ba kang naggamit sa mga Nung Lading?
3: Dugay yung yun kayo, ma'am. Mga paminaw ko, matuig na hapit.
4: So, pero, sa may imuhang gibate tayo sa...
3: Kininga kong hangak, kininga kong ubo, kininga kong siya, no siya magsultuhol, karo, nawala ng tao.
4: Kung sa may ikastorya ni mo tayo sa mga Nung Lading Spardags?
3: Akong ikastorya, gamit yun mo sa product ni Nung Lading, kay kana mo ginay kayuhan, kay mo ginay akong nayunan, karon. Salamat yung kayo ko.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
1: Power 10.

kong nakasanite yan na niya. Bahin sa power 10, ako ko yung nagamit ana. Kaya nga kung tiyan magsuol, ayaw maglaban akong ulo, na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og power 10, kaya aron makupay ang imong labad sa ulo, upang lipong, di nakadungog man ko, nangyari na yung ko dito sa Kuan, Aurora.

0: Magandang araw mga ka-Klijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ito po ay hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sa mga kaibigan natin dyan na medyo may iniinda pang mga karamdaman sa katawan, pagkatatandaan na meron pong pagtulong itong ating coffee, no, isang uri ng kape mga kaibigan na napakasarap at talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Tandaan po mga kapatid na ang ating coffee ay sadya para po sa mga kaibigan natin hindi lamang gustong magkaroon ng depensa sa katawan, kundi matulungan pati na rin po sa pagtatanggal ng mga problema natin, ano, lalong-lalo na sa health. Ang ating pong produkto mga kapatid, ang ating Clay Gel Coffee Mix, isang uri po ito ng kape na kung saan maganda at napatunayan na ang mga sangkap nito ay maganda yung pagkakakombinasyon dahil talaga pong nakakatulong, ano. Ito pong ating mga coffee, itong ating kape ay napatunayan na may mga sangkap na maganda yung idinudulot na pagtulong sa ating mga kalusugan. Kaya po mga kaibigan, tandaan po ninyo na kung gusto po nating magkaroon ng overall health na talaga pong nakakatulong sa katawan, huwag na po tayong magdalawang isip dahil ito pong ating kape ay napakainam at napakaganda at talaga pong maganda ang resulta nito sa ating katawan. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin ang ating coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang ating kape ay nakapag-i-improve po ito ng ating overall health? Kasi po itong ating katawan mga kaibigan, kung minsan kapag tayo po ay nagkukumpiyansa, maaaring tayo po ay tamaan ng mga iba't ibang uri ng mga karamdaman, ano. And aside from that mga kaibigan, kapag tayo po ay nagka-clay gel coffee mix, maganda yung ating day-to-day na activity, ano, yung parang mas masigla tayo, meron tayong energy at maganda yung outlook natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, I invite you, no, subukan po natin itong kaping ito kasi napakaganda. Kaya po ng aking sabi na kapag i-improve ito ng overall health natin at nagkakaroon tayo ng magandang outlook in life. At alam nyo po ba mga kaibigan, para magkaroon tayo ng mas maganda pang health, tandaan po ito. Number one, physical activity. Importante po na meron po tayong exercise at least 75 minutes o kaya 150 minutes of moderate activity. Gaya ng brisk walking o kaya simpleng jogging lang, ano, sa loob ng isang linggo. Strengthening or strength training, kinangin din po, meron po tayong mga pagbibisita sa gym. O kaya naman po, kung wala po sa gym, sa bahay na lang, makakatulong na rin po, ano. At i-reduce po natin yung ating tinatawag na sedentary time, yung bang wala tayong ginagawa. Dapat meron tayong ginagawa always. Tandaan din po, importante ang nutrition, ang lifestyle, and of course, and prevention. Huwag din pong kalilimutan itong tinatawag nating mga bisyo, ano, kung maaari po nating ma-stop. Hinto na po natin dahil hindi po ito maganda. Mas mabuti bang magkape na lang tayo ng ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds dahil napatunayan itong maganda at nakakatulong ng maigi sa ating kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na ngayon sa mga butika.
0: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee
1: Remix.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Play Gel Coffee. At lauman o gabi'i. Permika Healthy.
4: Jassy Vitamin C. Ascorbate Plus Zinc Capsule.
5: Dio gracias, Pauline.
6: Tagasa ka, sir.
5: Sukmibi. Sinayawan. Wala may kong gamit. Kape o kanin Jassy. Kadaad na una.
6: Tagado na.
5: Managali ko karo. Managali ko karo. Gipalit ko.
6: Untay, unsa di imong gipamati, sir, nga nung mihimok ka sa paggamit ini?
5: Diabetes ko. Nya, karo, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang, katong wala magkagamit, magamit, sulayan lang. Huwag may mawala kung masulay. Kaya, simple, doon na kay gibate, maulian ka, malipay, magiga. Sulay lang yung gabi. Dagan may kong gipang sultian, napagay kong gipanas maramag, ngayon papalit na, kaya ron ma uli-ulian yung utok.
6: So, sige sir, nagasalamat sir ha.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Play Gel Coffee.
4: Jassy Vitamin C. Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i. Permika Healthy.
4: Jassy Vitamin C. Ascorbate Plus Zinc Capsule.
7: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga lisor sa Purok City o sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin kanang naistro ko. Dayon, wag ilain akong na nakaayos akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Power 10 o mga pimang ko, nagamit po ko o Gledgel Coffee Mix o ingon man Jassy. E ang Jassy, muna'y makapaayos akong tulog. Kung karon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mong mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon, labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit Power 10, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i. Permika Healthy.
4: Jassy Vitamin C. Ascorbate Plus Zinc Capsule.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon mano, beef nilaga, tinula na isda o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
9: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Key Duplicator ang kay Mara Labalaba.
10: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang demote cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napot sila'y dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purok Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
11: Correct me if I'm wrong. nga larot lagi ang akong buhok. Maupaw na ka ako. Connect me.

0: nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan baka umukaon ang lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Daon sa ilan imo kinaham na silog meal sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na daon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaw? Ani ana ang Asher Starts and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligide sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananahimutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong ihulat, add na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
4: FMR Sapon.

0: Makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mopabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, modesign o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas si Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Sharelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Sharelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Sharelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite Music Radio.

0: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at linhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Charelco.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: Human sa siesta, magmerienda na.
5: Malingaw, ikaw, ako, og siya.

0: subok na sa kadaghanan mga lod. Yes, inubanan sa atong Amigos Capsule. Tara og kauban og kauban ang inyong DJ Baray. Amigos. Tara Amigos, Amigos Coffee na ang kape nga pwede sa tanan. Tara mura sa mga higala gikan diri sa Bohol. Asa na ni atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Forty.
2: Ah, uy, Dizzy Laborte. Napatawag man ka, Ma'am Dizzy Laborte. Maing buntag ni mo, Ma'am Dizzy. Tagaasa ka ni ka, Ma'am Dizzy?
1: Sa Bicao, Carmen Bohol.
2: Bicao, Carmen Bohol. Andam na ka mag-istorya na ko alang sa imong pinaskuhan, day.
1: Oo, kuya.
2: Ah, unang birana. Pila may edad ni mo, Ma'am Dizzy?
1: 30.
2: Mo 31, kurang 27. Oy, mo 30. Okay na eh. Birthday din mo. December din eh. Advance happy birthday, ha?
1: O, kuya. Salamat.
2: Kusog-kusog na sa natingog ni mo. Dahil marag... Nabirahan magkaroon butaga.
1: Wala.
2: Ha?
1: Wala ra.
2: Unsay wala. Niya marag hinay malagi itong energy. Or, yan na din natingog. Basta din mabirahan. Medyo hinay.
1: Gabi era, kuya.
2: Hi, Sosko Mariosip. Ma'am DC Laborte no diya sa Bicao Carbon. Ah, sige. Dugay-dugay.
1: Yes, kuya.
2: Para pangapila na kagatuig nga tigamita ng Amigos Coffee, Ma'am DC?
1: Duha ng katuig kapin, kuya.
2: Ah, sige, duha katuig. Taga-ay, may kwento. May unsa na yung mga gipaminaw sa imong lawas nga nung duha na mga katuig kapin naggamitan ng Amigos Coffee. Go!
1: Itong nag-inom ko, Amigos Coffee... Kanang napad siya ko igibati ato. Sa akong kuan, kay heart. Kanang week akong heart. On siya karun kay wala na siya dahong gibati. Tungod sa Amigos Coffee.
2: Noon sa man ang anong week may mong heart. Sa may basihan sa week o heart. Tagay ko, tagay mi kuan nga mga naminaw. Tagay mi gamay nga explanation. Unsay mga sinyalis nga mabawaan nga week ang imong heart.
1: Kanang kuan kuya, dali ra ko ma... Makuanan bitaw mahuot ang dughan o ganang dagat problema o siya gana pong napoy ko'y bation ganang dalira po ko may ubos nga na
2: dalira ka may ubos pataas ka pirmi ayaw yung paubos
1: siya ganang makuan ako ganang story ganang mahuot ang dughan
2: so kanunay maghuot imong dughan
1: siya. Pag nakainom na ko sa Amigos Coffee, mga duho magduha na katuig, wala naman nagkuhan ng heart. Basig makadoog pa ko gistorya, di na maghuot akong dughan.
2: Di na mahuot imong dughan, bisag pahuotan kasi, namatay ba na ma'am?
1: Naa.
2: Bisag pahuotan kasi mong bana, di naging mahuot.
1: Dili na dughan kuya.
2: Jesus ko. Ina ko. Ingon si... Yung sabi ni Ingon si Carlo, siya, tinuod ka, DC, hindi kita, di na yun muhuot.
1: Di na muhuot sa dughan, sa ubos na muhuot.
2: Jesus ko, tuara, Carlo.
1: Diyan, nako, Diyo, kung para salamat sa Amigos Coffee, kuya, kay sa una, nagmintin kung tambal, siya karon kay wala na.
2: Ano sabi ng tambal ngayon mong imintin para asa man?
1: Para sa akong dughan.
2: Okay, so...
1: Sa tagabuan ko, follow-up, check-up, sa... Ya, layo ba dyan mo sa Carmen, sa Tagbilara na ho ang doktor. Ya, karon kay wala na ko'y follow-up, check-up. Wala na po ko'y gimintin.
2: So, dugay na ka nagmintin si Montambal?
1: Dugay na. Kuan pa ko, mga 15 akong edad.
2: So 15 ang imong edad, nagmintin kag tambal, anya karon nga 30 na ka. Usa pa na hunong ang imong pagmintin sa imong tambal?
1: Kuan kuya, mga papay, opa ko'y 30 at do, wala ko ni inom kay wala naman ko gi, di naman ko, panon bito kuya, di na ko tabangon nila.
2: 2 years ago. So nagsugod ka ginom mo Amigos Coffee, 29 ang imong edad?
1: Oo kuya.
2: Mm-hmm.
1: Diyan karon kay mo 31 ako.
2: 31 na ka. So tabangon dahil kanila kung muhuot imong dughan.
1: Okay, ganang di, makuyapan man ko, dili na ko makuha nila, di na ko kaibaw sa ho ang pan og nakuyapan na day ko.
2: Andi na kay boss imong buhaton ana.
1: Kana mang hawi ang kamot bitaw kuya ang tibok lawas.
2: Ingon si Carlo ma'am DC sayon ra ko kay nagtambal na sa live si Carlo. Ingon si Carlo ikuput ra ko no na nimo ni Carlo maumpawan ko no ka.
1: Ay dili lang po ni Sir Carlo kay mabugnuan ta ni Ma'am Shobel.
2: Carlo mabugnuan ta ng Shobel Carlo. Ala ay pero sa tinadanay mamaonay si Bation kung muhot imong dughan kana gitawla atakihon kas kasing-kasing makuha na wala kay kusog lupay-pay na.
1: Oh kuya kana mo kalitra ug ganang makuyapan na ko ja tabangon na puko nila ilaha kong makuan sila na okay. Masaya lang ipainom na ko kay balaka man sila kay napit pod ma usang oras kung makuyapan.
2: Usa ka ka oras makuyapan taon-taon sa no niya mo to nagpa-doktor ka ago na kay maintenance.
1: O na kay maintenance kuya ja. Nakadungog man lagi ko sa radyo nga night testimony pod si ja nga kuan pod si ja sa heart bitaw tambal pod. Siya mo to ni suway rapod ko og inom ja. Dili po din yung liha-liha dayo na wa ka ng inanay si Jap na wa ako ang ibati. Oh,
2: for 2 years, no? 2 years na yung inom sa Amigos Coffee. O sagid na complete ka ron nga wa na dyan ka nag-maintenance. Dugay-dugay na ka wa nag-ano? Nag-inom siya mong maintenance, ha?
1: Dugay na kuya kayo. Ingon naman po ang doktor kayo. Kay sa usa ka adlaw ka duha ko tabangon.
2: Dumiya, no?
1: Oh, jaw. Ingon man lang kung doktor nga. O magsigi ka ka... Kuya Pan, kaduha ka, kainom siya. Sunod ato, wala naman ko, kausa na lang siya. Hantod nga, wala na siya ko ni inom, kay wala naman ko igibati.
2: So totally, ang imong doktor may nag-advise ni mo nga, dili na ka mainom si mong tambal.
1: Wala na ko, nakakura po kuya, kay wala naman ko igibati. Wala po ko niya ito sa mong doktor.
2: Wala po ka na, wala na po gagi, Kuya Pan.
1: Wala na.
2: Mga pila na kabulan?
1: Mga, mag, kuan na kuya, mag 1 year na.
2: Uy, grabe no. 1 year na ka nga, wala ka gitabang.
1: Oo, oh, siya man
2: na. Mungkin na mataan na to, Scarlo, nindot ko nung mutabang, kaya siya yung mutabang ni mo, dali rin ko nung kamaumpawan.
1: Namas, paparole po. Marag,
2: ah, puro sa R.
1: Makuyawan na po ko.
2: Oh, Papa Carlo, o paparole na, yung mga, hinig yung ka sa R, no?
1: Ay! Ang siya ko, kanang, ako po ko pasalamat sa Amigos Kopi kay... Totally, nawala jud akong sakit.
2: Nawala jud? Nawala jud?
1: Nag-maintain po ko sa inom o Amigos Coffee.
2: So karon, everyday ka mag-inom o Amigos Coffee, Ma'am DC?
1: Oh kuya, basta nalang ko yung Amigos Coffee. Marag ka ng daghan na huwag mainom siya.
2: Pero ma'am, ay, sa Ma'am DC, pero alang sa tanan, katong mga naminaw palangga nga na-maintenance. O niya, bago ba bitaw mo nag-inom mo Amigos Coffee, hiliki na sa advisable mga palangga nga inyong biyaan. Opsyon na ninyo ha, opsyon na ninyo. Wala dyan ko nag-advise, pares ni Ma'am
1: Hiti. Narajud na, narajud na sa
2: karon, mara, 1 year na ka nung hawa nag-inom sa imong maintenance.
1: Okay.
2: Pero at least ha, for fila katuig, 14 katuig, nga dala-dala din mo sa imong maintenance, at least naputol siya, no?
1: Oh, nawala akong ibati tungod sa Amigos Coffee.
2: Mahal mga panapan mo, Ma'am DC. Mahal sa ito yung maintenance.
1: Mahal, kuya. Kay 500 man aguan.
2: 500 ang isa?
1: Ja, karon ni mahal na po si Ja. 600 na isa ka grapa ni Ja.
2: Ah, okay. So, at least, yeah. No, at least. So, alang sa tanan, Ma'am DC, kung sa'y kasulti ni mo, epektibo doon ang Amigos Coffee?
1: Epektibo yung... Kung dito siya kayo kuya, para na po.
2: Effective
1: niya, oh, effective. Effective kayo, siya.
2: 14 katuig, no? 14 katuig nga gaminti, kanya karon for 1 year or 2 years na ka nag-inom mo Amigos Coffee, 1 year ni mo nga, sige pag-mintin, karon 2 years, 1 year, nga, wa na yun, no? Okay, completely, na yun sa imong paminaw, okay na yun ka, lagsik na?
1: Oh, wala na yun ko ninom ko, siya, ka nang lagsik na
2: po. Wala po ka, ataki ha?
1: Wala na.
2: Okay, so andam ka mo dawat sa Pinaskuhan sa Amigos Coffee?
1: Oh, kuya.
2: Ay, mong makuha din ay, gari ni mo, ha? Napulo ka, Max, ng Amigos Coffee, mataging ting.
1: Wow. Mukhang sige, nachukog inom, ani.
2: Niya, kay 2 years na mo na nag-inom mong Amigos Coffee. Sige, ni gari ni mo, na kay 3,000 pesos nga pinaskungan sa Amigos Coffee.
1: Wow, salamat kayo, Kuya Inchel. Salamat kayo
2: sa
1: Amigos Coffee.
2: So, maaari kay pizza 20, ha?
1: Alam mo, anak, nandiyan ko.
2: Bubiyang ang Pinas ko, ano, 3,000 pesos, ang lipap ko.
1: Lagi, so, only sa amigos ko, pero dyan na ni mo madawat, dun siya mamayo, pakasay mo ang gibati.
2: Ang sa ikasulti ni mo alang sa tanan, proven ang tested yun ang amigos copy, di si Laborte.
1: O kuya, proven ang tested yun na ko ang amigos copy, dya kamong nagibati, inom lang mo sa amigos copy, dya dili po na ingon diha-diha, dayon mawala, kanang, wala po, para sa tambal nga, dili man po na diha dayon mo ipik, kaya need man dyan na siya iminti ni mo.
2: Okay, so taga-asa ganita ma'am Disney?
1: Sa Bicao Carmen Bohol, kuya.
2: Bicao Carmen Bohol. Pila edad gina to?
1: 30, sa mo 31 ako rong December 27.
2: Pila to, kuan? Pila to, minertihan ni mo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
2: Yes, dagang kayo. Salamat, DC Laborte. Dagang salamat.
1: Bye-bye. Thank you.

Yo, sagadagang salamat, Ma'am Daisy Laborta. Ingo na si Kuya Rolly Marayan, sana all. Sana all mugahi mo abdik na daw. Yes, Amigos Coffee na mga higala, the most healthy coffee. Ang kape nga number one. Yes, no, adunay, tawag rin. Weak ang kasing-kasing or heart ni Ma'am Daisy Laborta. Hasta iyang bana, Kuya Rolly, mahadlok na good mutapad niya. Kay mawadad lag kusog, makuyapan lang diha. Pero matod sa iyang testimonya nga sukad ug sukad nga ni abot sa ilang kinabuhi si Amigos Coffee. Yang bana di na gyud bubuwag. Niligon ni Barog, ibalik ang kabaskog sa kalawasan. Mo nang giingon diha mga higala nga suwayi lang diha no. Kamo na magyud mismo ang nakabati ang nakadungog sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Siyempre mga lods, inubanan na og inubanan na na magyud nay ka partner ang atong Amigos Coffee. Ubani ka na sa pag-inom sa Amigos Capsule. Mapalit diha sa nagunang mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule, trusted maduulan. Atong madaganan kung aduna tay mga gipamati sa kalawasan.

0: Yes, yeah, time check, no? Alas 4:30 na. 4:13 sa kahapunon. Doon na pati igong oras. Dirita sa pagpabinawa sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Angel, may pisay. Pangalan na to, sir. Ngayon, nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO-16 diya sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO-16?
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man doon ka nga mo testified, eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya. Ning purchase ni, niya, ning inong daig ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kataghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kay anyway, before nagbagod din mo, kanaw kay Sony Muntian, mainom din ko aning Amigos Capsule. Nga din, pagka dayong katugpon sa gabi, 2 times a day. So, okay. Nindot din guys, yes, naan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihan cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro skumbal. Mm. Ang anaan ni ini. Then, Donay L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Barley, Donay Goyabano, Green Tea, Silent Hass, Mangosteen, o Collagen, o yan, napag-iglota tayo. So,
1: Ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: So, hindi tayo siya, kuya, yun, pamati sa imuang lawas. So, yun, kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko, so, naamgol siya ay ginseng, kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. Nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumita na ng ginseng na gibutang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naapos siya glutathione kuya, o ganyang collagen. So, daghan ito, wala mo to, o nga sa isinta na to.
1: Ayan.
2: Bukit na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun, ang yung pagkatalira. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako no Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya usual ko ayon kaduha man to sa una karon o makahigayon o gundo, pwede na. Yakon.
1: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
2: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nagpitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ah! Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kuya, good combination gini, kay mo inom ka Amigos Capsule, after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. Unya dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast, so pwede yung minuta og sa gabi, so mo niya po minom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usa man ni hapon, so grabe yung epekto ko yang alas 9 sa gabi, so good ang paghigda, sugdan dayon,
1: so ana katkat na sa kapayat na gahigda Kuya Rolly,
2: mag-istorya sa kuya dayon, alam na.
1: alam sa. Nya, pila yung edad ni mong partner? Pila yung edad ni Ma'am Janice?
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kay medyo inadidara naman po si Ma'am Janice. So, ipainom po ni mo Gamigos Capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako ya. Noong nga, give me.
1: Yeah,
2: mainom siya ko sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inag na 40 pataas. Kuya Rolly, mga yan.
2: 45 yung edad ron, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man? Tinghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe ko, ya. Ang mabani, huaw naman. Pero kung gamit ka na ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na bini huaw ang minuhang na matinato.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awhagon, kaya naman ni sa mga butika, palitbid mo ang ining Amigos Capsule niya, i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang apilan ko ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes, nangagay ka naman, yun. Kuya Rolly. Taga-asa kay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, dagang kayo, salamat!
2: Salamat, Kuya.
1: Yes, dagang salamat, Kuya Rolly, Marayan, mga palangga.
0: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am, isa to'y pangalan ganina to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or EKA, kuan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
1: Ay, Nay, gitawagan di ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat, basta 2 ka capsule lang sa limuan, no? 2 ka capsule per day imong ginainom.
0: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir.
1: Wow.
0: Usap-sad na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Wala, nga naman, dako-dako dahil ka sa una.
0: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
1: Mura kong baboy. So, karon, nun sa naman ka, mura na lang kong baktin.
0: Mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapakakaadlaw na ginom mga Amigos Capsule, Ma'am Ket.
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago ko man kayo na itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah,
0: ang hiyahapon niya experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pa siya kapuyon. Pero nailan sa mutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
0: Ay, kumbat. Tigya hapon, sir, ay, bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati niya hapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ng mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round?
0: Grabe, oo.
1: Upatanan. Dili mo aksyon o kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa round ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, Ma'am Kat?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
0: Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo Amigos Capsule?
3: Oh, nagdagay day na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagay day na rin. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Mahato ni tatay alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka round ini kakadlaon. Kamusta mag sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili sir, oy, musamot og kadagay day.
1: Ha? Yamat na. Musamot og kadagay day? Ato pa si kamaog ni tatay alok sa mga sikrito sa pagpadagay day, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagay day?
3: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kit kay na si Tart ug na si Carlo magpadagay day kun silang duha? Unsay imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay nga adunay pila edad ni tatay alok sa isinta nga ikaw 45 15 katuig dunay gap ba unsay inyo unsay ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule?
3: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma advice nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay dili gyud mo magmahay.
1: No ba? Sa palami mo pasukol na
3: makasukol na sir ay
1: Nga ang sapa nga naugahan ang zaman
3: magdagayday na.
1: Ay! Pero na ipagmutan na si Carlo, kaya ang edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kamusta man na, mubalik ba ang kapris ko?
3: Mubalik yun yun sir, oy, wala na siya'y baho.
1: Hala no, tinood ka?
3: Tinood sir.
1: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
3: Oh, ni Ana jud.
1: Ay. So, daghang salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listi. Ha, taga-asa ka dito, Ma'am Kate?
3: Taga-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no? Wow, labi. So, daghang salamat, Ma'am Kate. Yeah, yeah!
0: Amigos Capsule. Iyas, ganyan kayo salamat na nakikat sa last time. Amigos, amigos sa capsule na mga higala. Proven at tested na yan. Wala nang ibang ka-partner ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule na. Inyong nabatian ang mong testimonya ni Kuya Rolly Marayan ni Nanay Kat sa last day. Nga wa na'y laing kape or wa na'y laing capsule mga lods nga nakahatag o kaalibyuhan. Katubagan. Nindot po din siya no, sa adunay high blood. Yes, adunay arthritis, adunay gout. Sa mga acidic, pwede gid kaayon ni mga lods. Sa mga walay gana, sa mga nagluya, ato ng paabdikon. Sa mga maglisod o paggawa sila nga hugawa. Whatever it is, mga lods, nga gipamati sa inyong kalawasan. Kung unsa ka nindot, unsa ka trusted no sa atong Amigos Coffee, gibalik-balikan, gipangita sa kadaghanan. Yes, how much more sa atong Amigos sa kapsula. Munang giingon nga itry at itry nyo lang. Na mag-iuban niya ang adigyod hilig o kape. O arita, itry nyo ang Amigos kapsula. Di ni basta-basta mga higala ka ay doon na kiniya dusi ka ingredients. Asa man ka makakita og capsule nga adunay kompleto ricados na nandito na lahat adunay vitamin C, collagen, glutathione, adunay mangosteen, naay barley, guyabano, naay ginseng, spirulina, basta kay dosi na diha mga higala. Mix of herbs and fruit extracts. Mo nang giingon nga dito ka na. San ka pa? Amigos Capsule. Inubanan sa Amigos Coffee mapalit diha sa nagunang mga butika. Yes mga lods. Naadiya sa mga butika Parmasya. Arita sa mga taga North of Cebu. Yes diha sa mga taga Medellin.

sa mga taga San Miguel Bohol, Presley Pharmacia, Sandy Pharmacia, o sa uban pang mga butika, mga hikala. Wala na tayong igong oras. Dagan-dagan salamat at tuwa na ang mga butika pharmacia sa inyong lugar, Amigos Capsule. Amigos Capsule, Amigos Coffee na. Dagan-dagan salamat. Mayong hapon sa tanan.

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babao? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila yung nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanag-glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services. FMR sa Hapon.

0: Ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano? Ang pinakikinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag.

0: ang sadik kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: AT Delaw Construction Incorporated, trabahong di kalidad ug pulido, sukad pa Rialto 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
2: Abel Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila caps printing, mugs, lanyard, centerboard, flag, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan.

0: Ayan,
1: Richard Heydarian.
2: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlo Flores.
3: Parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
4: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
5: Sa totoo lang, sumigil pa lang tayo.
1: No, at ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
6: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Persia.
7: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
1: With you, respect. Tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At FM Radio Originals.
8: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
9: Kwentong kanto.
10: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
9: Labagan ng komentaryo.
11: Bakit ikaw ang gustong banatan?
10: Baka.
9: Real talk. Wala kang ligtas.
12: Ano klase ka?
1: Sa 4, alas.
13: PRTV na kami.
1: Kasama si ng Dr. Guido David.
14: Anong ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
15: Seryoso, usapan ko ito, guys. Oh.
1: Alan Herman.
16: Masyadong maingay.
1: At Ronald Liamas.
17: Magkakamulang ng debate.
1: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
18: Ano ba kayo dyan?
1: Green.

0: pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: 19, 2026, Martes. Mainit pa rin ang panahon dito sa Metro Manila kahit na may mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pero sa Davao City, malakas ang ulan na dahilan ng malawakang pagbaha. Simula na kaya ng tag-ulan? Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat isyu, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Arangdada Balita.
1: NDI, may lead na sa pinagtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dating Supreme Court Associate Justice Carpio, iginiit na may jurisdiction ang anumang bansa na makakahuli kay Senator Bato de la Rosa. House Prosecutor, nanawagan sa Senado na payagang ipresenta sa paglilitis ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Investigasyon ng Ombudsman sa mga senador na dawit sa flood control scandal, nagpapatuloy. At two-time Filipino Olympian Carlos Yulo, tagumpay na nakasungkit ng gintong medalya sa France.
0: May lead na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pinagtataguan ni Senator Ronald De La Rosa. Hinamon naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag si De La Rosa na harapin ang kaso bilang isang dating PNP chief. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Hindi nga ako binigyan ng kopya ng...

0: Tikom si Senator Robin Padilla sa tanong kung tinulungan ba niya si Senator Rona De La Rosa na tumakas. Pero ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kung mayroon mang tao na mas nakakaalam ng pinagtataguan ni Bato, walang iba kundi si Padilla. Matatanda ang iginiit ni Padilla na nagtatago si De La Rosa mula sa mga umano'y kidnapper kahit may warrant of arrest ito mula sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon.
1: So, call it whatever you want, but the question is, nasaan si Bato? Diba? Huli na, naging Bato pa.
0: Ayon kay Matibag, may lead na sila sa kinaroroonan ni De La Rosa. Pero tumanggi mo nang magbigay ng detalye. Hinamon niya si De La Rosa na harapin ang pananagutan bilang dating tagapagpatupad ng batas.
1: Of all the people who should understand law enforcement, it should be Senator Bato De La Rosa being a member of the law enforcement, being the chief of police one time in his life.
0: Giit pa ni Matibag na ang voluntaryong pagsuo ni Bato ay makatutulong para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Apektado na rin kasi ang pananaw ng publiko sa Senado dahil sa nangyari sa Senado kamakailan.
1: Ang Senate is one of the institutions that's supposed to be promoting the law and true to their words.
0: May pasaring naman siya kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi anya ito tumupad sa kanilang usapang lalaki.
1: But that is a gentleman's agreement eh. Lalaking usapan yun eh. Pati yung pag-care kayo ba ito, usapang lalaki yun. Kaya nung Monday yun, kaya nag-withdraw yung arresting team ng NBI, ang sabi nga namin is since you have a resolution putting Senator Bato into protective custody, sige, okay. O sila naman, hindi, pagkailangan nyo yan, hindi naman tatakas yan.
0: Dagdag ni Matibag, epektibo pa rin ang warrant ng ICC at tungkulin ng mga law enforcement agency sa bansa na tutukan ang naturang kaso at magkipag-ugnayan sa International Tribunal batay sa mga umiiral na kasunduan. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang anumang bansa sa puganting si Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay Carpio, ito ay dahil may universal jurisdiction ang Crimes Against Humanity. Binigyan din niya na ang mga ganitong klase ng kaso ay hindi na nangangailangan pa ng warrant mula sa local court. Maituturing aniya na sapat na basihan ang ICC arrest warrant para maaresto si Bato ng mga otoridad dito sa bansa, taliwas sa ipinaglalaman ng ilang senador.
3: So we are bound if a court has already acquired jurisdiction like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law.
4: Opo.
3: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction. Kahit anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito can acquire jurisdiction and prosecute.
2: Nanawagan si Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua sa mga senador na umupo bilang hukom sa impeachment trial na bigyan ng pagkakataon ng prosecution na maipresenta ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Chua ang pahayag ng magtipon ang Senado bilang impeachment court. Umaasa si Chua na mananatiling impartial ang mga senator judges at papayagan ng prosecution na mailahad ang kanilang panig. Ayon pa kay Chua, nakikipagtulungan ang mga prosecutor ng kamara sa mga pribadong abogado upang palakasin ang kanilang kaso. Natin ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po, Congressman Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita. Congressman Adjong. Makakausap po natin na si Congressman Adjong na pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Congressman, nandiyan na po ba kayo? Congressman Adjong? Okay, maya-maya, no? Balikan na lang natin si Congressman Adjong. Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla

0: depression ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
1: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: kaalaman natin yan.
1: Tingnan natin, ano yung kanilang salong dyan.
0: Kasama sila Sandro Ochona.
2: Easy ka naman dyan.
0: At maanbakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Isrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Congresswoman Zia Alonto Adjong. Welcome back sa Arangkada Balita, Congressman.
1: Magandang hapon, Nina, and magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig ng iyong programa.
0: Kong, formal na po kayong pinangalanan bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ano pong inyong inaasahan sa pagbubukas ng impeachment trial?
1: Una, tayo ay nagpapasalamat sa tiwala. Alam ko po ito isang mabigat na tungkulin dahil i-relay po natin sa ating taong bayan kung ano po yung nangyayari, no? Once na mag-start na po yung impeachment trial. So, ako po ay inaasahan po natin na by the time na magkaroon ng actual impeachment trial sa Senado, inaasahan po natin yung magiging presentasyon ng mga evidences na ipapresenta po ng prosecution para po sa, hindi lang po sa ating mga senator juiz, pero pati na rin po sa taong bayan dahil naiintindihan po natin na itong usaping impeachment na to ay naka isang taon na po nakabinbin ito. So para po sa for the sake of also our public interest ay ninanais po natin na by the time na mag-start na po ang impeachment ay maintindihan din po nila at makita po nila kung paano yung presentasyon ng prosecution sa mga evidences ay may lalatag na po yan.
0: Sa tingin niyo po ba ay magiging mabilis at patas ang proseso ng impeachment trial dyan po sa Senado?
1: Sa palagay ko naman po, maayos naman po, magiging maayos. Yan, ninanais po natin na magiging maayos po yung presentasyon ng prosecution. At the same time, yung magiging counter-argument po ng defense dahil naka-angkla naman po itong mga presentasyon, itong evidences ng ating prosecution sa articles of impeachment, no? So, naka-specify naman po sa complaints at saka sa articles of impeachment yung mga anong mga accusation laban po sa ating nakaupong Vice Presidente.
0: Mm-hmm. At ngayong formal nang nag-convene ang Senado, tingin niyo po ba talaga na kakagat ang mga senator judges sa ebidensya o sa huli ay political survival at laro pa rin ng numero ang magpapasya rito?
1: Unang-una, tayo po ay may tiwala sa pagiging neutral, no? Kung kumbaga ang ating mga senador. Although alam na po natin na meron din pong partisan dynamics na nangyayari sa Senado na yun. Although ang ating panawagan sana ay magkaroon po ng semblance of neutrality dahil sila po ay nakaupong huwes at in-expect po ng publiko na maging impartial po ang ating mga senator judges. Maliban po doon, tayo po ay optimistic at saka very confident na yung mga ipapresenta po mga ebidensya ay hindi po lang ito haka-haka, hindi po ito mga ebidensya na hindi makakatulong sa prosecution. Ito po yung mga ebidensya na nanggagaling po sa ating mga ehensya na nagpapatunay na yung mga allegation po ay may basihan at may katotohanan. So yun po ang hinihiling natin, maging maayos lang po yung trial para ang taong bayan mismo makita nila. And the indication na ito pong mga ebidensya ay solid at the same time malalakas po ay yung nagkaroon tayo ng butukan dito ng impeachment approval dito sa House of Representatives na nasupresa po tayo dahil nung una pong kongreso ay 215 lang po yung nakapirma doon sa complaint, dito po ay mas nadagdagan. Indication po yan na during the confirmation hearing ng Committee on Justice ay yung mga ibang ating mga kasamahan dito sa House of Representatives ay mas lalo silang nakumbinse na talaga may probable cause para ito ay ihain na sa actual na trial na ito na po itong sa Senado na sila po yung uupo bilang trial at mga senator judges.
0: Mm-hmm. Nananatili po si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano po ang reaksyon niyo dito?
1: Ano po yun? Sorry po. Ma'am Nina, ano po yung tanong? Nachachapi po eh.
0: Opo, ulitin ko po. Nananatili po bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po ang inyong opinion dito?
1: Well, una naman po, sinabi naman po niya na nag-convene ng Senado at ito po yung ginawa niya. Nag-convene nga pong Senado. In fact, nag-suot na po sila ng kanilang mga robe. So, nag-release na rin po sila ng writ of summon, both the defense pati na rin po ang prosecution para magkaroon po ng formal na na reply. So, indikasyon po ito na ang Senado bilang isang institution ay ready na sila na i-exercise ang kanilang constitutional duty, which is to try and decide once na natanggap na po nila itong impeachment articles of impeachment. Nakita naman po natin na simula po nung kahapon ay nagkaroon na ng formality ng convening of the impeachment court. So, yan po yung ating pong indication na sana this time around, despite the fact that there will be political or partisan dynamics within and among the 24 senators, what is important is now the institution is now ready to hear the case of the prosecution and to allow also the defense to provide their counter-arguments and evidences.
0: Mm-hmm. Kailan po kaya magsisimula ang impeachment trial? At magkakaroon pa ba ng pre-trial?
1: Yun po ay depende po yan sa timeline ng Senado dahil sila po yung korte, sila po yung magbibigay ng timeline kung kailan po tayo mag-uumpisa. Ang sinabi po nila ay may 10 days po na writ of summons na sinubmit po ni inissue po nila para sa kampo ng respondent, in this case ang Vice President, at 5 araw na no sa prosecution na extendable 5 days. So yan naman po ay mga ina-adapt nila ng mga rules and procedures nila kaalakip doon po sa mga issuances ng mga summons ng korte. So this is all entirely within the Senate's prerogative acting as an impeachment court because that's within the exclusive right.
0: Okay, at bago po man ang impeachment trial, naging controversial nga ito nga pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Bilang isang abogado at mambabatas, ano po ang tingin nyo sa insidenteng ito at paano ito makakaapekto sa impeachment ni VP Sara?
1: Well, unang-una, hindi po tayo abogado, tayo lang po yung mambabatas. Pangalawa, iyon po ay desisyon ng Senate as an institution to place Senator Bato under their custody. Now, pagdating naman po sa issuances of arrest warrants, tayo po ay naninindigan na may basihan po ito. Unfortunately, it led to something that when nobody was actually expecting na humantong po sa ganitong klaseng pangyayari at na-involve na nga rin po itong mga different agencies like the Ombudsman at saka NBI na mag-conduct ng investigation. Pero tayo po, ang ating pong position dyan ay kung paano po yung botohan, no? Inaantay po natin kung ano yung adoption ng kanilang Senate Rules of Procedure sa impeachment trial, no? Kung ang paninindigan po natin, ito po isa pong sagrado na duty, na mandate ng bawat isa sa kanila upong senator judges. So it is really important that once the impeachment trial begins, the actual trial begins, we hope that all senators also would be present once they also cast their vote. So maaaring dapat maging personal or present or physical presence yung mga senator judges kung sila po ay magboboto o magkakast na kanilang boto, no? Pagdating sa mga motion o usapin patungkol sa legal, technical discussion na mangyayari po dyan sa trial sa Senado.
0: Mm-hmm. Kasi nga po, di ba may panawagan or ewan ko ba kung anong tawag doon, motion or resolution na pwede siyang bumoto virtually or sa Zoom kahit wala siya doon in person at hindi dumaan nga doon sa proseso.
1: So ang kaklaruhin po natin sa ngayon ay kung yun po yung rules na yun ay ma-apply po doon sa mga regular legislative functions po nila. Remember, ito pong impeachment trial ay sui generis. Though ang nakaupo dyan mga huwes ay mga senators, pero meron pong separate rules and procedure ang impeachment trial. So hindi yun kaklaruhin po natin kung yun ba yung remote voting po ay doon lang ma-apply sa kanilang regular legislative function. Ang ating pong posisyon dyan ay dahil ito ay impeachment trial at sagrado po itong trabaho ng Constitution, kinakailangan po na yung mismong senator judge ang boboto physically pagdating po sa puntong kinakailangan po ang kanilang mga boto.
0: All right, maraming salamat. Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Nina.
2: nagbabala si dating Senator Richard Gordon na maaaring mabuhay muli ang pag-aalsa sa EDSA. Ito'y kung makita ng taong bayan ang di makatwirang pagkiling ng mga senador sa iisang panig sa impeachment trial. Ayon kay Gordon, base sa nangyaring mga iskandalo sa Senado noong nakaraang linggo, marami na rin ang bumaba ang tiwala at respeto sa kanila. Dahil dito, umaasa si Gordon na magkakaroon ng batas sa impeachment. Naniniwala rin siyang dapat nang sumuko si Senator Ronald Bato de la Rosa at sa korte na lang magpaliwanag. Planchado na ang estratehiya ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binigyan diin ng prosecutors na hindi lang pag-convene ng impeachment court ang iniaatas ng konstitusyon, kundi ang agarang pag-usad ng mismong paglilitis. May umaarangkalang balita si Barry Ocampo.
3: Opisyal nang inilatag ng House Prosecution Panel ang hatian ng apat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervin Luistro ang panel. Ayon kay Luistro, handa na ang 11-member prosecution team para sa pre-trial at aktual na paglilitis sa Senado.
4: Let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
3: Sa ilalim ng kanilang organisasyon, hahatiin ang mga prosecutor sa mga articles na threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at confidential funds. Ang article na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Ang bribery naman ay sa ilalim ni Manila Representative Joel Chua, habang si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon ang mangunguna sa article ng unexplained wealth. Si Luis Tro naman ang lead sa article na may kinalaman sa confidential funds. Iginiit ng mga prosecutor na malakas ang kanilang mga ebidensya, kasama ang mga testimonya, AMLAC records, COA notices of disallowance at mga dokumentong naipresenta na noong mga nakaraang pagdinig sa kamera. Binigyang diin naman ni Ridon na may mga ebidensyang hindi pa nailantad noong mga pagdinig sa House Committee on Justice na matatalakay sa Senado.
5: Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box, kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio.
3: Tinanong din ng panel ukol sa mga posibleng balakid sa impeachment trial, kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng Senado at mga alyado ni VP Duterte sa Kamara. Pero ayon kay ML Partylist Congressman Laila De Lima, umaasa sila na mananaig ang political neutrality sa mga senador ayon sa Senate rules. Naging usapin din ang pagkakatalaga kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores bilang prosecutor sa kabila ng kanyang pag-abstain sa botohan para sa impeachment. Paliwanag ni Flores, personal at political reasons ang dahilan ng kanyang abstention. Ngunit hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa vice-presidente.
6: I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented.
5: Just to speak for the entirety of the panel, I don't think we have any doubt on the confidence, integrity, and expertise of Congressman Flores to take on the role of a public prosecutor.
3: Inanunsyo rin ng panel na itinalaga bilang House Trial Spokespersons sina Lano del Sur Representative Zia Alonto Adiong at Kabataan Party List Congressman Renee Co. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Idinetalye ni na Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Melencio Nartates ang nangyari bago ang naging pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones live. Christian.
7: Hindi niya iprinsinta ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama si PNP Chief Jose Melencio Nartades Jr. sa Malacanang itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa investigasyon na isinagawa ng PNP CIDG sa pamamaril o sa insidente ng pangpapaputok ng baril sa Senado noong nakaraang araw. base sa detailed point by point and minute by minute na timeline na ibinigay ng DLG at PNP, alas 5:23 ng hapon, naglabas ng panawagan sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa para humingi ng suporta. Dito raw, umano nagsimula itong kaganapan sa Senado. Pagsapit ng alas 5:58 ng hapon, inadjourn ng Senado ang kanilang sesyon. Pagdating naman ng 6:14 ng gabi, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ni de la Rosa. Sa ganap na 6:57 ng gabi, inanunsyo ni OSAA Major General Mau Aplasca na may isang taong aarestuhin. Bandang alas 7:05 ng gabi ay isinailalim sa total lockdown ang Senado. Pagdating ng 7:11 ng gabi, ipinadala ng Secretary General ng Kongreso ang Articles of Impeachment. Pagsapit ng 7:22 ng gabi, natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa House of Representatives. Pagdating naman ng 7:45 ng gabi, may narinig na putok ng baril sa loob ng Senado. Bandang alas 8:14 ng gabi, sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na may perceived NBA agents na pumasok sa Senado. Sa ganap na alas 8:39 ng gabi, nilinaw ni NBA Director Melvin Matibag sa media na walang kinalaman ang kanyang mga ahente sa insidente. Pagdating naman ng alas 9:35 ng gabi, nagsagawa ng press conference sa labas ng Senado sina DILG Secretary John Vic Lemulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, ito na, ito yung huli. Bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14 na sumunod na araw na nakatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ang ginamit na sasakyan pangtakas ni Bato ay ang Toyota Fortuner ni Senator Robin Padilla na may plakang DAV-1225 na lumabas ng Senate premises alas 2:30 na madaling araw. Sa investigasyon naman ng PNP ayon sa inilabas na file cartridge case matrix, nakakolekt ang PNP FG Soko ng mga basyo at ebidensya ng ilang bahagi ng Senado at matapos ang insidente ng pamamaril. Sa loob ng gusali, nakakolekta ng 9 na basyo ng caliber 40, 27 basyo ng 9mm at isang live ammunition ng 9mm. Sa exit door naman, may 7 entry bullet holes mula sa loob, habang 15 bakas ng tama ng bala ang natagpuan sa salamin. Sa outdoor walkway area, may 3 9mm fired cartridge cases, 5 metallic fragments at 3 lead core ang narecover. Malapit naman sa GSIS canteen, 5 pirasong ng 5.56mm fired cartridge cases ang nakolekta. Hinukoy rin sa ulat ang mga posibleng sangkot sa pamamaril kabilang sina Charlie Dumlao Montilla, ito ay miyembro ng OSAA, John Mills Salazar Ledesma, miyembro rin ng OSAA, si retired Police Major General Mau Aplasca at NBI Senior Agent Darwin Nico Mendez Francisco. Ninya, itinan over na ng PNP at DLG itong mga pieces of evidence na nakalap nila sa DOJ para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon na sa DOJ, marami silang mga nakuhang mga pangalan at na-identify na mga sangkot dito sa insidente. Ito sa gulo na nangyari sa Senado pero sa ngayon, hindi pa nila pinapangalanan ito. Ninya?
0: Oo, kasi kanina narinig ko yung press conference na tinatanong nga nila kung nasaan na si Senator Robin Padilla nung mga oras na yon at kung meron ba siyang pananagutan, Christian.
7: Sinabi kanina niya ni actually pinaliwanag ni DOJ Secretary Frederick Vida na lahat ng mga sangkot kabilang na yung nag-declare na under protective custody itong si Senator Bato de la Rosa ay iniimbestigahan din kasi ipaliwanag niya dapat raw ang protective custody, ibig sabihin yan kung lumabas na ang mga patnubay mula sa mga korte na hindi nagbabawal para arestuhin o hindi kumbaga pinipigilan ang warrant of arrest na isilbi laban kay Senator Bato, ay dapat mismo ang Senate o ang Senado ang mag-surrender sa kanya o isuko si Senator Bato de la Rosa sa NBI kung sino man ang nagsisilbi ng warrant of arrest. Ninya?
0: Oo, at ano ba ang pinakamensahe dyan sa press conference na yan? Narinig ko kasi sinabi ni Secretary Remulla malinaw na wala raw pag-atake na nangyari sa Senado. Taliwas sa mga sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Christian?
7: Yun ang mismong punto niya. May mga footages na nakuha ang PNP CIADG na may binabaril o habang nagpapaputok ng baril itong si Osaa Police Major General Mau Aplasca. Pero kita naman na wala siyang kalaban o walang kumbaga walang tao na nag-exchange fire between Mau Aplasca at itong sinasabi nilang NBI. Walang NBI na nakita doon sa mismong mga CCTV footages. Kumbaga wala siyang kalaban.
0: Oo. So ito na ba yung mga footages or CCTV footage na hinahanap ng publiko? Are we satisfied with the footages that were shown? Kasi ito yung tanong ng bayan eh. Nasaan ang CCTV? Ito na ba yun? Christian.
7: Kulang pa niya eh kasi wala dito yung mismong CCTV footages ng pag-iskapo nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang meron lang noong nagsimula yung kaguluhan hanggang sa umantong sa insidente ng pamamaril diyan sa second floor ng Senado.
0: All right, maraming salamat Christian Bascones. Na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte at nag-convene na ang impeachment court. Pag-usapan nga natin yan at makakasama po natin dito sa PRTV Prime Media Studio si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang gabi po, Attorney Mel.
8: Magandang gabi sa iyo, Ninya.
0: Okay, unahin na po natin itong tanong na ito. No? Ano po ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Marcoleta na huwag raw maniwala sa mga pinagsasabi ng mga dean?
8: Well, unang-una mga dean, mga eksperto yan eh. Mga eksperto sa larangan ng batas, no? Huwag naman huwag pakinggan. Dapat ang advice natin sa ating mga madla, pakinggan lahat. At ang madla ang mag-decide kung ano ang mas credible sa mga base o sa mga kwento na nabibigay ng opinion. Hmm. Halimbawa, sabi ni Senator Marcoleta, kung hindi ako nagkakamali, eh bakit daw isa sa alang-alang ang Rome Statute, eh nag-withdrawn na tayo. Pero ang sagot siya, napakalinaw naman eh. Sapagkat sa Rome Statute mismo, sinasabi sa Article 127 na bagamat ang isang bansa ay tumiwalag, hindi ito maaalis yung responsibilidad nila sa anumang mga usaping bago sila tumiwalag. At yung nangyari kay Presidente Duterte ay nag-umpisa bago March 17, 2019. So, mismong yung tratado, sinasabi, may residual obligation ang Pilipinas. At pangalawa, ito na yung parati nating sinasabi na Republic Act 9851 na sinasabi sa Section 17 na pwedeng ipaubaya na ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-iimbestiga at paglilitis kung meron nang isang international court na naglilitis at nag-iimbestiga at pwede pang ibigay yung suspect. So, madaming base at lalo na ang konstitusyon, sinasabi, the generally accepted principle of international law ay bahagi na rin ng mga batas ng Pilipinas.
0: Oo, kasi nga po yun talaga yung ini-insist ng kampo ni Senator Bato na kailangan na galing daw sa local courts or may approval ba na kahit na hindi galing or something na approval from any local court, inihingi daw nila. Yun lang naman daw at susuko daw siya, sabi.
8: Oo, yun ang punto nila. Pero ang tanong nga kung kailangan pa ng pangalawang pagdedetermina ng probable cause. Kung nabasa natin yung comment ng Office of the Solicitor General, ang linaw-linaw eh. Ang sabi ng Office of the Solicitor General sa larangan ng international law, ang crime against humanity ay isang krimen. At sa larangan ng ating konstitusyon, sinasabi natin ang international law ay bahagi ng ating batas. At ito na nga yung Republic Act 9851 na tulay natin dun sa international law na kamukha ng sinabi ko, pwedeng paubaya doon sa international court. At kung nire-recognize natin yung international court, nire-recognize rin natin yung proseso nila, including a warrant of arrest.
0: What if Attorney Mel, para wala na silang masabi, kunyari, di ba? Hypothetically, humuhingi tayo ng warrant mula sa local court. Di ba mahirap or madaling gawin yun?
8: Okay. Ang problema dyan, basta tumingi ka ng warrant dito sa local court na to, syempre, baka ma-delay na naman. At ang mangyayari dito, kailan matatapos yan, baka umakita naman sa Korte Suprema. So, kahiya-hiya tayo sa international community. Sa pagkatandaan natin, itong kaso ni Duterte, may hugis, may nuance ng international global situation, no? Issue,
0: pinag-uusapan,
8: no?
0: Tayo ng buong mundo.
8: Pinag-uusapan tayo ng buong mundo. Kaya nga gumawa tayo ng Republic Act 9851 para mapabilis na rin.
0: Oo, at yun nga, yung defense team rin ni VP Sara naman is heavily banking on the Supreme Court to issue a TRO laban sa impeachment proceedings. Kung sakaling mag-issue rin ng TRO ang Korte Suprema at harangan ang trial naman ng Senado, gaano po kabigat ito na constitutional crisis na haharapin ng ating bayan?
8: Basta't mag-decide ang Korte Suprema, palagay ko susunod naman ang lahat. So hindi tayo magkakaroon ng constitutional crisis. Palagay ko susunod dyan ang mababang kapulungan o ang Senado. Kaya lang ang problema nila, wala ngang constitutional crisis, pero baka magkaroon ng political crisis. Sa pagkatatandaan natin, no, baka ang mga tao biglang maglabasa na. Diba, kamukha nung envelope ni Estrada, no? Hindi mo, because this is so volatile, this is so highly political, na talagang may repercussion sa political aspect. No?
0: Kaya, even the Senate leadership itself is very volatile, yes. Very fragile. Kumbaga, people are saying that Senator Alan Peter is hanging by a thread. Do you think there's still a chance anytime mapalitan siya as a Senate President?
8: Tanda natin, ninyang bilang ngayon, 11:30 na. At kung hindi pwedeng bumoto ang Zoom, 11:12 lang yan. So, napaka-thin na talaga ng bilang. Konting click lang dyan, magpapalit na talaga ng liderato. So, well, hindi natin malalaman, no? Kasapagkat ninyo tayo nabibigla eh. Diba? Bigla.
0: Actually.
8: Bibigla tayo. Ay, may panabago na naman, may kudeta na naman, merong mga ugong-ugong dyan, may pagpapakaila dyan, pero nangyayari. So, ang hirap, pero tama ka eh. That kind of apprehension, nagkakaroon ng instability eh.
0: That's true.
8: Instability kahit ano ang tingnan mo. Kung wala tayong consistency sa liderato, in anything, kung wala tayong consistency sa liderato, eh talagang, it's an unstable situation na hindi maganda.
0: And not just unstable, but also, what about the credibility of the Senate? Isn't it at stake here, especially after the very chaotic shooting incident at the Senate? And now we just heard Christian Bascones saying, di ba, protective custody raw ng Senado, itong si Senator Bato, na inalaw nilang umalis ng Senado, just like that.
8: Alam mo, magandang tanong yan, Ninya. Pumapasok tayo sa impeachment na talagang may credibility issue ang Senado. Unang-una, ang naging Senate President, dating kasama ni Duterte bilang candidate for Vice President. Pangalawa, nakita natin yung sitwasyon. Di ba masyadong matindi, may putukan pa. Yung pagpapalit ng liderato, yung putukan, masyadong parang anong nangyayari. At pangatlo, yung ibang mga boboto na West, with all due respect to them, may mga kaso eh.
0: Yun na nga po, yun na nga. Example, ito kahapon nirekomenda ng DOJ, kasuhan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Itong sina Senators Jinggoy, pati na rin si Senator Joel at Senator Cheese ay iniimbestigahan na rin. Paano po ito makaka-apekto sa impeachment trial?
8: Unang-una, talagang diretsa sa credibility issue eh. Nung impeachment court, yung mga jurors. At pangalawa, tandaan natin, kung merong probable cause ng plunder at finial sa korte, non-bailable. Kulong yan.
0: Nakakulong sila.
8: Nakakulong yan. Ngayon, pwede bang i-allow ang Zoom o hindi?
0: Yun na diba? Nga. Para, alam niyo po, if there's a will, there's a way.
8: Yes, eh, di ba? Kaya siguro alam na natin kung bakit tumututol yung iba sa Zoom.
0: Yun na nga po eh. So,
8: parang kabit-kabit, no, Ninya?
0: Yun na nga po, lahat yan connected and it's all very exciting but very, very sad for our country. A lot of people are expressing their sentiments na nalulungkot sila sa mga pangyayari.
8: Talagang nakakalungkot, Ninya, kagaya ng pinag-uusapan natin dati. Sapagkat tayong mga nanonood, nakita natin the powerful was protecting the powerful. Tsaka meron pala silang tribal mentality dyan. Kahit na right or wrong, basta kasapi nila, puprotektahan nila. Tsaka yung accountability aspect was viewed as an attack. Saan ka naman nakakita na magwa-warning shot ka sa isang alagad ng batas? Diba? Parang, wow, pambihira dito sa Pilipinas.
0: Unseen, unheard, but there's always a first time and it's all very incredible. Ito pong nangyayaring, sabi nga ng iba, Senate circus, ano? And then we see them wearing all these robes. They look so solemn. And so, good even. I mean, it feels like for an ordinary Filipino, after you hear all their, everything that they've said, di ba? Ano to? Costume lang ba? Or deep inside, andun yung totoo mong kulay?
8: Sharp comment, Ninya. Parang may sense of hypocrisy, di ba? Parang may sense of hypocrisy dito sa nangyayari because of this credibility issue na imagine basta't korte, di ba? Ang tingin mo sa korte, papasok ka, solemn, tahimik, maayos, majestic. Pero dito, papasok ka sa korte na, sino to mga taong to? Ang gugulo nito, last week.
0: Diba? Parang hindi ko ma-reconcile yun. Yung last week, ganito sila, ng mga Facebook live nila and all that. Yes. And then this week, para silang mga santo.
8: Yes, because the image of a judge must be one of stability, consistency, and fairness. Pero hindi iyan pa ang nakikita natin sa mga huwes. Kaya pasanin talaga nila, napakita nila sa mga tao na talagang they will be faithful to their oath na maging neutral at non-partisan.
0: Is there a chance still na pwede silang to turn around, di ba? Na yung sinasabi yung credibility issue na ito can still be saved?
8: Alam mo, Ninya, no? Ang gandang tanong niya, sapagkat kahit magpalit-palit man ng Senate President at ng Chief Justice nila dyan, basta't yung 13 intact, yung 13 intact na yon. Well, they control the process and they will control the verdict. Tandaan natin, less than 16 acquitted. So therefore, kung yung 13 intact yan from beginning to end, they control the process, they control the verdict. Kaya sana, itong mga nangyayari ngayon, itong 11-13 na o 11-12, I hope it's a good sign. It's a good sign na something probably might happen. Or sana mali ako, no? Sana meron silang independence of mind na talagang titingnan ng evidence.
0: Kasi you need 16 votes.
8: Yes, anything less than 16, acquitted.
0: It's a super high majority. I mean, hindi lang majority.
8: Correct.
0: Yeah, so at this point, what we're seeing, hindi talaga dati masasabi, ano, Attorney Mel. Pero yung 13, mukhang solid eh.
8: Yes, mukhang solid. Isipin mo pa ito, Ninya. During the proceeding, kung ano man ang desisyon ni Senate President Peter Alan Cayetano, the objection is sustained, sinabi niya. It can be overturned by the Block of 13. Pwedeng sabihin ng isa dun sa Block of 13, can we put that to a vote? Ayan na, majority decision na. Kaya sinasabi ko, they probably might also control the process.
0: Okay, ngayon we are seeing na nga may mga some minority senators losing their committees and all that, you know. So many things are happening in the Senate. So sana laging maging mapagmatsyag ang ating mga kababayan na talagang hingan natin ng ano eh sense of accountability, responsibility itong mga tinitingala po natin ano sa gobyerno. Sana nga po well, Attorney Mel, maiba lang may kumakausap po sa inyo na maging private prosecutor. Kung tatanggapin niyo po itong role na ito bilang private prosecutor, ano po ang magiging primary legal strategy po ninyo para masiguradong solid itong iaharap natin sa mga senator judges na ito? Malay mo, sa sobrang solid, kahit na very partisan siya eh, di ba? Buboto siya ng tama
8: sa kanyang konsensya. Unang-una sasabihin ko, at through channels, I have received requests for that. Pero dito ko sasabihin na hindi ko tinanggap.
0: Sayang,
8: hindi ko tinanggap, pati spokesperson, hindi ko tinanggap,
0: okay.
8: Pati private prosecutor. Pero anong strategy?
0: Yes.
8: Well, just lay the cards. Pakita natin ang ebidensya. Whether ma-acquit o ma-convict, so be it. Kasi para sa akin, dalawang korte dito. Isang Senate Political Impeachment Court, tsaka isang Court of Public Opinion. Tayo yon. At yung public opinion na yon, palagay ko, ang mas malaga, it will have a more political impact.
0: All right. Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, dating Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Thank you po.
8: Thank you very much.
2: Bumuwelta si NBI Director Melvin Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Aniya, hindi ito tungkol sa sinumang personalidad, bagkus ito ay ang pagpapairal ng batas. Yan ang umaga ng balita ni JM Pineda.
9: Matapos ang barilan sa Senado noong nakaraang linggo, hindi pa rin humupa ang bangayan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
10: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado.
9: Sagot ni Matibag, walang gumigiba sa Senado at naayon lang sa batas ang ginagawa nila. Humabol pa ito ng hirit na dapat suspindihin rin si Senator Cayetano dahil siya ang may hawak sa usaan ng mangyari ang putukan. Baluktot rin daw ang katwiran ng Senador at ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na pinaputukan nila ang NBI dahil may banta sa kanilang mismong bahay.
11: Magkaiba. Mayroon kong parison, bahay mo pinasok. That is an assumption eh. Na pinapasok. Actually, papakinggan niyo yung mga statement nila. Magkakaiba eh. Nakita pa lang nila sa labas, may mass build-up. Sa labas ng bahay mo, may nakita ka mga armado. Are you entitled to assault them? Puntahan mo sila. Paputukan mo ng barel? Di ba hindi? Labas ng bahay mo eh.
9: Sabi pa ni Matibag, walang pag-atake sa Senado at labas rin ang usapin ng politika.
11: Hindi po kami yung titibag ng Senado. It's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday. This is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. This is about the rule of law. This is about law and order. So, I don't know if I have to comment pa doon sa sinabi niyang hindi nila natibag talagang. Yung pangalan ko sinama pa eh, no? Doon sa pagsasabi niya eh, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law.
9: Umiwas namang magbigay ulit ng pahayag si Senator Cayetano tungkol sa mga sagot ni Matibag. Gate nito na maraming trabaho ang kailangang ayusin sa Senado. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mainit man ang usapin sa impeachment, tuloy pa rin ang imbestigasyon ng ombudsman sa ilang senador na napupukol sa flood control scandal. Narito ang report.
12: The allegations claim that multiple high-ranking...
2: Tuloy na tuloy pa rin ang investigasyon ng ombudsman kina Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva sa anomalya sa flood control scandal kahit nag-convene na sila bilang senator judges para sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte sa hiwalay nitong alegasyon na korupsyon. Kahapon, inanunsyo ng ombudsman na pinakakasuhan na ng DOJ sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at apat na iba pa ng kasong plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials dahil sa sabwatan nila para makakubra ng 30% kickback sa mga flood control project. Batay ito sa mga testimonya ng state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Tinawag naman itong hindi makatarungan ni Estrada gayong wala naman raw umanong pruweba ng insertion sa 2025 national budget mula sa Senado.
13: Meron din ho tayong nakikitang allegation ng kickback. Karamihan po sa mga bidding na ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay meron ng napiling winning bidder.
2: Bukod pa ito sa hiwalay na imbestigasyon ng Ombudsman kay Escudero at DOJ kay Villanueva. Ipagbabangga nila ito sa resulta ng imbestigasyon noon ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinangunahan ni Senator Ping Lacson. Nilinaw din ni Clavano na hindi ito pamumulitika na sumakto sa impeachment ni VP Sara, kundi bahagi ng nagpapatuloy na imbestigasyon batay sa kanilang obligasyon sa saligang batas.
13: Una-una po sa lahat, hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan o kung ano man ang mainit sa balita ngayon. Ang issue po ng flood control o pondong pambaha ay isang bagay na kailangan tuloy-tuloy ang investigation, no? Kahit anumang politikang nagaganap sa labas.
2: Pagkatapos ng independent review ng Ombudsman sa rekomendasyon ng DOJ, maaari nilang ma-affirm, i-amend o i-revise ang resolusyon. Kapag na-affirm ito, dadalhin ito ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para sa pagsasampa ng kaso.
0: Hinikayat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman na imbisigahan ng Manoy maanumalyang flood control projects sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Bit-bit niya ang liham at iba pang supporting documents para kumbinsihin ang constitutional body na imbestigahan ang mga umano'y anomalous flood control projects sa Davao. Ayon sa kongresista, higit 80 kontrata na may halagang 4.4 billion pesos sa Davao ang nakitaan nila ng red flag.
14: No, may mga kontrata na nag-overlap, merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maiti yung deliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver.
3: 49 sa mga kontratang ito ay congressional insertion sa unang distrito na kinakatawan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sa isang pahayag, bumuelta si Duterte sa pag-iimbestiga ni Tino. Tinawag niyang selectively blind ang kapwa kongresista. Depensa ni Pulong, 4 taon ng zero budget ang Davao City. Una nang nagpadala ng liham si Latino bilang mga kinatawan ng makabayan sa ICI noong November 2025 para manawagan ng malawakang investigasyon ukol dito.
14: Nagpadala ng sulat si Chair Andy Reyes sa akin. Nakalagay doon, noted. Yan ang nangyari.
3: Sa kaparehong buwan, naghain din ang kanilang grupo ng House Resolution 464 na humihiling sa Committee on Public Accounts at Committee on Public Works and Highways na magsagawa ng pagdinig sa umano'y korupsyon dito. Ngunit ayon kay Tino, natengga na ang resolusyon matapos itigil ang pagdinig sa flood control issue dahil sa posibleng conflict of interest umano sa pagitan ng Kamara at mga kongresistang nadadawit sa issue. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isa ka ba sa mga init na init ngayong summer season? Tampok ang isang resort sa Pampanga na may hatid na kakaibang cooling experience. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
15: Mainit ang panahon pero hindi kailangan bumiyahe ng malayo o gumastos ng malaki para makaiwas sa init. Sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga, dinarayo ngayon ng mga pamilya at barkada ang isang resort na may kakaibang diskarte para sa summer. Pinalalamig na swimming experience gamit ang yelo. Sa halip na ordinaryong paglangoy lang, mas ramdam ang presko vibes dahil sa malalaking tipak ng yelo na inilalagay direkta sa swimming pool. Ayon sa resort management, ginagawa ito tuwing hapon bilang special summer feature na mabilis ding nauubos dahil sa dami ng gustong makaranas.
16: 16 blocks. So 16. Pwede naman namin nagbaganyan, pero as of now, yun ang nagiging parang numbers, parang standard number namin, 16 blocks na pwede na sabay-tabay namin yun ang blocks.
15: bukod sa ice cold pool experience, may dagdag pang pampasaya tulad ng Aqua Zumba, kung saan sabay-sabay na nagpapapawis at nagpapalamig ang mga bisita.
16: Kahit nga may crisis ngayon, still, ang dahil pa rin pumupunta sa amin. Siguro dahil nga sa crisis, medyo kahit ba na yung new start namin, it's a budget-friendly.
15: At ang pinaka-good news para sa mga naghahanap ng budget-friendly na summer escape, kayang ma-enjoy ang buong experience sa halagang 100 pesos hanggang 120 pesos lang. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na.
2: Hindi ko tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon.
4: Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga kopya ng CCTV sa gusali ng Senado nang mangyari ang pamamaril, isira publiko, Senado, hindi inatake ayon sa DILG. NBI, may lead na sa posibleng kinaroroonan ni Senator Pato de la Rosa, pahayag ni Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado, binweltahan ni matibag. Tatlong taong gulang na bata, pinagsusuntok at tinadyakan ng kinakasama ng kanyang ina. Exclusive, illegal na massage spa, sinalakay, 11 babae kabilang ang 7 minor de edad na rescue. Lalaki, kinuyog ng grupo ng mga kabataan, patay. Palengke sa Maynila, ginulantang ng inspeksyon, presyo ng imported na bigas, nabistong mahigit sa price cap. Talentadong Pinoy, angat sa iconic musical, The Jesus Christ Superstar.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado. Naglabas ang mga pulis, DOJ at DILG ng CCTV footage ng naging putukan noong Miyerkules, pati po ang timeline o yung paglalahad ng mga pangyayari para igiit na hindi inatake ang Senado. Live mula sa Malacañang, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano pang mga detalye ang pinakita ng mga otoridad sa inyo?
1: Alvin, sa kauna-una pagkakataon nga ay nilabas na ang CCTV footage sa Senado ng mangyari ang putukan noong May 13. Ito yung tinatawag nila na gun-related incident, kung saan sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na matapos ang kanilang investigasyon, lumalabas na hindi naman talaga inatake ang Senado taliwas sa inigiit ng liderato nito. Ayon sa DILG at PNP, noong May 12 o sa bisperas ng gulo sa Senado, may security coordination meeting ang Office of the Senate Sergeant at Arms at ang security ng GSIS. Alam-anila ng OSAA ang paghiling ng GSIS ng seguridad. Sa NBI, umano humiling ng seguridad ang GSIS dahil nagbabantay na sa paligid ng gusali ang PNP at deployed na umano sa mga rally sa labas ng building ang iba pang tauhan ng pulisya.
2: Ito po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
3: GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible.
1: Dagdag ng otoridad, na-coordinate din umano ito sa Senate Security buong araw ng Miyerkules, May 13. Lumalabas sa CCTV footage na 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound, pero hindi sila tumapak sa Senado. Dalawa sa kanila ang pumwesto sa isang veranda na vulnerable area anila. May ebidensya rin umano na inutusan ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska na mag-lock and load ang mga Marines na security ng Senado. Lumabas din dito kung paano pumwesto ang buong Senate Security. Nabuksan ang pinto sa pagitan ng GSIS at Senado, unang nagpaputok si Atlaska ng 3 putok. 44 na putok ang nakumpirma na galing sa 4 firearms, kaya pinaniniwalaang galing ito sa 4 na tao. 5 lamang sa putok na ito ay galing sa NBI dahil sa cover fire o bilang pagtatanggol sa sarili habang umaatras na. Natukoy na rin ang 2 pang nagpaputok mula sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Hindi naman sumipot si Aplaska para i-turn over ang kanyang baril, pero lahat anila ng bullet holes na nakita ay galing ang bala mula sa loob ng Senado palabas. Walang nakitang putok mula sa labas papasok ng Senado.
3: Nauna po, gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat. All evidence points that there was no attack on the Senate.
4: I believe after this, General Artates will be turning over the report to the Department of Justice. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
5: Liability, sir, based on what you have seen so far, compelling as you described it, sino-sino ho mga posible managot dito?
4: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances, which started May 11. So lahat

0: timelines na yan, from May 11 to May 14, titingnan ng ating panel. As to the, kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no?
1: Alvin, itinurn over na ng PNP sa DOJ ang mga nakalap nilang ebidensya at nakatakdaging magsagawa ng dagdag pang investigasyon ang DOJ. Sa ngayon ay hindi pa nila pinapangalanan kung sino ang posibleng may pananagutan dito. Hindi kanila sinabi kung posibleng stage ito ng itong nangyaging putukan. Ang sinasabi lamang nila, ang malinaw sa ngayon ay hindi inatake ang Senado. Iibitahan ulit ng CIDG si Aplasca para sa iba pang mas malalim na investigasyon. Alvin.
2: Jervis Palinaw nga, hindi ko masyadong narinig, ano? Yung sabi ba sa investigasyon, yung taga-NBI, yung volunteer ng NBI, nagpaputok din o hindi?
1: Alvin, lumalabas sa investigasyon na may 5 putok galing sa tauhan o sa isang agent ng NBI, pero ito ay ginawa niya bilang cover fire dahil siya ay pinapaputokan na. So habang siya ay umaatras, habang siya ay nag-retreat, ay nagpaputok siya ng 5 beses, pero hindi ito nakadirect towards the OSAA.
2: Okay. Alvin. So ngayon, ang deklarasyon ni Senate President Cayetano ay under attack. Ang deklarasyon naman ni Secretary Remulla, not under attack. So ano ba talaga? Anong mangyayari ngayon?
1: So ngayon, na-turn over na nga itong mga nakalat na ebidensya sa DOJ at ang DOJ ay magsasagawa pa ng mas malalim pa nilang investigasyon. So inaasahan natin na ang DOJ ang makakapag-identify kung sino nga ba ang may pananagutan dito sa nangyaring putukan na ito sa Senado. Natanong din kanina, no, kung ano ang nagireaksyon ng Pangulo dito at nga nila na nakamonitor ang Pangulo sa mga nangyari pero wala pa siyang inilalabas na instructions so far sa ngayon. Alvin.
2: Marami salamat, Jervis. Manahan.
3: May lead ang National Bureau of Investigation o NBI sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bumwelta naman ang direktor ng NBI matapos sabihin ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado. At live mula Senado nagpapakaroon, Victoria Tulad. Victoria, ano ang update sa kinaroroonan ni Senator de la Rosa?
4: Karen, dito sa Senado ay wala pa tayong update kung nasaan nga ba si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang NBI, sinabi nga na mayroon na itong lead. Samantala, may bagong buwelta si NBI Director Melvin Matibag laban nga kay Senate President Alan Peter Cayetano.
5: 5 araw matapos umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong Martes na mayroon na itong lead o impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng mambabatas.
6: Mahirap naman po mag-announce na nandito siya kasi people try to speculate. Ang dami na pong lead na binigay, but we have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya.
5: Ayon kay Matibag, kung mayroong nakaaalam kung nasaan si De La Rosa, iyon si Senador Robin Hood Padilla na ayon sa ulat ng Senate Sergeant at Arms o OSAA ay kasamang umalis ni De La Rosa 2:30 ng madaling araw noong May 14. Tumanggi na si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong iyan. Hindi rin niya inamin kung kanya ba ang sasakyan na di umano ay ginamit ni De La Rosa nang umalis dahil ongoing pa ang investigasyon ng mga otoridad. Handa naman umano si Padilla na makipagtulungan sa NBI.
7: Basta batas po ng Pilipinas, ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal.
5: Bumuwelta naman si Matibag sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi natibag ng NBI ang Senado.
8: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So, okay lang naman yan. Hindi naman eh. May balak pa tayong tibagin yung Senado? Wala naman. It's an institution enshrined in the Constitution, we respect it.
5: Tumangging magkomento si Cayetano.
9: There's so much going on. Uh-huh. Yung mga subpoenas, we have to issue the summons.
10: Okay.
9: So, we lack the number of people sa dami ng kailangan gawin in one day.
10: Sir, so, I have to take care of that.
5: Noong May 11, sinubukan ng NBI na ihain ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa, pero nakatakbo siya mula sa mga kawaniin ng ahensya. Noong May 13, nangyari ang barilan sa ikalawang palapag ng Senado sa pagitan ng OSAA at tauhan ng NBI na nagbabantay lang umano sa gusali ng GSIS. Parehong tiniyak ng Senado at NBI na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Hinikayat naman ni Matibag si De La Rosa na harapin ang batas.
8: Galing sa law enforcement, it's better na harapin niya yung kanyang yung warat niya, mag-submit siya, harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. Sa wanted list siya ng ICC. So we have a commitment to the International Criminal Court.
2: Coalition.
5: Para naman kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring tawaging pugante si De La Rosa.
10: Pwede na siyang tawaging pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest. Yung crime against humanity, tinatawag natin yan, crime with universal jurisdiction.
2: Mm-hmm.
10: Ang ibig sabihin yan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country. Any country can acquire jurisdiction over him or any international body.
5: Pero taliwas ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna.
11: I would not say he's already a fugitive because situation with the ICC is that after we withdrew from the Statute of Rome, the our obligation will be governed by transitional provision in the statute, Article 127, paragraph 2, which says that the withdrawal will not affect or prejudice any matter that is already under consideration of the court at the time of the withdrawal.
5: Noong May 11, nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para payagan ang mga senador na lumahok sa session sa pamamagitan ng teleconference o ibang electronic means kung katanggap-tanggap ang dahilan. Nakabinbin pa sa Committee on Rules ang mosyon. Ayon kay Azcuna, maaaring lumahok sa impeachment trial si De La Rosa kung aaprubahan ang mosyon na ito.
11: He has to take his oath as a member of the tribunal. He can do that before a notary public. And then he has to participate in the proceedings. He can also do that electronically.
5: Karen, sinabi ni Senador Riz Ontiveros noong nakaraang linggo na haharangin niya yung mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Ani Ontiveros, tungkulin ng isang senador na maging present. Samantala, sinabi ni Senador Rafi Tulfo na hindi siya naniniwala na under attack ang Senado noong May 13. Nais ni Tulfo ng impartial investigation. Nais din ni Senador Win Gatchalian ng investigasyon mula sa independent body gaya ng PNP-CIDG o kaya ay ng Ombudsman. Si Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang komento o reaksyon doon sa pahayag ng DILG na hindi under attack ang Senado. Karen?
12: Maraming salamat, Victoria Tulad.
13: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo ang balitang ito. Pinagtatadyakan at pinagsususuntok ang 3 taong gulang na anak ng live-in partner ng kanyang ina sa Taguig City. Ang pananakit ng suspect sa bata sa pool sa video. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
14: Nagbidyohan ng palihim ng kapitbahay ang paulit-ulit na pagtadyak at pagsuntok ng isang babae sa nakahigang bata sa barangay Western Bikutan, Taguig City, Lunes na madaling araw. Ang suspect ang kinakasama ng nanay ng 3 taong gulang na biktima. Na-report agad ng kaanak ang nangyari at dinala sa ospital ang biktima dahil sa pananakit ng ulo at mga pasa.
15: Sabi ko, huwag niyong palabasin yan, taong yan. Bantayan niyo, baka makatakas. Marami pong tama yung bata. Umiiyak po yun. Awang-awa po ako.
14: Batay sa investigasyon ng Taguig Police, napagbuntunan ng galit ng suspect ang paslit matapos makipagtalo sa live-in partner.
16: Nagkaroon sila ng argument. Then ang nangyari, nagtalo. Napagbuntunan yung bata. Ongoing pa rin yung investigation namin, paano nag-start. Another thing, allegedly, under the influence of intoxicated liquor itong LGBTQ.
14: Kinahapunan, naaresto sa follow-up operation ng pulisya ang suspect sa katabing sitio. Hindi makapaniwala ang lola ng bata na pagmamalabisan ng suspect ang kanyang apo.
17: Kaya niya palang gawin yun sa bata. Kala ko talaga okay siya. Noon ko lang nalaman na ganun pala siya.
14: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima na kinukupkup ngayon ng tiyuhin katuwang ang tagig CSWD. Tumanggi na sa panayamang suspect na nakakulong na dahil sa kasong child abuse. Kakasuhan din ang pulisya ang ina ng biktima dahil umano sa kapabayaan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Pito ang arestado habang 11 ang nasa gate kabilang ang 7 menor de edad sa isang illegal massage spa sa Parañaque City. Exclusive nagpapatrol, Gian Ambroso.
18: Nagpanggap na customer ang isang undercover agent ng NBI at nagbook na umano'y masahista sa isang illegal na massage spa sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad. Sa hidden camera, makikitang dumating ang 14-anyos na dalagita sa napagkasundo ang apartel at naghihintay na sa bayad sa kanya. Pero na makitang marked money lang o peke ang ilan sa hawak na pera, doon na siya nagwala at nagsisigaw. Nakipagbuno pa ang dalagita sa NBI agent dahil sinubukan niyang kunin ang cellphone para magsumbong umano sa kanilang amo. Pero na-rescue pa rin siya ng NBI Homicide at NBI Human Trafficking Division kasama ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Sa tulong din ng La Familia Rescue Philippines, isang NGO na laban sa trafficking. Sinabi ng NBI na ginagamit ng grupo ang social media para makakuha ng kliyente.
19: Meron kang ima-access na link doon sa kanilang Facebook account kung saan makikita mo yung mga ino-offer ng mga massage therapist daw.
18: Sinunda naman ng NBI ang track mula sa nagkatid na rider sa Dalagita para matuntun ang kanyang pinanggalingan. Doon, napag-alamang nakatira sa iisang bahay ang 7 dalagita at 4 pang babae. Sa ibang bahay naman namamalagi ang umunoy 2 operator ng illegal massage spa. Tinuntun din ang operatiba ang bahay ng mag-asawang may-ari umano nito. Sa kabuuan, 7 ang arestado sa illegal na operasyon, kabilang ang 2 rider na naghahatid sa mga bata at isang customer na kumuha ng kanilang serbisyo.
19: Ang wordings kasi nila dyan is, pagbas bata, syempre masariwa, pero by doing that, talagang maliwanag na ini-exploit at ina-abuse ang ating mga minors.
18: Sinagip din ang 11 kababaihan kung saan 7 ang menor de edad. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act ang mga suspect. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Patay ang isang 20-anyos na lalaki matapos habulin at bugbugin ng ilang suspect habang papauwi noon linggo ng gabi sa tapat ng isang bar sa poblasyon Kidapawan City. Sa video, kita ang habulan ng grupo ng mga kabataan laban sa nag-iisang biktima. At nang maabutan ay pinagtulungang bugbugin. Ayon sa mga nakakita, sinikap ng biktima na tumakas sa grupo ng mga suspect sakay sa motorsiklo pero sumemplang ito at nawalan ng malay. Naisugod pa ng ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hustisyang panawagan ng magulang, kaanak at mga kaibigan ng biktima. Voluntaryo namang sumuko ang 6 na mga suspect kasama ang kanilang magulang mula kay Kidapawan City Mayor Pau Evangelista. Patuloy pa ang investigasyon ng Kidapawan City PNP sa kung ano ang tunay na nangyari sa pagkasawi ng biktima. Taliwas sa pahayag ng galihim ng Department of Energy, kumbinsido ang Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng mga consumer dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grids noong nakaraang linggo. Nagpaliwanag na rin ang National Grid Corporation of the Philippines kung bakit hindi sila ang dapat managot sa inaasahang pagsipa ng singil sa kuryente dulot ng pagkulang ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. 1,000 piso na ang itinaas sa bayarin sa kuryente ni Beth ngayong buwan kaya hindi nila alam kung saan kukuha ng budget sakaling lalo pang tataas ang bill sa Hunyo. 2 beses silang nakaranas ng brownout noong nakaraang linggo kaya nagtataka sila bakit consumer pa ang sasalo ng dagdag preso dulot ng pagkulang ng supply ng kuryente.
20: Bakit po ganun? Kasi wala na nga tayong ilaw tapos papatungan pa nila. Yun ang problema natin ngayon.
2: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente pagdating ng June billing dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas. Pumalo kasi sa pinakamataas na antas ang presyo ng kuryente sa spot market mula Miyerkules hanggang Biyernes sa kasagsagan ng rotating power interruption sa kabuuan ng Luzon at Visayas. Ilang oras na umabot ng 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo sa tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa buong Pilipinas.
21: Bukod sa historically, tuwing itong buwan na ito, talagang mataas ang presyuhan sa WESM, maaaring makapagdagdag pa nga yung nangyaring mga yellow and red alerts.
2: Pero ang tanong, bakit nga ba consumer ang papasan ng epekto ng alerto sa electricity grid gayong hindi naman sila ang may kasalanan?
22: Bakit pinapasan ng mga consumer?
2: Ang grupong bayan muna sumugod na sa Meralco sa Pasig City para iprotesta ang mahal na singil sa kuryente. Pero paliwanag ng ERC, ganun kasi ang sistema ng singilan ng kuryente sa Pilipinas.
21: Kung ito ang gagawin nating usapan, maghahanap tayo ng kung sino ang pwedeng buntunan ng sisi, hindi natin masusolusyunan yung problema. Ang problema ay magiging problema pa rin natin sa susunod na taon at sa mga susunod pang mga taon.
2: Babantayan din ng grupong Power for People Coalition ang deklarasyon ni Energy Secretary Sharon Garin na walang epekto sa singil sa kuryente ang nangyaring red at yellow alert sa Luzon at Visayas.
23: Kapag napatunayan na hindi yun ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na.
2: Sagot ng NGCP, bago pa man nasira ang dalawang malalaking transmission lines nila, manipis na ang supply ng kuryente sa Luzon dahil sa katerbang planta ang naka-shutdown, lalo na sa Visayas na may yellow alert na Martes pa lang.
24: Sa pangkabuuan na naka-forced outage or naka-derated capacity, nasa 4,000 megawatts ang total nun bago pa man nangyari yung abire sa transmission line. Hindi namin sinasabing wala kaming pananagutan dyan. Kailangan tingnan natin yung big picture.
2: Paliwanag pa ng NGCP, inuna nila ang restoration bago nagsumitin ang paliwanag kung anong nangyari kaya nauwi sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grids. Pero tila hindi pa kontento ang ERC sa isinumite ng NGCP.
21: Masyadong manipis yung report at wala akong nakita doon kung ano ba talaga ang naging root cause o yung kadahilanan bakit nasira o nag-out yung kanilang linya.
24: Walang tangkang pagkukubli ng importanteng detalye o mga report. No? Handa kaming magpaliwanag at magbigay ng detalye.
2: Samantala, malaki na agad ang itinaas sa presyo ng petrolyo sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit 2 pesos na sa gasolina at kerosene at 2 pesos naman sa diesel. Pero may natitira pang 4 na araw na trading na pwedeng magpalobo o magpanipis sa magiging galaw sa presyo naman ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
25: Sa pagdadala sa entablado ng Pilipinas ng Jesus Christ Superstar, isang Pinay ang nagpasiklab.
26: Yes, Ate B, tunay na angat ang talentong Pinoy sa pagganap ng theater actress na si Gab Panginian bilang Mary Magdalene sa pagtatanghal dito sa Manila ng iconic musical na Jesus Christ Superstar. Nagpapatrol, Rico Hizon.
27: Mas relatable, mas ramdam na mga manonood ang mga kilalang karakter sa bersyon ngayon ng iconic rock musical na Jesus Christ Superstar. Ito ang masayang ikwinento ni Gab Pangilinan sa aming panayam. Si Gab na ginagampanan ang papel bilang Mary Magdalene, ang tanging local Pinoy artist sa pagtatanghal ng produksyon dito sa Manila.
28: Past few days. Being in the
0: company of people from all over the world coming together to do this iconic show. It's so wonderful to witness artists all over the world.
27: Sabi ni Gab, mas relatable sa version ngayon ng musical ang biblical figures na kanilang ginagampanan. Gaya ni Mary Magdalene na motivation ang pagmamahal at pananampalataya.
0: Being able to step into her shoes, as you mentioned, you lead Judas with love. It's the same with Mary and how she just unconditionally loves. And I think that's just so inspiring for a woman of faith to be able to follow Jesus despite the pressures of everyone around her.
27: Ibang challenge naman ang hinaharap ni Luke Street sa papel niya ngayon bilang si Jesus.
1: I have to focus. There is some points in the show where, especially in the Last Supper, when there's an argument happening between Judas and Jesus. So yeah, it takes a lot of focus.
27: Best role naman para kay J. Von King na ginagampanan ang papel bilang Judas sa halos 300 performances.
3: It is an emotional roller coaster doing this show 8 times a week. And luckily, I think I've found a kind of a rhythm on how to be able to release all of that at the end of the day and not take Judas home with me. But also, like, I try to lead Judas with love.
27: Hanggang sa May 31, ang Manila run ng Jesus Christ Superstar, panoorin ang aming buong kwentuhan sa ANC YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
2: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga umano'y substandard na bakal mula sa sinalakay na planta, inaalam na kung nagamit sa mga istruktura sa bansa. Baha, rumagasa sa Davao City. Paglilinis ng mga esteropuspusan, pagpapagana ng mga pumping stations, pinamadali na para iwas baha. Abangan ang iba pang mga nagpapagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
28: Ikaw ang magsasabing sa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
29: ikaw ang walang sarili.
28: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
30: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
31: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
32: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Senator Gatchalian, iginiit na dapat ay independent body ang mag-imbestiga sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
34: Iginiit si Senator Gatchalian na mas makabubuti kung iiwan na lang ang investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado sa isang independent investigating body. Sabi niya, mas makabubuti kung iiwan na lang ito sa PIDG o sa Office of the Ombudsman. Mahalagaan niya na maimbestigahan ang Senado at ang NBI upang matukoy kung sino ang gumawa nito o nagkamali. Pero mahalagaan niya ngayon ay hindi na mauulit ang kaparehong sitwasyon kung saan nalagay sa panganib ang maraming buhay. Samantala, sinabi naman ni Senador Rafi Tulfo na hindi under attack ang Senado noong May 13. Sabi niya, Senate Sergeant at Arms at NBI ang nagkaroon ng girian at walang kinalaman ng minority at majority senators. Pero kung nasuspindihan niya ang OIC ng USAA, ay dapat masuspindi din ang nagpaputok tamparil na taga-NBI. Samantala, ngayong gabi ay dumating ang mga tauhan ng CIDG dito sa Senado kung saan nag-serve sila ng subpoena para sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa maayos na liver function,
14: Liveraid Pro.
13: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
5: TV Patrol sa DZMM.
15: Sorpresa ang ilang rice retailer sa isang palengke sa Maynila sa bigla ang inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture para alamin kung nasusunod ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Nagbabala naman ang DA na may mananagot sakaling hindi susunod sa price cap ang mga retailer. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
16: Nakalululang presyo ng mga imported na bigas sa palengking ito sa Maynila ang bumungad sa sorpresang joint inspection ng Department of Agriculture, Philippine National Police at Department of Trade and Industry kaninang umaga.
17: Imported din ito, dapat 50 lang ito. Yeah. Pakipalitan mo nyo ito. Ito, palitan mo nyo ito. 65,
16: oh. Mag-iisang linggo na matapos simulang ipatupad ng executive order na nagtatakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas, pero misulang hindi alam na ilang rice retailer na mayroon palang ganitong utos.
17: May batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan, ano? At nasasakan na nila kung gusto nila ibenta yan o hindi nila ibenta.
16: Si Gina, sinubukan pang magpaliwanag sa mga opisyal ng DA.
18: Ang bigay po sa akin ng kukupandan po dati, 1450 po. Bumaba na po siya ng 1380. Ang binta ko po ay, ano po dati, 58,260.
19: Kaya ba ibaba sa 50?
18: Hindi po, logi na po kami. Wala na po. Logi na po kami ng 100.
16: Kwento niya, ipinangutang lang niya ang puhunan na hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran kaya hindi na rin niya malaman kung paano pa itong ibebenta sa presyong gusto ng gobyerno.
18: Itatago namin po muna kung susuplayan po kami ng DA ng mas mababa muna. Magsasakripisyo daw kami muna ng 30 days.
16: Ininda rin ng ilang retailers sa Pasig City ang price cap.
20: 1,280, papatakpo yun ng 51 something. Eh, 50 pesos ang benta namin. So, lugi na kami ng ano, piso, mahigit. May plastic pa. Tapos, bayad pa sa buhay namin, ganun. Tapos, bayad pa sa pwesto.
16: Pero ayon sa DA, bago pa ipatupad ang price cap sa imported rice, nakwenta na nila ito. At base sa 50 pesos per kilo na price cap, lumalabas na may kita na dito ang lahat, kasama na ang mga importer, trader, at retailer sa palengke.
0: Bagamat epektibo ng implementasyon ng price cap sa imported na bigas, sabi ng Department of Agriculture, warning lang munang ginawa nila kanina sa mga inabutang rice retailer na nagbebenta ng mas mataas sa itinakdang presyo ng gobyerno. Pero babala ng kagawaran kapag nanatiling mas mataas sa 50 pesos ang kada kilo ng imported na bigas, may mananagot na sa mga susunod na araw.
1: Ang mga lalabag, maaaring patawan ng multa na mula 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso o makulong ng isa hanggang 10 taon. Bago matapos ang 30 araw na implementasyon ng price cap, sabi ni Chula Urel, muling magsasagawa ng assessment ang kagawaran sa presyuhan ng imported rice. Tiniyak din ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagkakaroon ng price ceiling sa iba pang agricultural products gaya ng local carrots at karning baboy. John San Manabat, ABS-CBN News.
15: Umakyat sa mahigit 475 million pesos ang net worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025. Mas mataas ito ng 22% kesa sa idineklara niyang yaman noong 2024 base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naging tuloy-tuloy ang pag-akyat ng yaman ni Marcos simula noong maluklok siyang Pangulo ng bansa noong 2022, may get 371 million pesos ang idineklara niyang net worth noong 2022, 381.45 million pesos noong 2023 at 389.36 million pesos noong 2024. Kabilang sa mga sinasabing pinagmulan ng dagdag na 86.57 million pesos na yaman ng Pangulo noong 2025, ang kanyang cash at bank deposits, investments, real estate properties at mga alahas at mamahaling sasakyan.
2: Kasabay ng pagsisimula ng sunod-sunod na pag-ulan, binibilisan na ng DPWH ang pagpapagana ng mga pumping station at paglilinis ng mga estero sa Metro Manila. Inatasan din ng ahensya ang San Miguel Corporation na magsagawa ng karagdagang declogging operations bilang operator ng South Luzon Expressway. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
3: Nabulabog ang tulog ng maraming residente ng Parañaque City Sabado ng madaling araw dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, bunsod ng panandalian pero malakas na buhos ng ulan. Sa Barangay Dionisio, dali-daling inangat ni Pearl sa mas mataas na lugar ang kanilang appliances.
8: Dinalaw na naman tayo ng ating bisita. Taon-taon to, talaga tayong ligtas dito.
3: Habang ang iba, magdamag na naglimas ng baha. Ayon sa ilang residente ng Barangay Moonwalk, mag-aalas 7 na ng umaga, nagsimulang humupa ang tubig. Kwento ni Mariel na taga Barangay Moonwalk, bumalik ang trauma niya sa matinding pagbaha noong Mayo 2025.
9: Ang bilis po sobra ng tubig. Tapos yung baby po namin, 2 months pa lang, ayun, inano na po ng asawa ko, ilalagay na sa planggana kasi konti na lang po kasi maabot na yung live wire.
3: Sa pag-inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, tumambad ang makapal na putik at tambak na basura sa Dongalo Creek na dapat sana ilabasan ng tubig. Ito rin ang problema sa Villanueva Creek sa loob ng Manila Memorial Park na isa rin umanong dahilan ng pagbaha sa Dr. Santos Avenue.
13: Pag nagbaha dyan, di na kumikilos lahat ng sasakyan from Skyway pababa at hindi na makatawid ng sukat.
14: Magdedredge tayo kasi nakita nyo naman, halos yung tubig hindi na umaagos eh. Ibig sabihin nun, barado. Barado na yung tubig dahil sa basura, dahil sa siltation, ang babaw na.
3: Plano rin ng DPWH na maglaan ng 50 milyong piso mula sa savings nito para masimulan ang flood interceptor project sa Dr. Santos Avenue. Sa 2027, popondohan din ang pag-upgrade sa mga nalumang dike at pagpapatayo ng detention basins sa ilalim ng mga basketball court gaya sa Quezon City at Maynila. Binaha rin ang ilang kalsada sa Valenzuela City noong weekend. Umaasa ang DPWH at LGU na maiiwasan na ito kapag binuksan na sa Hunyo ang 9 na bagong gawa at upgraded pumping station sa lungsod. Kabilang ang Wawang Pulo Pumping Station.
14: pagka-testing natin ito, pagka-commission natin, ipapasa na natin diretsyo sa LGU of Valenzuela. Sila na ang mag-ooperate.
3: Lilinisin at palalalimin din ng ahensya ang May Kawayan River para hindi ito umapaw. Samantala, inatasan na ng DPWH ang San Miguel Corporation na magsagawa ng declogging operations sa South Luzon Expressway, partikular sa bandang Sukat at Magallanes, na binaharin noong Sabado.
14: Tumawag tayo immediately sa San Miguel Corporation. Baka merong mga naiwan doon na barado, may mga simento, may mga simentong from construction na medyo naklag ng konti. Yun ang suspecha namin.
3: Pero sabi ni Dizon, nakakita rin naman sila ng pagbabago sa mga lugar sa Metro Manila kung saan nilakihan na ang drainage systems. Tulad sa G. Araneta Avenue sa Quezon City at Taft Avenue sa Maynila.
14: Hindi mawawala ba, no? Pero nabawasan at importante din, mabilis humupa yung tubig.
3: Ani Dizon, marami pang isasagawa ang DPWH bago magsimula ang tag-ulan para maiwasan ang matinding pagbaha. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
2: Nagpalabas po ang Sandigan Bayan 3rd Division ng Sagpina para sa record ng mga hiling ng mga mababatas na pondo mula sa DPWH Programming Division. Inatasan ni Associate Justice Carl Miranda si DPWH Central Office Programming Section Chief Engineer Gerard Longoria para ipalabas ang lahat ng kopya ng funding request sa kahit anong forma. Humarap po sa witness stand si Longoria kasabay ng paglilitis kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa kasong malversation ukol sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nakaranas ng pagbaha sa Davao City at marami pa bang lugar ang uulanin bukas?
7: Alam mo Alvin, nakaranas ng malalakas na ulan sa Davao City Lunes ng gabi dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. 11 barangay ang binaha, daang-daang pamilya ang inilikas at isa ang nasawi. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar kaya maraming residente ang kinailangang ilikas. Ilang sasakyan din ang halos malubog na sa tubig. Sa isang subdivision sa Barangay Kabantian, gumuho ang lupa at bahagyang natabunan ang isang sasakyan. Binaha rin ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish. Bumigay naman ang Kalyawa Mandug Bridge dahil sa malakas na agos ng tubig. At sa New San Isidro Buhangin, nasawi ang isang 21-anyos na lalaking gas attendant matapos makuryente at malunod sa baha. Humupa na ang tubig at patuloy pa ang assessment ng lokal na pamahalaan. Dahil sa baha, suspendido ang trabaho at eskwela sa buong lungsod ngayong Martes. Ayon sa Davao City Disasters Reduction and Management Office, sa kabuuan, higit 300 pamilya ang inilikas mula sa mga barangay na naapektuhan ng pagbaha. Sa lagay ng panahon, patuloy kang makararanas ng mga pag-ulan sa maraming lugar, lalo po sa hapon at gabi dahil yan sa thunderstorms. Iiral pa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, yung salubungan po ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, dyan po yan sa Mindanao, habang patuloy namang iihip ang mainat na easterly susilanganin mula sa Pasipiko sa may Southern Luzon at Visayas. Nakikita pa rin po mga kapamilya na merong mabubuong low pressure area sa may silangan ng Mindanao na pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Webes ng umaga. Hindi po ito inaasang magiging bagyo, pwedeng tumambay sa may dagat silangan ng Mindanao o tumawid mismo sa Mindanao. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. At bagamat umuulan sa hapon at gabi, dama pa rin ang init at alinsangan sa umaga at tanghali. At ngayong Martes, pumalo po sa 46 degrees Celsius yung heat index dyan sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan. Pagsapit naman ng Miyerkules, 4 na pong lugar ang pwedeng umabot sa danger level heat index. Pangungunahan po yan ng San Ildefonso kung saan pwedeng umabot sa 45 degrees Celsius ang damang init, habang 44 degrees Celsius naman sa may Katarman Northern Samar, Dait Camarines Norte, Etiaga Isabela, Huban Sorsogon at maging sa Masbate City at Vira Catanduanes. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 20, sa Mindanao, maaraw po sa umaga pero tanghali magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar. Malalakas po ang buhos ng ulan bandang hapon dito sa may Bukidnon at sa may Lanao del Sur. Oras ng hapunan, bandang alas 7 po iyan, ay meron pang mga aasang pag-ulan dito sa may Central, Northern at sa Western Mindanao, bagamat mawabawasan yung mga pag-ulang iyan pag lumalim na ang gabi. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali dito po sa Bohol, Cebu, maging sa may Negros at dyan sa Panay Island. Posibleng mas malalakas ang ulan pagsapit ng hapon sa Negros at maging dito po sa Western Visayas at mababawasan na hanggang sa mawala yung mga pag-ulan pag lumalim ang gabi sa Kabisayaan. Meron ding kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan mula po yan tanghali hanggang pagsapit ng hapon at mawawala na pagsapit ng gabi. Kayo naman sa Luzon, posible po yung kaunting ulan bandang tanghali sa ilang lugar ng Calabar Zone at dito po sa may Northern Mimaropa. Sa hapon, malalakas yung thunderstorms dito po sa may Northern at sa Central Luzon, lalo po dyan sa Cordillera at dito sa malaking bahagi ng Pangasinan at Central Luzon. Posibleng mabawasan pero may mga pag-ulan pa pag lumalim ang gabi sa Hilaga, Gitna at maging dito po sa may katimugang parte ng Luzon. Kayo naman sa Metro Manila, sa tanghali at hapon po may tsansa ng thunderstorm kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
15: At susunod, MBI driver na naaresto dahil sa putukan sa Senado, iginiit na walang baril. At mula sa pagiging attorney Wu, Park Eun-bin superhero na sa serye. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: With regular use, results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha? Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating mga Radyo Patrol. Pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security, isa sa mga pangunahing agenda ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Japan sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve? Steve?
4: Yes, binigyan bilang Pangulong Marcos Jr. na malaki ang tulong ng Japan sa paghahanap ng mga solusyon para matiyak ang sabat na supply ng nagkakuri ng fuel sa panayam ng Japanese media sa kanya ang sinabing pangulong na nangyayari ng Pilipinas. May ikipang panalangin ang kooperasyon sa Japan sa larangan ng enerhiya. Sa nakanap ng PDP Marcos sa Japan, may mga natin sa mga pangunahing agenda ang magpapanakas ng pagkakuri ng Pilipinas at para makiyak sa enerhiya at ramay. Nang lumalawak na makain ng tapakyo sa pagtugon sa mga isyu sa supply ng enerhiya. Ikasabinanggit ng Pangulo ang talakayan sa 48 ASEAN Summit sa Cebu, hindi sa mga bang para mamaratan ang supply ng kuryente at ng isa rehiyon kanilang ang plano para sa oil reserve at common power grid ng mga bansang kasasi ng ASEAN. Binanggit din ni Marcos ang inisiriba ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience of Power Asia ng Japan na rilusad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na nag-aanong tarangkas sa 2 billion dolyar na tulong para sa energy cooperation sa Asia. Nangyayon naman po na tulungan ng mga bansa na matiyak ang sapat at ligtas sa supply ng kulo at ibang energy resources para maprotektahan ang ekonomiya laban sa mga epekto ng krisis sa Middle East. Kagdang pa ng Pangulo, mahalaga rin ang pagtulungan sa ASEAN, Japan at Pilipinas sa mga bilis ng paggamit ng renewable energy para maprotektahan ang mga ekonomiya laban sa geopolitical tension. Yan ang pagkita ang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMS.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:20 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
6: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
7: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Responsible gaming at bagcore.ph.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kumpirmado, simulado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
11: Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung nagamit na sa pagpapatayo ng mga istruktura sa bansa ang umano'y mga substandard na bakal mula sa sinalakay na paggawaan sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar ang kanilang nasamsam sa planta. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
12: Naabutan na kalansan sa loob ng isang planta sa Tagaloan, Misamis Oriental ang mga tutunawin sanang bakal na ito na napag-alamang mapanganib sa kalusugan dahil sa umano'y nakalalasong kemikal na taglay ng mga materyales na gamit sa paggawaan. Subailalim ang mga ito sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute matapos salakay ng mga otoridad noong Biyernes.
13: Raw materials has actually presence of natural occurring radioactive thorium. So, yung ginagamit po nila na raw materials from the start to their process is with radioactive material. Kaya po nagkaroon po ng contamination or presence detected dun sa final product.
12: Makikita sa area mapping ng PNRI ang lawak ng lugar na posibleng kontaminado ng radiation.
14: Those are the areas na medyo tinututukan natin. Makita niyo yan, ang problema natin dyan, it's near the coastline at may ilog at saka may water system dun sa kabila. Based on the our troops on the ground, may mga concerns tayo dyan, may environmental concerns natin na nakikita.
12: Nagtutulong-tulong ng mga ahensya ng gobyerno para makontrol ito. Pero mas ikinababahala nila ang pagkakatuklas sa mahigit 500,000 metriko tonelada ng steel bar na nakaimbak sa mga bodega. Nauna ng sinabing substandard o hindi pasok sa pabantayan ng kalidad ng mga produkto, kaya inaalam na ng mga otoridad kung sino mga bumili nito.
14: Talagang may problema na distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. So ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat maaksyonan.
12: 69 na Chinese at 1 Pinoy ang naresto sa planta, habang higit 100 pang Pinoy na manggagawa ang nasa GIP. Kinondin na rin ng gobyerno ang umano'y pang-aabuso sa mga manggagawang Pinoy sa planta.
15: We noticed yung mga Filipino workers, they're not wearing protective gears. But the Chinese nationals na nahuli, they're wearing protective gears. This company started 2017. And binanggit namin yung connection nito kay Michael Yang, di ba? The brother is one of the one who put up this corporation. In 2017, so for a long period of time, there are a lot of reports already, even during that time, na hindi inaksyonan.
12: Nangako naman ang DOLE at DSWD na magpapabot sila ng tulong sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Patuloy pang pinaghahanap ang incorporators ng kumpanya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
16: Nagbigay ng pahayag ang driver ng National Bureau of Investigation na naaresto kaugnay ng putukan sa Senado noong May 13. Giit ng driver, wala siyang dalang baril at hindi siya nagpaputok. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
17: Nakatakip naman eh.
18: Matapos makapagpiyansa ng mahigit 100,000 piso para sa mga kasong direct assault at paglabag sa firearms and ammunition law, nagtungo itong Lunes sa NBI headquarters mula sa Pasay Police Station ang driver ng NBI na inaresto matapos ang putukan sa Senado noong May 13. Nagbigay siya ng pahayag sa parallel investigation na isinasagawa ng PNP, CIDG at NBI sa insidente. Sa kauna-unahang pagharap sa media, iginiit niyang hindi siya nagpaputok ng baril bago arestuhin ng mga pulis kasama ang mga taga Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA.
19: Wala po akong ipaputok na kahit anong uri ng baril simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako.
20: At wala ka ring dala, sir?
19: Wala po. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril.
18: Anya, bagamat may karanasan siya sa paghawak ng baril dahil isang Army Reservist, hindi umano siya nagdala dito sa mga sinasamahang NBI operation mula na maging volunteer ng kawanihan noong 2016.
19: May ano ma, may training po, pero never ko yung na-place sa sarili ko na magdala lagi ng baril o magpaputok.
17: Sino nagpapaputok?
18: Sa ibinahaging video ng NBI na kuha mula sa kanilang body-worn cameras, makikitang walang dalang baril ang NBI driver at nasa ibang palapag ng gusali nang mangyari ang putukan sa Senado. Giit din ng NBI driver, hindi niya kailangan pumasok sa mismong gusali ng Senado dahil ang pinakukuha sa kanyang naiwang bag na may lamang gamot ng NBI agent ay nasa loob ng GSIS building. Isang security guard umano ng GSIS ang umalalay sa kanya para magtungo sa kinaroroonan ng bag. Pero bigla na lamang umano siyang inaresto ng nakasalubong na pulis nang sabihin ng gwardiya na taga-NBI siya.
19: Inassist niya ako dun sa second floor. Pupunta na kami dun sa area na kung saan naiwan yung bag ng isa sa kasama namin. Itong gwardiya na kasama ko nagpaiwan dito sa loob ng canteen at mag-isa na lang akong pumunta doon sa area na in-instruction sa akin. Biglang may sumalubong sa akin na pulis. So sinabi ng gwardiya, sir, ano yan? Tiga-NBI daw po. Tinanong nila, anong ginagawa ko doon? Sabi ko, sir, may inaanap lang po akong bag na naiwan. Sa part pa rin po ng premises ng GIS building po. Doon nila ako hinatap papunta ng possible scenic.
18: Una nang sinabi ng Southern Police District na bukod sa baril, sling bag na may lamang bala, magazine, jacket, t-shirt at NBI badge lamang ang narecover sa driver. Ikinadismayan niya ito, pati ang forensic findings na nagpositibo siya sa gunpowder nitrates.
19: Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. Never ko pa punawakan yung bag.

0: kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapapatok nung time na yun, and makikita na civil yung kanyang pakipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yun.
1: Bukod naman sa suporta ng pamilya, nagpasalamat din ang NBI driver sa mga tumulong para malikom ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Na-miss niyo ba si Attorney Wu? Mag-aala superhero naman ngayon ang South Korean actress na si Park Yoon-bin sa bago niyang seryeng The Wonderfuls. Gagampanan niya ang isang babaeng may malubhang karamdaman na biglang nagbago ang buhay matapos magkaroon ng superpowers. Ayon kay Yoon-bin, nag-enjoy siya sa paggawa ng proyekto kasama ang heartthrob na si Cha Eun-woo. Una nang minahal at niyakap ng mga Pinoy si Yoon-bin sa kanyang pagganap bilang abogadong may autism sa 2022 K-drama na Extraordinary Attorney Wu. Pwede nang ma-binge watch ang 8 episodes ng The Wonderfuls sa Netflix.
3: 즐거웠던 기억이 납니다.
4: I wanted to create a unique character from the first episode, so I let go of a lot of my inhibitions and tried to portray her in a unique way.
5: Driver, sumalpok sa kotse. At pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila, binatikos. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
18: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
9: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. CIDG muli nagsampa ng kaso, inireklamo si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos kaugnay naman sa illegal na operasyon ng private security services. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Roen Cueto. Roen?
19: Sinampahan ng panibagong reklamo ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos at siyam na iba pa kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng private security services. Ayon sa National Police Commission, inihay

0: na reklamo paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act sa Quezon City Prosecutor's Office dahil umano sa pagsagawa ng security profession ng walang valid license to exercise security profession. Nauna nang iniugnay si Mangusin sa umano'y paggamit ng police uniform, iba't ibang pagkakakilanlan at identification document, pati na unauthorized security personnel. Naarito rin si Mangusin kaugnay ng 12 counts of ng cyber-related unjust vexation sa ilalim ng Cyber Crime Prevention Act of 2012. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rohan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rohan Cueto. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7.37 ng gabi.
3: Oras sa tinsenyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Isang sugatan sa karambolan ng tatlong sasakyan sa Barangay Bago at Playa sa Davao City noong Biyernes ng hapon. Kita sa dashcam ng isang motorista na bumabaybay sa bahagi ng Coastal Road ang isang motorsiklo nang masagi nito ang kanang bahagi ng isang sasakyan sa pakurbadang parte ng kalsada. Nawala ng kontrol sa manibela ang rider at napunta sa kabilang lane at sumalpok sa kaliwang bahagi ng kasalubong na kotse. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng rider at isinugod sa ospital. Patuloy na iniimbestigahan ng Davao City Police ang insidente. Kinumpirma ni NDI Director Melvin Matibag ang pag-aproba ng Pasig RTC para sa hiling nilang cyber warrant laban sa o laban kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa. Dahil dito, sinabi po ni Matibag na magkakaroon na sila ng legal access sa mga nakumpiskang telepono at gadgets noong panahong inaresto sina Mabanta. Sinabi rin ng pinuno ng NBI na bukas sila sa iba pang maghahain ng reklamo laban kay Mabanta. Nauna rito, sinasabing tinangkang mangikil ni Mabanta ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Ibig sabihin po nito, yung telepono ni Franco Mabanta, mabubuksan namin at legally, we can obtain informations, videos, pictures, text messages, text logs, lahat po.
2: Sa ibang balita naman, hindi lang ang pag-convene ng impeachment court, kundi pati ang mismong paglilitis ang iminamandato ng konstitusyon na magsimula forthwith o agad-agad. Ayon sa pinuno ng House Committee on Justice, giit din ng ilang prosecutors, bahagi ng tungkulin ni Vice President Sara Duterte na dumalo sa paglilitis at magpaliwanag. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Humarap sa media kanina ang 10 sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel matapos maghain itong Martes sa Senate Impeachment Court ng formal entry of appearance para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang dokumento, pinangalanan si House Committee on Justice Chairperson Jervie Luistro bilang lead public prosecutor. Pinuri ni Luistro ang aniyay pagtugon ng Senado sa mandato ng konstitusyon.
4: We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction.
3: Pangungunahan din ni Luistro ang prosecutors na hahawak sa unang article of impeachment na nag-aakusa sa bise ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Si Representative Terry Rido naman ang mangunguna sa mga prosecutor na hahawak ng ikalawang artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Habang ang ikatlong artikulo na nag-aakusa ng umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd ay pangungunahan ni Representative Joel Chua. Si Representative Lawrence Defensor naman ang mangunguna sa ika-apat na artikulo na nag-aakusa sa bise ng umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
5: We are certain that once the evidence is presented in the Senate Impeachment Court, we can secure a conviction even for this article alone.
6: We will seek to present it during trial. Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box. Kasama din po dito yung pagbubukas nung pong bank accounts nung pong mag-asawang Duterte Carpio.
3: Giit ng ilang House Impeachment Prosecutors, dapat dumalo na sa paglilitis sa Senado ang Vice Presidente.
4: I think the people are waiting for her answers. So, aligned to that accountability mandate, I believe she should attend and present her defense.
3: Kung hindi naman dumalo o lumahok sa trial ang Vice o kanyang kampo,
4: perhaps for the reason that they will not appear, that will be an exclusive judgment of the senator judges. But of course, the sovereign Filipino people will be watching.
3: Naniniwala rin si Luistro na dapat personal na boboto ang senator judges.
4: I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. And that is including the exercise of his or her right to vote.
3: Sa 11 House Impeachment Prosecutors, tanging si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang hindi bumoto ng yes sa pag-impeach sa bise. Paliwanag niya sa kanyang pag-abstain.
7: There are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. But because I also saw what was presented before the Committee on Justice. I could not in good conscience vote against the articles of impeachment.
3: Dumepensa rin si Cagayan de Oro 1st District Representative Lorden Suan sa pagtanggap ng tungkulin bilang House Impeachment Prosecutor. Habang si De Lima ay giniit na trabaho lang at hindi paghihiganti ang dahilan niya ng pagsali sa House Prosecution.
8: Para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice, and accountability.
9: And accountability does not respect regional bias.
3: Pero nanindigan ng prosecutors na hindi sila takot sa magiging epekto ng kanilang tungkulin sa darating na halalan.
10: Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
3: Bukod kay Kabataan Party List Representative Rene Co, pinangalanan na rin bilang House Trial Spokesperson si Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adio. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Dismayado ang ilang residente ng Malate, Maynila sa pagputol sa daan-daang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa nakatakdang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, may kaukulang permit ang pagtatanggal ng mga puno mula sa DNR. Nagpapatrol, Francis Orso.
12: Dating mayabong ang mga puno sa Quirino Avenue, Maynila. Pero ito na ang itsura ng Quirino Avenue ngayon. Putol na ang mga puno at nakatumba ang mga troso sa bangketa. Si Rosita na mahigit 30 taon ang nakatira malapit sa Quirino Avenue, nangangamba ngayon sa magiging epekto ng pagputol sa mga puno.
13: Mula po na nagputol sila ng mga puno, naging mainit po masyado rito. Wala ka ng lilim na madadaanan. Ngayon ang pinangangamba din namin, binabaha kami pag lalo na pag malakas ang ulan, baka lalo kami bahain dito.
12: Ayon sa Manila Environment Management and Protection Division, pinuputol ang mga puno para anila sa konstruksyon ng halos 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway o SALEX na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Noong March 26, 2026, naglabas ang Department of Environment and Natural Resources, NCR, ng tree cutting at earth balling permit sa San Miguel Corporation o SMC para sa proyektong nasa ilalim ng public-private partnership katuwang ang DPWH. June 28, 2025 naman ang aprobahan ng DNR ang Environmental Compliance Certificate application ng SMC.
14: Meron po yung multi-stakeholder consultation, public scoping, technical conference para po sila makaabot dito po sa proseso ng pagkuha ng ECC. So I believe na na-consult po yung mga affected barangay, especially yung communities po no, na maaapektuhan nito.
12: Tinatayang 617 mga puno sa Quirino Avenue at iba pang kalapit na kalsada ang kailangan tanggalin. 10 na pong araw lamang ang ibinigay ng DNR sa SMC para tapusin ang pagpuputol at paglilipat ng mga puno. Sa project description na isinumite ng SMC sa DNR, tiniyak nilang susundin ang itinakdang mitigating measures ng kagawaran sa posibleng epekto sa kalikasan ng kanilang proyekto. Kabilang dyan ang flood mitigation, waste management, noise control, at tree replacement program.
14: We have to strictly monitor na yung kanilang commitment under the tree cutting permit na more or less po 50,700 seedlings. They have to provide that to us in replacement of the trees na maaapektuhan or makakat under po dito sa tree cutting permit.
12: Sa kabila nito, aminado ang lokal na pamahalaan ng Maynila na lumiliit ang green spaces sa lungsod o yung mga lugar na mapuno.
14: We have to balance din no yung environmental protection, economic development, and social protection for the sustainability.
12: Sinubukan ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang San Miguel Corporation at DNR tungkol sa pagpuputol ng puno, pero wala pa silang tugon dito. Francis Orso, ABS-CBN News.
0: Exit sa Strasbourg Open sa France, si Pinay tennis star Alex Ayala. Tinalo siya ng qualifier na si Alexandra Olenikova ng Ukraine sa first round nitong Lunes ng gabi. Nakuha ni Ayala ang unang set. Sa second set,
15: lumamang ang Ukrainian For Love. Nag-rally at naitabla ni Iyala ang score sa 4-all bago na recover ni Olenikova ang momentum para mapuwersa ang deciding third set. Nagpatuloy ang matinding laban sa final set kung saan lumamang pa si Iyala 3-2. Pero winalis na ni Olenikova ang sumunod na apat na games para manalo sa score na 6-3, 5-7 at 3-6.
11: Susunod, Brent Manalo may date sa mga fans sa kanyang EP-launch at FanCon. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Narito po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. 10 piso kada litro na fuel subsidy pinalawak sa mahigit 900 gas stations. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
18: Ayon sa Department of Energy, maaari nang makakuha ng 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina mga kwalipikadong public utility jeepney at UB Express driver sa kabuuang 738 fuel stations nationwide. Sa ilalim ng programa, maaari rin makatanggap ng hanggang 1,500 pisong fuel assistance kada sasakyan bawat linggo sa loob ng 3 buwan. Ipinatutupad ang subsidiya habang patuloy na naapektuhan ang presyo ng langis sa bansa dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ang pagpapalawak ng programa na mas mapadali ang pagkuha ng fuel assistance ng mga tsuper sa anumang bahagi ng bansa habang sila ay bumabiyahe. Sa datos ng DOE, 616 na istasyon ang nasa Luzon, 172 sa Visayas at 150 naman sa Mindanao. Nagbabala rin ng DOE na maaaring masuspende o makansela ang Certificate of Compliance sa mga fuel station na hindi susunod sa mga panuntunan ng nasabing programa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bertizon, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: Boca de Puerta Gaza. 15 mm Rádio Patrol 630. A 15 mm Telerádio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. 15 mm.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Tinitingnan ng International Criminal Court prosecutors na gagamit sila ng mga ebidensya mula sa hanggang 70 testigo para sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, mula sa bilang na ito, inaasahang hanggang 30 testigo ang magsasalita mismo sa korte. Sa kanila ring submission sa ICC Trial Chamber 3, may mahigit 13,000 ebidensya na kanila pang sinusuri, bukod pa ito sa mahigit 5,000 nauna na nilang naideklara sa iba't ibang partido sa kaso. Umaasa ang prosekusyon na matatapos nila ang kanilang mga paghahain sa korte sa September 30 at nagpanukalang simulan ng paglilitis sa November 30. Pero kinonta ng depensa ang itinakda nilang trial date. Dapat muna nilang masuri ang kalusugan ng dating Pangulo kung karapat-dapat siyang sumalang sa paglilitis. Hiniling din nila na magkaroon ng mas mahabang paghahanda bago ang trial tulad ng nakagawian sa ibang kaso sa ICC na hindi bababa sa 3 buwan. Humingi rin sila ng paunang listahan ng mga testigo at kanilang magiging salaysay sa lalong madaling panahon. Samantala, formal nang kinilala ng ICC si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni Duterte, habang inanunsyo rin ng ICC ang abogadang si Kate Gibson bilang associate counsel ng dating Pangulo.
5: Kiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon na naglalayong ipasailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hair follicle drug test. Nais din ng naturang petisyon na isapubliko ang resulta ng naturang drug test pati ang iba pang medical records ng Pangulo para patunayang siya ay malusog at may kakayahang mamuno ng bansa. Pero sa kanyang komento, binigyang diin ni Solicitor General Darlene Berberabe na walang sapat na basehan sa konstitusyon upang pilitin ang Pangulo na ilabas ang kanyang mga dokumentong medikal. Dagdag ng Solgen, ang Article 7, Section 12 ng Saligang Batas ay nag-aatas lamang na ipabatid sa publiko ang kalagay ng kalusugan ng Pangulo kung siya ay may malubhang karamdaman. Inilista rin ng OSG ang public activities at iba pang lakad ng Pangulo mula Abril hanggang nitong May 13 na nagpapakitang nasa maayos ang kalagayan. Ayon pa kay Berberabe, labag sa presidential immunity ang petisyon na anyay isa lamang fishing expedition.
6: Inaasahang maladate with fans ang upcoming EP launch ni Brent Manalo. Hindi naman nagpatinag sa bashers ang kanyang ka-duo na si Mika Salamanca matapos mag-viral ang eksena niya sa The Secret of Hotel 88. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
7: Dagsang fans para sa ticket-selling event sa upcoming EP launch ni BBB First Celebrity Collab Edition Grand Winner, Brent Manalo. Isa sa personal favorites ni Brent, ang Pareho Tayong Nahihiya, na isinulat ni Star Pop label head Rock Santos. Kasama rin sa EP ang kanyang rendition ng kantang Malay Ko na unang pinasikat ni Daniel Padilla.
8: I think it's only fitting to release this for the fans kasi para sa kanila naman talaga to more than for myself. Hindi ako mapili ng favorite but I would say top 3, Pareho Tayo Nahiya, Tell Me How, and Malay Ko.
7: Para kay Brent, maladate with the fans ang kanyang fancon at EP launch sa May 22. Hindi naman nagpapatinag sa bashers si Mika Salamanca, ang kaduo ni Brent bilang big winner ng PBB First Celebrity Collab Edition. Matapos mag-viral online dahil sa kanyang pagganap sa The Secrets of Hotel 88, pinili ni Mika na gawing motivation ang mga puna.
9: I always take them as constructive criticism kasi ako, aminado naman ako, I'm not the best sa acting.
7: Abala si Mika ngayon sa 2 pelikula at paghahanda para sa kanyang debut album na Mahika. Emosyonal at puno naman ang pasasalamat si Carmel Collado sa kanyang EP launch Linggo ng Gabi.
10: Soundcheck pa lang po, ramdam ko na po yung pagmamahal nila, na talagang excited po silang kantahin yung mga kantang nirelease ko po.
7: Ayon kay Carmel, isa itong malaking milestone.

0: pakinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalak, dili manungtaw.

0: Music Radio.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligida, battery, lubricants, o mags para sa musaginan? Motor, baja o babao? Ani-ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires, sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants, sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, na mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid, sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags, sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at anong klase sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add to na da sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
0: This is FM Radio. FM Radio.

0: Music Radio. Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mopabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, modesign o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

0: Bagong FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
1: Favorite Music Radio.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong Favorite Music Radio.

Music Radio FMR Sagabi. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kain ang pampamilya or kain ang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House nag-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, ug uban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Ang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilid kini sa Mega Grand o Family Drug gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayun na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
2: Gabi hinaron, ting panihapon, panahon sa hab-hab, arun kalak, dili manungkab.

0: Inila sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa iyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa iyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa iyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FMR sa gabi.

0: ang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilang mahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Sa waya pa makahibayo, dyan na sa Surigao ang Surigao'n mobile phone. Ang Surigao'n mobile phone ang puteka supplier sa nagkada EMTSA sa cellphone sa mana sa iPad, laptop o tablet sila bubaligya usap sa wholesale o retail sa Frontiesa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kay mo repair usap sila sa mana dupa ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor, ang bayaran, ang piyasa rang na inyong palitun. Ang Surigao'n mobile phone mo palit isab sa mga wala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilang titang anaw sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Gawang. Mugu Bapapile Phone.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila naimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kini gipanag-iagidubala ni Ma'am Peach Blanche Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila'y nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Kung sa patong gihulat, add to na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mga

mag-order og chicken namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Junay dako ay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kina inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok.

na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dong inom, hangtod na nangahubog sila. Mauto na pulos hubog ang nagpasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhod din madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon, ay magbaktas na lang ko, ay kaya nabulog na kong mayol dire.

noi

0: Plasma ang inyong ipakita. Ano na ang Goldland Printing Press? Ang Goldland Printing Press buhibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Buhibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o banaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di palagiya o di dumala sa Surika Multipurpose Cooperative CDA. Registration number 95201301921. Ala kini mahibutan sa 00491 Borga Street, Surigao City.
1: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Makeshop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing putay sama sa litron mano, beef nilaga, tinula na isda, bugdagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigaonon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila na imutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 o ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.

0: sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid din sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Buntag nga imong ma-feel.
2: Maning tamot o maning tail. O bubahakan.

0: na mo bayo. Hindog ganing tingog ako na. Pati ganing yoyo na.
1: Dabi di hoy. Ay gala, ayaw mo ka Sony Max, ay butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Dala siya.

0: Hoy, pre, kung saan ko na lang nagigiras mga hapon? Patakta ka man, ha?
1: Abay, ang nalita ka, kung sunod na kunin mo, sunod, wapang ni hapon ito panahon na.
0: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa ito sa pisip pa ka.
0: Ah, may pa ito, Osborne. Irakino na ito.
1: Ano na ito, ang madali, ha?
0: O, sige, ang malagay.
1: O, sige.
0: Okay,

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyo mga baro na dyan may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Keduplicator ang kay Mara Labalaba.
4: Muntag na! MMR!

Manigyo kayo na ulas rin nga your favorite music radio 89.3 FM Radio Surigao. Itong oras karoy 10 minutos nang nakalabay sa alas 5. And yes, mga ka-vibes, sa anyan po rin yung bisdaka ladyboy DJ Dunaga. Alright, marjo na buntag. Diba yan? Ilang days lang tayong wala ka nakaalimut.

isang panibagong araw na naman po sa ating lahat, mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning ka na itong tanan mga higalan, no? Welcome, welcome sa itong programang Abrigada with AJ Durakda. No, ba na lang kunin nyo ang salud sa usa ka oras, alas 5 at alas 6 sa Kabuntagon, Lones. Taman Sabado, yes, ha, pala sining sa tanan mga nakatune in sa ilang mga tag sa mga radio. Good morning, mga higalan. Wait lang, aayusin natin yung tuner natin, eh?

0: tá doidinha.
1: And you're still listening at your favorite music radio.
0: Viradinha.
1: 89.3 FM Radio sa Galatong Oras.
0: Casinha.
1: 8 minutos ang nakalabay sa alas 5. Or yes, ka vibes. It's a beautiful Wednesday with your beautiful DJ. Ngayon po ang inyong bisda ka ladyboy, ang chikador ang lakwatsera, pero hindi chesmosa. And every day, happy Wednesday. No, marasun, adlaw ka natin ganun ng higalang. Welcome, welcome sa atong programang Abrigana with the DJ Durakda. Pitsa 29 ay noha sa bulay sa Mayo, oh my G. Apakabilis ng araw, magbabababay na naman tayo. Happy Fiesta Day, si Tigo Mananod, no? Tipay gayon gabi ang ilang Miss Gay. Congratulations sa kay Marche. And also sa itong mga avid listener, karong orasan, no? Happy, happy listening ka ninyong tanan. Sa tanan mga nag-walking, nag-jogging, nag-exercise, no? While hawid-hawid sa kamot. Ay!
2: Aray ko!
1: Bakit may ganon? Walang pahawak, be? Jogging lang. No, sa mga nag-zumba karong orasa, welcome, welcome. It's a Piradinha ha by Gabriela Valem. And guess, para sa inyong mga shoutout and request, you can leave a message at the live stream or tawag lang sa itong text line 09-29-205-0555. Again, that's 09-29-205-0555. And also sa ngalan dahil sa itong management, sa itong station manager, Sir Albert Lansin. Para sa itong control karoin, wala pa. It's Superman Kent Angelo Cervantes. Kaya mo sabi, the one and only, ang pinakabagtik mo servisyo no other than bingo matugas. Ariga sa ato mga avid listener karong orasa, no? Diya sa may ground floor kay Kuya Titing. Hello, yeah, good morning. Kaya Della is not here na naman. Ay, jaon ba dyan si Kuan? Si Christian Alipaw, yes, ha, pala sanin ka rin yung tanan diya sa ground floor, no? Sana all lang, kasama ko pa si Christian last day. Oo, karoon na siya din sa mo nag-guardia. Kalingbe ah. Na to, buhay-buhay. No, sa tanong mga tricycle drivers nga nagsibay-sibay karong orasa. Stay tuned lang mga ka-vibes. Sasayaw tayo later on. Kauban sa inyong mga requests.

kagabi mga higa lang. Dito kami sa Kilometro Jeeps. Eto, marito ilabay yan. Nag-vigil kami. Wala pa kitulog. Parang kailangan ko na talaga matulog din. Baog na baog tayo, girl lang. Ilalaban pa rin natin to until 6 in the morning. So, banin ko ninyo mga higala para sa inyong mga shoutout and requests. Oh, tapos kaya kinagaantay tayo ng live stream. Later on, sure na sure ako makakapag-live tayo. Hi to Ma'am GG Castarense. Oh, good morning. Ganun yung ganan niya mga higala sa mga nanghagad. Sa mga nanghagad, iha, og fiesta, og laag, pas muna. Naku, nakakatamad na. Ayoko na kumain ng lechon. 3 days po kasi ako, 4 days ako straight nag-host. There are 2 weddings, 2 birthdays. Then, 2 disco parties. Pero dili man to hosting ka doon. I know, hosting pa rin yung 2 discos. Pero, comment ako ng M&M lang. Pwede lang natin lasingan, girl. Shot puno. Well, that's why wala tayong bosses. Bosses, kalabaw tayo to die. No, 30 minutos na di ayang nakalabay sa alas single. Let's have a break.

Oras, 14 minuto sa kinakalabangan sa lasing ka. Let's have a break, mga igalan. Ilim sa tagwoo. Nasa thirsty. Bumalik na po. Only here, your favorite music radio, 89.3 FM radio. Bagdik, Surigao.

0: Kailan may ginisuit music, no?
1: Oh, ayaw ko bita.
0: Nga naman kung
1: doon ako yung upat.
0: Ano ba? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na rin ako yung matagtiki.
1: Basin ibawaan mo ang tambalin.
0: Ay, kasayo ng tambal.
1: Taduhin ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwang, ha? Itapot sa imong lubot niya. Dugdugo.

0: sa Mindanao.
1: Category sa listening at your favorite music radio. At ang oray sa 22 minutos ang nakalabay sa alas 5, I guess. Kinig po ng inyong alagad, DJ Durakda. I guess, good morning mga higalang. How are you today? No, kumusta rin ang atong adlong Miyerkules? Oh, nakapangapi na ba ang tanan? Nakatugna na ba? Nakahikay na ba ng bayon sa itong mga trabahante? Ay naku, nakakatamad pa talagang pumasok. No, labi na kay pipila ka mga fiesta ang tagagihan. Nakakatamad, sige disco. Laong pa sa mga bata noon, sad na sad.

0: dili ka jud kalimtan ato pag tumar na ni ato mga Lozartan tapos ni U Block 100, no? And also again sa ato mga mamistahay diha, no, katong mga mahilig jud og laag, don't forget to bring your wo-o. Uy, uy, uy, dun, girl. Don't forget to bring your water. No? Okay. Katong akong uyuan nga. Katong amo gi-vigilan kay bi iya sakit is blood clot. No, sa sobra ka init. Din sabayan pagkaon og tambok. Shatan pag ako an RH. Yun. Nati-trigger talaga. So, nagka-blood clot, naputukan siya ng ugat sa utak. That's why mautoy ko sa iyang kamatayon, no? So, ato-ato mga higala diha nga hilig og mga laag, hilig mamiyesta, no? Sa Manila, danghan yung mga may nang safety first job, no? Dili ta magpataka-taka. Sa squatter pag kabalita nga, dili na nato kaya na natay gibati. Relax na lang asa sa balay next year ulit. Para maabtan pa kag next year, no? Okay, mag-unsa man ang fiesta kung dili na kamaabta next year. Mauna ibitaw giingon, mas importante ang ugma kaysa diploma. Kaya mag-unsa ang diploma kung di na kamaugmaan. No, wala man kay, wala kuno kay ugma kung wala kay diploma. Pero mas importante ang ugma kaysa diploma. Kaya mag-unsa ang diploma, inigdi na kamaugmaan. No, maunang bantay-bantay dyan sa itong mga kaugalingan, mga higala, kay labi na karun. No, karun nga panahon na pag umaga ang init-init. Pero pag gabi, ay nakubi, grabe talaga yung init. Ay, lamig be. Oo. Astambog na kuma pagkagabi eh, pero pagkabuntag, purapod kagaparito. No, kanang gaduol gani ka sa kalayo, astang inita sa dalan. Oy. No, manong, ampingan dyan na to itong kaugalingon kay Usaray Lawas. So, tumalabay rin tayo sa kalibutan mga higala. Oo, wala tayo live stream sa itong page, pero siguro magla-live na lang ako sa aking page.
1: I love your lips, I love your nose, I love your face.
0: 3 days nga pala kung wala, ay 4 days pala.
1: I love you truly.
0: 4 days ba? 5 days.
1: I love you babe.
0: O, absent tayo.
1: Na
0: okay na ako'y gihikay, na ako'y gi...
1: I love you
0: proseso.
1: I love you so.
0: That's why wala tayo.
1: I love you so.
0: Pero kayaan yun, ha?
1: I love you very much.
0: Award winning lang naman.
1: See, I love you.
0: Famas Award. Ay, girl. Iba ka, girl.
1: Very much.
0: No, bito, no? Sa tarang mga naglingkura kumain, no? Nagkapi-kapi, or nagtugna, naghikaysudan.
1: I love you.
0: Or naghinoktok pa karong orasa, no?
1: Please.
0: Oo, marasyon na po na karing yung kanan, mga igalang.
1: I love you, babe.
0: Sa mga nag-jogging ko man while naka-headset.
1: Love you very much.
0: Nag-exercise. Oh, ayoko talaga sa lahat yung nagja-jogging kasama yung boyfriend or girlfriend. Jogging lang, be. Walang hawakan ng kamay. Ano kayo, Yeng Constantino? Hawak ka man. Or girl, exercise yung nilalaban natin. Hindi pag-ibig, Jai. No, shout out din ko sa akong mga nalabyan diha sa may Boulevard and also diha sa may Memorial Park. Grabe naman kayo, babe.

And also later on, mag-upbeat po tayo. Ipili tayo ng mga best song for this Wednesday. No, pasayaw na to itong mga higala. Let's move out for the trend music.

your favorite music radio 89.3 FM Radio Surigao at Oras. 34 minutos ang nakalabay sa alas 5 with our song coming from Shy Rock. Trend song last year, 2025, no? This one was released in May. Isang taon na si Shy Rock. With a song titled Kaber. No, sa lahat ng mga nag-exercise karong oras, no, marajaw na buntag. Mga higala. No, sa itong mga biyahero, biyahera, din sa may PPA, marajaw na buntag ka rin yung tanan mga higala, no, amping-amping kanunay. Sa itong mga kapitan, sa ilang mga lunch.

And also sa itong mga bus driver, van drivers, multi-cab and tricycle drivers, amping-amping mga galman, tulog-tulog din. And also sa itong mga street sweepers din yung syudad din Surigao, marasa na buntag mga galman. No, sa mga pajuti na karong orasan, no, sa itong mga frontliners, mga police, mga mamogser, sa itong mga guardia, di ka, napapunta pa lang. Yung iba patulog, yung iba pagising, no? Good morning ka vibes. No, sa mga private sectors, naabri na karong orasan, no? O di sa mga tiyanggihan sa boulevard, good morning, good morning, good morning.

ato mga ka-vibes diha sa mga terminal. Yes, good morning kaninyong tanan mga higala. How are you today? Sa ato mga biyahero diha, sa mga pasakay pa lang, sa mga padunggo pa lang, good morning kaninyong tanay. O diyan sa kay Jervy Kaluyang, sabi story like, yes, good morning kanin mo diha, Jerv. How are you today? Dungan mi duha, pero may majuti ka sa iyo po siya. Pero may magsabay gabiyahe.

Oh, yes, Sir Ferrol, no? Oh, ato na mo gihaya, sir, sa Kilometro Gis. Kaya ito manito yung pamilya. Pero na pa sila yung mga gipaabot. Whatever song come from Sex Bomb. Halukay Ube.

sa itong asuking tigpamitaw diyan, oh, let's beat the floor. Kapala sa ningganin yung tanan mga gala. Sa mga naka-tune in karong oras sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga radio, oh, marito na buntag mga ka-vibes. Oh, mother and father, lolo and lola. Halukay ubi naman po dyan, oh. K-A-K-I sa atong mga hawak, oh. Very, very good talaga yung mga nag-exercise every morning, oh. Sa mga, sana siya itawag, ganyang mga nagwo-walking, nagja-jogging every morning, oh. Good morning, ganyang yung talagang mga nanay and tatay, oh.

And also, happy listening dia kay Nico Bertis para go la parain. Eh, nakabaylo na. Sorry. Oh, Nico Bert la parain is para go. Pamista, human ang pista. Na-disgrace na gani ako. Oo. Mga jura ka na kung hinabang Nick para sa cover sa akong motor. Oh, tapos pahilot mo sa kantas siya. Hindi lamang na mag-post sa Facebook kung ano kay base babas na punta. Oh, pero hindi ako lasing nung na-disgrace ako. May aso lang talaga. Yung aso, yung may-ari, di ko na nakita, B. Ang gigigil ako sa may-ari. No, ang dyan na makaligis, tag-ido mo. Yung ambot kang kinsa tong ido. Prince Arena Zamora Zarena. Zarena. Oh, maras na naman. Galing yung kanilin mga gala. Janice Villazon. Yes, may barangay Kapalayan. Hello, good morning, Kavibes. Oh, nakalive po tayo ngayon sa aking page. Hindi na natin nakahabol eh. Noto Paolo Pigares. Sail Operama, yes, marasarabot na galing yung ganang mga galan. No, happy listening and welcome, welcome sa itong programang Abrigada with our song coming from Cat Dog. Siya, laka dun be. It's a Bongga Katay. Oh, sa mga nagzuzumba, karong orasan nyo. Yes, pihit lang sa itong mga radio. Sasayaw tayo this

Merga, no, no, sa among mga kalumunan, dili pa sure kung sa Sunday ilubong. Pero ang bana-bana is Sunday. Kay mga may mga aunties was maabot tomorrow or karon. So, wala dili na dugayon. Oo, dyan sa may kilometer.

R10 and Vigil sa ako yung anjaon sa tapad ng pasem ko. Sa itong sige chat, sige pangunta na God, andito sa live ko. Mag-comment na lang kayo. Review nyo na lang, be. Nakakatamad ba isa-isa pang chat? Kaka-disgrace lang, oh. Tapos namatayan agad, oh. Ang galing.

And also, once again, congratulations to the newlywed, Mr. and Mrs. Bagayas, no? Congratulations sa inyo mga galaw. Kahit mahirap ang panahon ngayon, lalaban at lalaban pa rin. Crisis ka, vibes. Crisis na crisis. Girl, ha? Lalaban pa rin tayo. Mahal ang bugas. Oh. 65. Oh. Grabe talaga pagtaas ng kilo ng bigas. Murag mag-practice na tayo ni twice a day mukha on. Oh. Tapos pagtuon na dyan tanig tanong mo kalibre ka muti sa king. Oh. Dumadoma. Balik sa dati. No? Kay sa una, anam ang puna, sa una nga panahon, no? Kaduha lang mukha on sa kadlaw. Kuansa ka ng dumadoma. Mahal naman ang bugas. O, pati ganit bagong humay ko man, mahal na kayo. Dili na mabayloan. Pati NFA, nagmahal. No, pahirapan din ngayon ang bintahan ng NFA. Ilog-ilog, oh. Priority ang mga senior and PWD. So kami ani. Wa yuts, utong tutani yuts. Sa mga jaoy, hamok-hamok na bugas, baka share nyo naman yan. Ito na tanig, buyad o gumay. O, oh, diha sa Boulevard, atong latagan, kay lapad-lapad, dugay maglandong. Malandungan diha, alas-singko pa. Tamakan mang gani sa mga salakyan, ang buwan, ang humay na ibuyad, pwede na tamakan sa patos. Eh. Basta walang ka makagiod sa ido. And also, shoutout dahil ko kay mother or father nga mag-aki-aki, nag-iiban gabi eh. Nga maki-ulira dahil yun. Guliog si Luklo kay bugchi na si Loki. Ay, wala pang magud kayo yung mabantay din to, ano? So, they need us. Siyempre, araman dyan na sa katapusan dayon, no? Sa katapusan dayon sa itong mga higala, sa mga minahal nato, sa itong kinabuhi, no? Bisan ka na lang mawi atong ubanan, panag-ubanan, no? Bisan pa man, di nila na makita, di mabati. Bless sa mga among mga kaparintihan, no? Napabati gihapon na mga among suporta nga na amin, nagpaluyo, perme, sa ila, bisan pa man sa kalisurog kalipay, no? No, ana dapat kita mga maglumon. No, dili lang nato ipakita sa kung naa sila or wala sila. Ay kanang siya tawag niya. Sa kaayuhan lang, no, sa kamarajaw-raja unta pero pag sa kalisod wala ta. No, so dapat ang maglumon, damayan talaga yun be. Sa kasakit ug kalipay, no. Kamara joy maglumon magkadino ulay, no, magkasinang pitay. That's why natagpo na ito atong 100%. So karon maghikay pa migpapil. O para kay na apami bayro nun sa funeraria. Na sa mga 32K. Kayon pa na mo. Kayon na. Bala, wala tayo tulog. Wala tayong choice. No, mas may nang sayo mahuman ng papil kaysa mapending, no? Kaya doon na ito magkarakara kung apikin na ilubong na. So hikayo na mo ron ang papil na pod. Oh, busy pa sige pa-inform sa mga lumon. Ano, mga ito ba mo? Magproblema na pod ka kung asa patuluga kay layo baya sila, no? No, pero sige lang, laban Japan. Tinapa-tinapa ang labanan. Hope na mahuman ko man ang papel. Ay, tinatamad gusto ko matulog. No, mamaya babalik na naman. Pero wala tayong choice, eh, ganun talaga yung buhay. Pero with sign, 48 minutos nang naglabay sa lising ko mga higalang. No, good morning sa tanang mga nagsibay-sibay na syudad ni Surigao. Oh, good morning ka rin yung tanan. Sa mga nagsaulog sa ilang kapestahan karoon, no, Senior San Isidro Labrador. No, kabalaw ka mo na sa uban, barangay. Or bisag dili lang diri sa ato, no, sa mga nagfiesta sa San Isidro Labrador. Na sila mga pamahiin ka ng mga pag-iya gani sa katawahan. O ka nang magpailog o bisag unsa. Not only material things,
No, lakip na ka ng mga pan. Mga pinutos ganin na pan. O magpailog, magpasabwag. O gasa. No, kabantay mo sa Senior San Isidro Labrador na ato'y gawiran nga Karabaw. Oo. Kaya si patron niya si Senior San Isidro Labrador nagawid niya siya Karabaw na mag-uuma. So ang gasa kay Bali adunar sa katawahan. So muna mo ba magpailog o kwarta, no? Ilog-ilog, mga pan, mga pagkaon. Material things like mga sama ng mga ballpen, mga chinelas, mga t-shirt. Sa abundance of blessings. No, pero diri sa ato, diri siguro sa amo na part, no? Sa Isidro Labrador man ang among barangay. Pero ang among sitio sa October pa magpiesta. Kuan man ni St. Teresa. Wala pa ko ka-testing o gingani. Pero sa uban barangays, no? Sa uban munisipyo, cities, na yung anak nga nagpadayon nga kanyang pamahiin. No, magsabwag og mga blessings sa ilang mga kahigala, sa ilang mga mamistahay. No? Ato na padbalik-balik ko, anong pahinom doon. No? Sa ato-ato mga higala ng mga high blooders. No, na yung mga balatian, always bring your maintenance. No? Kung mahimo ni kaya na ito ang mga ilimnong makahubugay. So, usad yun na sa mga makatrigger. No, sa itong mga sakit kay katong akong lagi uyuan nga ninghali na diri sa kalibutan. Blood clot to siya, no? Sa sobra kainit, paspas ka o glitron. Na game nan pagkuan RH. Oo, yun. Tinamaan. Siguro na kauligbalay. Kauligbalay, awa na, lain nagpaminaw. Kalitrag higda, mapatulala. Awa na matingog. Mauna di ay ito. Pagdala na sa karaga, awa na dyan. Ayaw, maradyan na bunda. Garibu niya, Saldi Zedro Alsong. Hi, buds. Para sa nabunda, ganyan mo rin, no? Ha, pala sa ningan. Welcome, welcome sa akong live diya sa 89.3 FM Radio, Surigao.

0: Oh, alright, grabe yan. Tara na, mamista sa mananood. Nangga, may rebaya hindi ha, yoyo glitch yun.
1: Ang damdamin mo at ang puso mo ay matuwid.
0: Masalubuon, Meron. Oh, masalubuon. Pass lang sa ta sa mga fiesta.
1: Walang pong mapasa sa'yo.
0: Naami, kuan, naami. Gaya to bang karoon nga siya na istawa. Basta kayo, masalubuon me. Oh, good morning, Badge. Oh, diha sa Kansaldi, Cidro, Alsong. Oh, nakamaka ko man, Badge. Nakaka sa Manila. Whatever song coming from Shaira, one of the trend song ni Shaira, it's Forever

And also, no, congratulations di ayon sa tarang mga bagong kasala. No, sa ilang mga fiestahan, no, dagan ko nakita sa mga posts, mga friends na ako sa Facebook. And also, pasensya kayo kay Ate Alma. No, diha sa may San Isidro. Barangay San Isidro, wala ko ka-attend. Ambot lang si Ma'am Gigi Castrense kung naka-attend. Kumari na kami ni Ma'am Gigi kumain. Okay, nagninang ako sa bata. Gikuha ko ni Ate Alma as ninang. Ninang, dili ninong, ha? Sa ija bata diya sa may barangay San Isidro. Kami ni Ma'am Gigi Castrense. Ambot kong nakabalo to siya. Wapot ko kabalo. Huwag no attend ba siya? No, wala mang kukado lagi. No, pasensya ka ayo. Habol rin ako ang pakumot. Pakumot? Parang may pera ka, girl. Ay, wala mo attend si Deji Durak na kay walay gift. Mamuyos ng hinutan. Ay, naara ka din sa Rigao Bites. Nakakatrabaho din, Roy. Akala ko ba nag-move on ka, kaya nag-manela? No, muraga, mga last barangay na po. No? Tingin ng fiesta ron. Parang papunta na naman ang June. Wala ko kabaloon sa ipatron sa June. Basta ganun mag-fiesta. So satisfied naman siguro ang uban, no? Naladahan naman siguro ng lechon, adobo, apritada. Sigurado ta, dagay naladahan ron. Ang uban mo yung hindi naman fiesta. Ay, nagpulaan ng lechon. O, di kay Chin Crisulugo. O, di sa may barangay Kapalayan sa Ila. Ila Lantox. O. Palasanin ka ni Maria, no? Sa Ija Mother, sa Kan Kagawad, Krisulugo, Kan Kagawad, Inday, oh, Marazara Buntag. Kaya ka mo mga hagada ni Ija Fiesta. Kadako sa Ija Baboy na tag-ihaw. Hindi naman lang ako naisipang imbita ka, Charis. O, iba nagpapaimbita ka, girl, Fiesta, gani, no? Lin-Lin Sarmiento, happy listening, ganun yung tanan yung mga galan, no? At ang oras di ay 55 minutos nang nakalabay sa alas 5 with our song, with our last song for today. It's a hype. No, lang tayo igong oras pang ang padayong pasaunahan. Salamat sa pagduyog sa ako, salud sa ako sa ka-orays. Alas 5 nga to sa alas 6 sa Kabuntagong Lunes, Taman Sabado. Sa atong programang Abrigana with your bista ka ladyboy ang chikadorang lakwatserang pero hindi chesmosa DJ Durakdak po og marapot na magubaruban samang oras samang stasyon dili lamang sa pinakabagding station sa Rigao City 89.3 FM Radio Bagdik sa Rigao.

0: bilang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na!
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires, sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Og libre ang change tires at tanang klase sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: FM radio. Favorite
4: music.
3: Music radio.
4: Radio.
3: Favorite
4: music.
3: Music radio.
4: Radio.
3: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.
5: Prime time, balita. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan na. Prime time, balita. Kuman.
6: Ay, may gala, kumusta? Marado na buntag sa Ejo Rot. Welcome na isab din sa itong prime time balita. Kuman, adlaw kuman na Miyerkules na pizza. 20 na sa buwan sa Mayo. Happy Fiesta sa mga nagfiesta ko man adlaw. Og katong mga namistahay, maurag yapon ato pahimang no, pagbilin mo panglakaway, pangtrabaho. Ayaw na lang ilunod inyong kaugalingos fiesta. Inumdumi trabaho pa kita. Alas sa isa-isa sa buntag, mga kabayb, sita maglangay. Arekta sa mga headlines sa ato mga balita kung manadlaw nga nahipos sa lawak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Adunay total nga 3,224 ka mga butante ang nakaparehistro para sa BSKE 2026 election. Samtang sa laing bahin, Dinagat Islands nagpakita og suporta sa siyensya o inovasyon sa 2026 Mindanao Regional Scientific Meeting. Laing headline sa itong mga balita, ika-45 regular session, gipasiugdahan sa mga kabataan. Mga may pagipasidunggan ang mga kabataan sa talagsaong kaalam dito sa Angguriang Panalawigan. Year 5 Protection karagana pahayag sa dakong suporta sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. 36 ka mga individual nakagraduar kinigikan sa 5th batch sa community-based drug rehabilitation program. Mayor Elizabeth Matugas nag-supervise kini sa panayon nga site development of land grading works sa new municipal hall grounds, isip kabayan kini sa beautification efforts sa naisgutan nga lungsod. 38 Firon Battalion nagpalayon kini sa recruitment drive sa Surigao del Norte, Jaffe Caravan. Samtang nasikop nga mga tigpayot sa iligal nga druga, doon na trabahante sa LGO dito sa mainit sa Axpan sa Piria. Ay, inindrugs gadyo, grabe. Solar-powered ice plant. Mo palambok kini sa industriya sa pangisda sa plasar. Surigao del Norte, din nakabaton sila ninigikan sa ahensya sa gobyerno. Mga kita mga headlines sa ito mga balita kumanadlaw na ipo sa luwak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Among ito't kanin yung mga nagunang balita di asin tagsa-tagsa kamang at ugaran. Pwede mga kabayb sa itong unahon ano'y pinaka-latest nga kahimtang sa ato panahon, no? Gumikan kay ato katangan permanente kinijagan sa ato panahon. Ano'y atong report gikan sa Pag-asa National? Pag-asa, pasok!
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone ay bumaba at wala po itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating inaasahan. Yung ITCC po natin na nagpaulan po dito sa may Southern Mindanao ay bumaba po at offshore po ito. Kaya inaasahan po natin dito po sa buong Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms storm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 27 to 33 degrees Celsius. For Iloilo at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 24 to 33 degrees Celsius.
6: Okay mga kabay, sa mo dyan ito ang pagbanabana sa kahimtang sa itong panahon sa mulabay nga 24 oras. Wala tay bagyo, walay na monitor nga low pressure mga kabay. Pasalamatan dyan po na ito ang atong labong makagagahom na nini, no? Ang bisan tood, kitang din ibabos kalibutan, puro na badlungo, no? Mga masopilo na. Gani, kinaluoy permanente sa ito na itong labong makagagahom. Wa pa, dugay na tayo hipos, dugay na tayo sakdop din hintanan. Oras, doon na tayo, 11 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Atong kaninaon mga kabibs, ang 11 mga naitala sa kwerpos kapulisan sa mga iyang pag-surveillance sa nakalabay ng 24 oras.

0: Samala diri sa atong nahipos nga impormasyon sa kuwerpos kapulisan. Dunay kanhi barangay kagawad og duha ka mga LGU job order ng mga workers sa sakpan kini. Ang pinagi sa pagbungkak sa gilang drug den sa mainit sa Rigao del Norte. Samala pa diri sa impormasyon gikan sa PDEWA Regional Officer Team. Tulo ka mga gilang personalidad ang nalambigit sa ilegal gadruga. Lakip na ang usa ka kanhi barangay kagawad. Uy! Og duha ka job order workers sa lokal nga gobyerno. Sa lungsod na mainit ang nasakpan tol sa Osaka Joint Anti-Illegal Drug Operation sa puro ka Lutos Barangay Quezon mainit sa Rigao del Norte. Banda na itong Mayo 18. Ang operasyon gipahigayon sa iniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 13, sa Rigao del Norte, Provincial Office sa Rigao del Norte, Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, o mainit Municipal Police Station, o sa Rigao del Norte, Seaport Interdiction Unit. Nasakpan sila si alias David, o sa kakanhing barangay kagawad niya giilang maintainer sa mong drug den, o si alias Dennis o Ronnie, nga parehong job order employee sa lokal nga panggobyerno o giyong nasakpan isip mga bisita sa drug den atol sa maong operasyon. Paskang paita mga ka-wives, no? Kanhi pa kagawad atong usa? Nag-uno pag-una-huna mga ka-wives, no? Pero sigara ka, no? Mga maginay siguro, mga sila itigusyo siguro nila na hala, sige. Padadyon mo sa inyong kalipay. Alas sa istrasyo na sa buntag, mga ka-vibes. Ang mga nakuhang butang dito sa atol sa nasigutan nga drug den. Ang mga na-recover mao kining gibanabana nga 7 kagramo nga suspected shabu. Kadari gibanabana standard drug price nga sa 47,600. Og na-compiscar nga ebidensya naglakip kini sa usa ka sachet nga shabu. Og daghang mga sachet for possession. And multiple open transparent plastic sachets nga dunay sud nga pa suspected shabu nga residue niini. Og sumala pa sa bypass na dunay bypass money na kuha og uban mga mobile phones and identification cards og mga ginamit nga linukot nga aluminum foils, lighters og assorted nga mga drug paraphernalia. Ang arestado mga suspects matud pa. Posible matubang kini mga kaso sa paglapas Section 5, 6, 7, 11, and 12 sa Article Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 as amended. Sa malapan ni Regional Director Laurel Gabalis of PDEWA Regional Office 13, og matur pa siya na lipay sa operating team sa giyang pasalamatan kini sa marampuson nga anti-drug operations og pag-emphasize sa vital role sa pag-sustener sa inter-agency coordination sa pag-intensify sa region's anti-drug campaign. Ang marampuson ng operasyon na naghatag na pakita kini sa ka-epektibo sa ligon nga inter-agency collaboration sa gobyerno. Mahinong da mga ka-vibes nga doon na kinikaroon na tawag center sa PDEWA kung doon ay mamatikdan nga dili. Marjaw na mga binuatan, posible gayon nga isumbong kanila para masikop sa labing dali nga panahon ni Police Report. Mga ka-vibes, doon natin 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag din sa atong prime time. Balita kuman. So, medyo tayo mga naitala, no? O, parang Japon nga nag... Kinini ang nag-monitor ng mga kapulisan sa pagbantay sa palibot. Okay, marasab sa atong mga motorista. Pagbantay ganyan kamo mga... Ay! Bakalas ang ginabuhi pagkausik mga kamaybs. Alas 6:56 na sa buntag mga kamaybs. Katawa sa taas amtang buntag sa jupa. Morning yung tanan na mga detalye sa itong mga balita karong taon-taon mga kapay. Sini sa itong primetime balita. Ing adlaw nga alunis naman, Miyerkules na riyang, no? Adlaw Miyerkules. Bueno, standby ito mga kapay. Sigad itong abahin sa itong mga balita. Atong tanin nyo, katiling parang pag-alagad sa Siargao Island Institute of Technology, SIIT.
1: ang Siargao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuiga 2017. Ang mga estudyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pa kang pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang di kalidad nga edukasyon.
2: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na, iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Pundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatanunang Siargao.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ay, daghanan na si labonon.
2: Uy, tiyo, daghanan na si labonon, uy.
1: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
2: Ato na'y pala ba, tiyo?
1: Asa man?
3: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
1: Mao, dahala, ipalaban eh.
3: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo na ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
1: Ay, tahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
3: Way problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
4: Oras mga kamayos, doon natin 19 minutos na nakalabay sa alas 6. Oy, humana ba mo pamista?
5: Morning!
4: Ayan ang piyesta ko man! Good morning sa itong OG ng Siargao! Attorney Francisco Lalumatuga, sir. Good morning, sir. O sa itong SIIT El Presidente Bingo Matugas. O itong OG ng Siargao, Attorney Francisco Lalumatuga, sa itong representante sa distrito, ano? Dr. Solfer Canilla Matugas, usab ni Dr. Ethel Abilia Matugas. Sa tanan ito mga mayores niya sa kalungsuran albina sa lungsod ng Pilar. Good morning sab kang Mayor Jesse Gonzalez, Mayor Balon, Mayor Dominios, Mayor Corong. Pagawan pa mga mayores naman, niya ito memoriado tanan. Ang Mayor Abit Matugas sab niya ay abiho niya sa lungsod sa Dapa. Good morning sab kay Burs Jerry Prasalda. Good morning sir. Diya sa imong nahimutangan karon may buntag diha ninyong tanan. Diya sa lungsod ng Claver o si Dots Binoris Ring. Good morning. Para mga kamibes, ha? Unsa na may kahimuan ni Judy Hakumano, mga piyesta ninyo, kumusta man? Okay bagi hapon, kumpati bagi hapon ta. Mga kamibes, ha? Din ata arita sa atong mga balitang nahipos sa lawak balitanan. Sa atong pagsuhid kagapon, paglibot-libot nato sa mga impormasyon kagapon at lawa. Atong nahibawaan nga total nga 3,234 ka mga butante ang nakaparehistro para sa Barangay Segura ng Kabataan Elections 2026 sa Surigao City. Human sa natapos man na ang registration at umpisa 18, muna nakaparehistro tanan dugang. Oh. Sumala pa diri mga kamayim sa atong nahipos nga informasyon. Ang pagparehistro sa mga butante para sa barangay o sangguni ang kabataan elections 2026 sa Surigao City natapos naman itong Mayo 18 dito kini sa City Mall Surigao City. Kinatibukan nga doon ay 571 ka mga aplikasyon ang nadawat o na proseso o nadugang sa 3,234 ka mga total na aplikasyon gikan sa Abril 1, 2026 o hangtod sa Mayo 18. Ang tanang mga aplikasyon ipasaka kini sa Election Registration Board o ERB para sa pag-aprobar sumabot niya ERB hearing sa Honio Ono tuig 2026. Kung mahinumduman, adunay mga lakang sa Senado. Ngay postpone sa mga eleksyon gumikan sa krisis karon. Apan kini wala pa siguro kung ma-postpone kung maisgutan ba yung kini nga mamidahan ng resultang eleksyon o gadili mahinayon sa Nobyembre 2 tuig 2026. Adakaran sa mga kapitan nga ma-incumbent naghinam na nga ma-postpone sa mga eleksyon samtang naglagot ang mga taga-barangay nga di mahinayong higayon ang eleksyon kay gusto nilang pulihan ng ilang mga opisyal nga bulaos nga nagserbisyo sa ilang barangay. Matay po ng bulaos na. Alas 6.22 na sa buntag mga kamay. Parita sanay sa atong mga balita din sa atong atukaran. May panindinagat kinaghag balita mga ka-vibes. So, dinagat Island sa pagkita og suporta sa siyensya og inobasyon sa Mindanao Regional Scientific Meeting. Sa mga personal nga mitambong si Provincial Information Office Attorney Neil Edward P. Demiri isip representante ni Governor Nilo P. Demiri Jr. MPM sa 2026 Mindanao Regional Scientific Meeting nga gipangluhan kini sa Department of Science and Technology kon DOST. Sa minsay sa gobernador nga gihatod pinagi na Attorney Demiri iyang pasiugda ang panginahanglan sa mga scientific solutions nga praktikal para sa tanan matod pa para sa tanan og angay sa kahimtang sa mga komunidad. Matod pa niya, di pasiugda usab ang kaimportansya sa pagtinabangay tali na sa lokal nga pagamanan, mga eskwelahan og institusyon og ban pa mga sektor aron mas mapalig-on ang mga programa og inisyatiba nga makatabang sa padayong kalambuan sa rehiyon. Dugang pa sa mensahe nga ang mga resulta sa scientific research dili lamang unta kutob sa konferensya o academic papers kundi kinahanglan usab nga muabot nga maabot ang mapahimuslan sa mga maguma, mangingisda, estudyante, negosyante og mga lumadnong komunidad ug ang lokal nga pangamahanan aron makita ang tinuod nga kausaban sa komunidad. So mo na mga kabayo, so ang gitambungan sa Dinagat Province nga kalihukan kabay na sa scientific research, mga kawaibs. Alas 6:24 na sa atong mga balita. Sa laimbahin sa atong mga balita, mga kawaibs, dinhi sa atong tugaran. Ika-45 nga regular session, gipasidunggan ang mga kabatan-unan nga may pakita sa ilang mga talagsaong talento dito sa internasyonal nga entablado ang gipasudunggan kini sa sangguniang panlalawigan karong bag-o lamang. Sa wala pa, usa ka mahinungdanon nga sesyon na usab. Dito may aging adlaw nga Lunes nga nagpakita sa parayong pagproseso sa magpalambo sa atong lalawigan. Kini sumala pa ni Board Member Jolex Sonico nga di nagigiusa ang mga kagoods nga leader sa pag-isgot sa mga programa. Ordinansa o mga dlakang nga pakasiguro sa kaayuhan sa tanang mga Surigao noon. Noon na tinig, ipahigayon na ang sumala pa, gipasidunggan ang 26 ka mga kabatanunan. Estudyante sa St. Paul University, Surigao, pinagina sa paghatag kanila sa medalya sa kahusayan. Ang labing taas nga pasidungog sa Legislative Department. Kini ang pag-ila sa ilang talagsaon nga kalampusan sumala ni Board Member Jorek Sonico sa pagdala sa tinod nga espiritu sa mga Suriganon. Pinagi sa pagdaug sa national at international nga mga entablado sa kompetisyon. Ang ilang kadaugan naghatag-inig dakong inspirasyon sa kabatanunan samtang nagpadayon ang mga kagoods ng mga serbisyo alang sa Masligon o mauswagon nga Surigao del Norte. Congratulations sa atong 26 ka mga estudyante, no? Nga nakakuha sila o marajaw na record dito sa entablado. Alas 6:26 na sa buntag. Atong kumustahan natong mga gwardiya diha karon, labi na diha sa may merkado publiko ang bago nato ang atong mga namaligya ay diha pastilan. Sige, good morning yung tanan. Atong pasalamatan sa biyahe. Ang atong engineering office ug atong syudad ng Surigao, no, silang gihimo nga paglungkab sa mga culverts nga mga parado na daw diha sa may dalan Magallanes kumon tanawa. Taglungkab daw kilikili sa unang yun diha, grabe ka parado diha napita. So connection man na sa NEMCO diha napita paingon sa trade. Mga kamaybs, gilungkab lang na pina. Dili kong lungkab nga kawat, ha? Gilungkab ang kinini ang mga ang sana, kining ilang mga impurnal. Pulihan og dagko. Mas maayo ni, no? So, nataganan kini pag-tratar sa atong city government. Alas 6:26 na sa buntag, mga kamaybs, sa magparain sanay sa atong mga balita. Ang Bureau of Fire Protection karga nagpahayag sa dakong suporta sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Officer in charge, Puna Fire Senior Superintendent Jerome T. Riano, MPSA, nagpahayag sa masubsob ng suporta sa manampusong pagdumala sa 2026 para ng pambansa. Kagipagayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Sumala pa, pinagi sa karagari para yun ang mabaabti kapag paniguro sa kaluwasan siguridad ng emergency emergency preparedness sa tanang mga panahon ng mahimong prestigyoso ng national ng sports event. Madupa sa Bureau of Fire Protection, makikiusa kita sa pagpaniguro sa public safety o unity samtang ipagayon ang nasudong dula sa mga kabatanunan, sportsmanship o Filipino excellence. Alas 6:27 na sa buntag, mga kamaybs. Adunay 36 ka mga individual nakagraduar gikan sa ikalima nga batch sa community-based drug rehabilitation program. Sumala pa niyatong Mayo 19 kagapong adlaw dito sa City Cultural Center ang graduation ceremony sa Community-Based Drug Rehabilitation Program kon CBDRP General Intervention ang klaseng nakagraduar. Naglangkob kini sa 23 ka mga layaki ug tulo ka mga babae gikan sa 7 ka mga barangay. Sa tibuok program, ang mga partisipante nakapakumpleto kini sa structured rehabilitation sessions, counseling, o community-based interventions nga nagtuyo sa pagtabang nga mauli ang sila sa kumpiyansa sa kaliun sa pagbalik unya nila sa komunidad. Pitambong sa seremonya ang mga opisyal nga napakita sa suporta sa mga graduates. Lagip na sa City Councilor Joshua Hele, Pedea 13, Sorrego de Lonta, Provincial Director Agent Winifredo Alagabia Jr., City Health Officer CBDRP Chairman Dr. Binjilitan Dutana, uga Senior Health Program Officer Dave Lucar. Ang malamposon nga paghuman sa programa nagpasidug kini sa City Government's commitment sa paghatag og recovery og transformative opportunities para na sa tanang mga residente. Pinaagi sa pagtinabangay sa lokal nga gobyerno, mga partner agencies sa community stakeholders ang CBDRP nagpadayon sa paghatag og suportado nga dalan para sa mas maayo og produktibong kinabuhi sa mga Surigao. Alas 6:29 ay binasa buntag mga ka-vibes din sa ito nga primetime balita kumana. Katagubayin sa ito mga balita at doon kaniyo katilimpanong pag-alagad sa Surigao Mobile Phone. Mga idol, ininasa syudad ng Surigao ang Surigao Mobile Phone. Ang Surigao Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palito usap sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahibutang sa Yes Street, door kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigao Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
0: Asher Stars and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
0: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints.

0: gumikan kay dunay mga Pinoy nga bisan na pangidaron na 70, 71, 72, 74, 75 ngadto 80 nagpabiling libsog ang paglawas ilibina kung kini adunahan. Adunahan, libsog yun ang lawas, no? Kay adunahan man, yung pobreng taon, gayay-gayay ra. Onya, subaka ginamos. Last lang, paitala sa iskwarta yung na sa buntag, mga kabibs. Ang PDEA, dunay programa nga isumbong mo sa PDEA. Nakaangkon kini yung 86% nga success rate. Kana mo tawag ka ba kung naay drug den sa inyo duha? Sa inyong palibot niya. So, alaw sa informasyon nga itong nahipos, mga kamaybs, ang anti-drug reporting platform nga isumbong mo sa PDEA para kinis pagligon sa kampanya. Batok sa druga, pinagin sa pagdasig sa publiko nga musumpo sa mga kalihukan nga may kalabutan sa druga nga ligon nga pag-confidential nini. Gikan sa Hulyo tuig 2022 hangtod sa Abril tuig 2026, nakanawat ang ahensya o 3,681 ka mga reports gikan sa mga katauhan mismo. Ang maong resulta nagpakita sa pagpaligon sa intelligence validation. Koordinasyon sa lain-lain mga ahensya o paspas ng operasyonal nga tubag. Ipasugdang ang tanang report sa gitrato nga serbisyo. Giagi kini sa husto nga evaluation. Parayon ang commitment sa pagpanalipod sa confidentiality nini sa mga informants, pagpaligon sa digital reporting systems o pagtinabangay sa mga komunidad armas epektibo nga masolusyonan ang problema sa illegal nga droga. Ang publiko gidasig sa pagpanayon sa pag-responsable nga pag-report sa mga sospitsong o kadudahan nga mga kalihukan. Pinagi sa ilang mga hotline numbers. Makita ninyo sa atong screen, no? Ang mga hotline numbers nila 0995-534-354-7020 o 0932-027-8212. Isumbong ninyo kung dunay mga kanudahang lihok diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Isumbong mo sa PDEA. Alas 6:43 na dini sa Primetime Balita. Ato kabayan sa ato mga balita, mga kabayan, sa ato kanyo, katiling banong paglagad sa Kuros Tapsihan.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamian na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na dyan mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Nabarro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
0: Mga kabibs, yun na tayo 44 minutos na nakalabay sa alas ay sa bundag. Ang usunod nga mga balita doon kaninyo sa Bansay Coffee Shop, Restaurant and Coffee Shop.
2: Mga kabibs, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abli na alang sa tanan. Kinina ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dol kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay. Alang lang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ng tuig 2017. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
3: Ah, kung muabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan na kuyog sa mataglakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag kundi gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes. Anaa na himutan sa kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes. Because every life deserve honor.
4: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang demote cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila'y dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
0: Oras! Mga kamaybs, quarantine wife, minutos na nagalabay sa alas 6 sa buntag. Ay daw, panadunta sa atong mga balita. Adunay tulog ka mga committee hearings sa gisgutan sa ngunayang panlungsod kagapong adlaw. May kalabitan na kini sa kalambuan sa panglawas. Tinayahan og serbisyo sa Surigao City. Sumala pa na kaida iyang mahinong danon nga committee hearing ang gipahigayon mga kamaybs. Karong bago lamang, no? Sumala pa kaayuhan sa dakpayan ang gisgutan sa tulo ka mga committee hearings. Gagipigayon sa sangunang panlungsod kagapong adlaw. Ilawang kini sa Committee on Health, Appropriations o Environment o Rules. Lagi sa mga gituki ang mga amendments halang na sa primary health care facilities sa barangay San Juan o ta para masiguro ang hapsay nga pagkuha sa license to operate LTO gikan sa Department of Health. Sumala sa mga opisyalis na mahinugdanon kini nga aron mapadayon ng husto nga epektibong paghatag sa serbisyong paglawas sa mga lumulupyo. Gisgutan usab sa committee ang pag-propose resolution kabay na sa pag-abli o pag-mintinar sa General Fund Bank Account Development Bank of the Philippines pinagi na sa Maya Payment Solutions. Tumong sa mong lakang ang pagpalambo usab sa pagpasayon sa mga transaksyones. Sa mga transaksyon sa syudad pinagi na sa moderno epektibong sistema. Dugang paningin ni gitukyo sab ang proposed og mas lig-on nga pagdumala sa marine protected area sa barangay San Isidro. kinisip kamayin sa parehong pagpaningkamot sa lokal bagamanan sa pagpanalipod sa kaniyuhan o kadagatan alang sumabot pa nga mga henerasyon. Madal pa sa mga miatender nga mga opisyalis among hearing na pagkita kini sa padayong pagpaningkamot sa sangunang panlungsod sa paghimog palisiya o programa nga makapausuwag sa serbisyo publiko panglawas kinayahan ug baayong pagdumala sa siyudad ng Surigao. Alas 6:50 na sa buntag mga kapayos para sa atong mga balita. Kamu na minaw sa FM Baltic Radio DXDU 89.3 sa dial sa inyong mga FM band. Sa laing bahin sa itong mga balita, illegal gambling. Kining Illegal Gambling Act, PD, Presidential Decree 1602, as amended by 9287. Gipasabot kinig mayo, aron ang sugal, maminusan o kaha, mapakgang daw. Pakgang pa ganin sugal, mga kapayos. Sumala pa ang illegal nga sugal, dugay na nga problema o gila ingon nga usa ka social menace na nagguba sa moralidad sa kinabuhi sa mga tao. Tungod ini, gipatuman ang Presidential Decree No. 1602 o ang pagpalikon sa bag-ong Republic Act No. 9287 or pasilutan ang mas bukat kasilo ang tanang klase sa illegal nga mga sugal sa nasod. Ang illegal nga sugal kini nagpasabot nga bisan unsang duwa o kalihukan nga adunay pustahan nga walay permit, lisensya o prangkisa gikan sa gobyerno. Illegal daw. Apil sa mga sugal nga gitawag nga illegal kining huiting, masyaw, lasto, hayalay bukish o gaimarasab illegal nga loto bingo o gang sa tari-tari uban pang walay otorasasyon nga pustahan sama na sa tupadaw illegal nga sabong. O ni tari-tari, no? Dili lang ang mga mananaya ang pwedeng silutan, apil sab ang mga kobrador o kolektor, ahente, coordinator, operator, financier o mga cuddler. Ang silot nagdepende kini sa partisipasyon sa sugal nga bisan kinsang matutpa masakpan na makalapas sa mong balaod. Pwedeng mabilanggo hangtod sa 20 katuig. Kuyawa, 20 katuig din, no? Nalaka mo niya, sugal-sugal pa mo. Alas 6:52 na sa buntag, mga kamaybs. Padayon ta sanay sa mga balita dinhi sa primetime balita kumana. Ang Del Carmen District Hospital mao na ang bagong mother baby friendly workplace certified. Sumala pa, gipahigayon ang on-site validation ng assessment sa Caraga Regional Health Assessor alang na sa Mother Baby Friendly Health Facility Initiative sa Del Carmen District Hospital. Ang maong aktibidad gituyo aron susihon ang pagsunod sa ospital sa mga sumbanan nga nagpaligon sa pagpanalipod ug suporta sa usong pagmatud ug pagatiman sa mga bata. Ingon man ang paghimo og maalagaon og suportarong palibot alang sa mga inahan og sa ilang mga kabataan. Human sa hugot nga pagtan-aw sa mga palisiya, pasilidad o paghataog serbisyo ang Del Carmen District Hospital. Ubos sa pagpangulo ni Dr. Ivan Resurrection, manampuso na katuman sa tanang kriteriya o opisyal ng giila. Ingon nga usa ka mother baby friendly workplace certified nga pasilidad. Kini kalampusan na pagkita kini sa lig-on nga pagpaningkamot sa ospital, paghatag o di kalidad o maluloy-on nga inahanong pagatiman. Kini nga kalambuan nagpamatud sa panag-iusag paningkamot sa mga katawhan o sa mga lokal nga opisyal sa naisgutan nga lungsod. Ang lungsod sa Del Carmen, ilagi sa pagdumala ni Mayor J.R. Coro. Alas 6:54 na sa buntag, mga kawibes. Para standby kita, mga kawibes, para sa atong primetime balita nasyonal, no? Oga atang isabi ninyo karong taw-taod ang atong mga balita. May kalambigita na o kining mga impormasyon sa atong gitawag nato uga pulso sa kamaturan. Karong taw-taod na, mga kamayos. Katong abayin sa atong mga balita at kaninyo katiling panong pagalagad sa Stronghold Company.
2: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung doon na kay Hustong Insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya doon ay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa wala damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kaya ang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bonds, civil, criminal, comprehensive general liability, or contractors, all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated, adunay branch din sa siyudad ng Surigao, sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated, adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
0: No na tayo 56 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Doon ay ito na kit-an mga kabays. Ito pa rin yung subject for verification pa nino kay doon na daw cyanide spill, no? Kining pag-awas sa cyanide dito sa may sa suba, no? Sa barangay Siana, no? Mga kabays, concerned din. Taga dito, rabataong yung tayo nino. Pastilan na receive message this morning nga. Morning call. Kisa may nga call? Cyanide spill sa Siana, Dayano Road, Gabii, nahitabo. Wala pa ko update lamang giun sa nila pag clean up may suba. Kilid ana, nibuto daw ang host ng jaon amo. Amo ba? Sige ra. Karong taon-taon mga kabibs, atong paningkamutan nga ma... contact na tong kapitan dito sa Barangay Siana o sa Barangay Dayano, no? Kaya ito na yung hinabian kung sa katinood kini nga doon na daw cyanide spill dito. Kung di ganin mo tubag ang kapitan dito, how, makmakha na ito nagbayo. Okay, kung tinood magaling, ha? Ito lang na yung interviewon. O ang kapitan sa Dayano, mayroon yung Dayano, kaya dali rin makontak. Sakop ni sa lungsod sa mainit, dapat magpakabana sa mga mga local officials niya. Alas 6:48 na sa buntag mga kamay. Pero padanta sana ay sa atong aris ata sa atong mga pahinom dum ro, standby lang mo, standby.
2: Printing press ba ang inyong gipagita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning busunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume graph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, souvenir books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press, gipanag-iya o gidumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA, registration number 9520-130192-11. Anak kini mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City. Printing Press ba ang inyong gipagita?
1: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na dyan may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
0: Oras mga kabibs, on top ng alas 7 sa buntag. Mga kabibs, standby ta para sa atong mga balitang national, international sports. So, standby ta ha, para sa atong mga kalambuan sa subang bahin sa atong nasod.
2: Prime Time, Balita National.
0: Ay gara, kumusta na sa Baradero Buntag sa Ejoro Plasta Rumayo? Kaya rin sa atong mga impormasyon, gikan sa kauluhan. O karos sa detalye sa atong mga balitang nasyonal gikompirmar sa Philippine National Police PNP na itong Martes, na namatikdan daw nga may gikan nga si Senator Ronald Bato de la Rosa ilaw sa Senado matapos ang insidente sa pagpamusil sa Mayo 13, 2016 sakay sa sakinang nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa gipagayong nga tigom sa balitaan sa palasyo, gipakita ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. ang video footage nga usa ka puting Toyota Fortuner nga migawas sa Senado bandalas 2:30 sa kaadlawon niatong adlong Huwebes, Mayo 14. Ug wala pay gawas sa PNP sa media ang kinadibok ang video nga may kalabigitan sa nagpapakita kang De La Rosa na miwa o may biya na sa Senado. Dukang pasapisyal nga base sa records inquiry sa PNP na kapangalan daw kay Padilla ang nahisgutang sakinan. Gi-compare maro sab ni Interior Secretary June Vic Remulla nga ang pag nga nag-iya nini si Padillang sakinan ang nakitaan sa footage. O na nang giangko ni Padilla nga iya ang sakinan nga naa sa video. Apan nagdumili kini sa pagkumpirmar kung sakay ba nini si De La Rosa. Mato pa niya nga huwala lang nato ang investigasyon. Mato pa ni Padilla samtang nakatawa lamang kini. Nga masalang ipangutana siya kung sakay ba si De La Rosa sa iyang sakyanan. Mayroon naman nga itong Mayo 11, subling nagpakita si De La Rosa sa Senado nga unang sa unang kaygayunan kung diing kauban niya si De La Rosa sa sakyanan. Matapos sumala pa makuha ang iyang kaalyado ang kontrol sa liderato sa Senado, dali sab kining naprubahan ang motion o gibutang si De La Rosa sa protective custody sa Senado. Alas 7:02 na sa buntag, mga ka-vibes. Mahimong magpaluya daw sa hangyo nga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang iyang pag-sibat sa kustudiya sa Senado. Sumala sa election lawyer nga si Atty. Romulo Macalintal nga nakahatigin ng kini og super winning event ang nahimong lakang ni De La Rosa. Mahimo kini nga resulta sa pagka-moot and academic o pagkawalay saysay sa iyang petisyon. Sa iyong pamahayag, gipalitinaw ni Macalintal nga nakaangkla sa hangyo sa Tierra sa banta sa pag-aristo kan De La Rosa samtang nakini siya ilawom sa protective custody sa Senado. Apan karon nga wala na siya nini, mahimong irason ang imminent danger o naa ang kakuyaw sa mga nagunang pasyan para matagaan siya o TRO. Kung galing nga madayon ang senador sa pagpangayog TRO samtang naas kini sa gawa sa Senado, kinahanglan matod para ipasuhin ang iyang petisyon, obligasyon sa iyang kampong ipaibaw sa korte ang mga pinakawahing development sa kaso nini. Alas 7:03 na.
2: Prime Time, Balita International News.
0: Arita sa balita gikan sa gawas sa atong nasud. Miabot na sa China si Russian President Vladimir Putin. Tumong din sa magbisita ni Putin para palaumon daw ang strategic partnership gikan sa Scandinavia o Southeast Asia.
2: National.
0: Regular nga may bisita sa China si Putin kung din ang makadaghang higayon na kining gimbita ni Chinese President Xi Jinping. Katapos ang may bisita si Putin itong September na naging tuwing yung diin na himong guest of honor siya sa Zai sa Nisai sa halapad ng military parade. Ang naisikutang pagbisita ni Putin sa China o sa kinika simana matapos may bisita usap si U.S. President Donald Trump.
2: Prime Time, Balita International News.
0: Alas 7:04 na sa buntag, miabot na sa dulaan sa kagatos ang mga nangamatay og dulaan 370 ka mga girurahang may kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sumala sa Africa Confess og Disease Control and Prevention. Netala usab ang virus sa Uganda kung diin may duha ka mga kumpirmadong kaso ug usa ang namatay. Lakip sa mga kumpirmadong nahawaan o natakda nini ang usa ka Amerikanong doktor sa DRC nga gipaagi kini sa Germany para sa pagtambal niini. Alas 7:05 na!
2: Prime Time Pagkig Sports Balita!
0: Sa atong balita sa Paugnat sa Kusog, miabot na sa 2 ka-overtime. Sumala pa, miabot sa 2 ka-overtime para makuha sa San Antonio Spurs ang unang kadaugan kini sa Best of 7 Western Conference Finals. Batok na sa Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115. Mibandira sa kinaugan sa Spurs si Victor Wembanyama na nagtala kini 41 points, 24 ka mga rebounds. Nagtala usab og 24 ka mga points si Rocky player Dylan Harper nga siya may hulip kang D. Aaron Fox matapos kini na ma-injured. Kini ang pagkapili sa Thunder niya itong playoffs. Gayon sa Spurs coach nga si Mitch Johnson na nahimong motibo para sa Wembanyama. Kay Wembanyama ang wanini pagkuha sa most valuable player nga naangko ni OKC star Shai Helgeus Alexander. Sa NBA dito mga kamaybs, naana sila sa Western Conference og Spurs mo yung nakaraw. Alas 7 sa isna sa buntag mga kamaybs, mo tayo king pitsanes itong mga balita, balitang lokal, international sports og balitang national. Mga kababs, standby kita sa pagbalik nato sa Primetime Balita Pulso sa Kamatuhuran. Karong taw-tawd lang, no? Standby lang jud mo ay muga sibat, ha? Kaya mo balik rin kita karong taw-tawd. Standby.
5: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang Asher Starts and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GP, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
6: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
6: Asher Stars and Auto Supplies.
5: Drive safe, drive with Ashers.
2: Pahimangduan ang tanan, likay ang pagbuhat o mga delikado nga kalihukan, duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini, gidili sa balaod, subay sa Section 6, Subsection C, sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Pawal sa tanang tao, publiko man o privado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan, sunod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente, mahimong hinungdan sa brownout, kadaot sa poste o kagabitan o sa pinakagrabe, iligro sa kinabuhi. Kung ano ay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan, tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum gikan sa Sharal.

0: Ay, daghanan na sila bunon.
1: Uy, tiyo, daghanan na si mula bunon, uy.
0: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
1: Ato na'y pala ba, tiyo?
0: Asa man.
2: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
0: Mao, dahala, ipalaban eh.
2: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo na ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutang sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigiparagiya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
0: Ay, kahumot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
2: Way problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
3: Idol, ininasa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail store ng piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana may butang sa Diaz Street, door kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Curly's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tan-awon? Ari na sa Curly's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila na himutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Ug sila makontakt sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.

0: Gold Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Aya Barbecue House. Kainang pampamilya or kainang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka? Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, ug uban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaa na himutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontakt sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
2: Mga Surigao noon, nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong ipanag-iya ngay yuta? Sa Jung Rakarajaw? O'y kadtuha ang GE Balbiran Land Survey and Services. Dali Rajaon Karajaw! Ang GE Balbiran Land Survey and Services mutrabaho sa mana sa original survey, relocation survey, subdivision survey, topographic survey, consolidation survey, titling assistant, sketch plan with vicinity map. Kung interesado ka, duula dajon si Engineer Glaserio E. Balbiran Jr. o mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951, 0907-1843-087. Og doon na usab siya email at glaseriobalbiran@gmail.com o Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Adyaw na paglangan mga Surigao nun kay ikaw matagbaw gajud sa serbisyong tinudanay sa GE Balbiran Land Surveying and Services. Ang GE Balbiran Land Surveying and Services nahibutang kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: moabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa matag lakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag, kundi gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaa na himutan sa kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserve honor.
1: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Key Duplicator ang kay Mara Labalaba.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tabs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 o kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
1: Ganahan ba ka o mukha o nanlamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Jaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa top silog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef top silog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na jaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo, Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan.

0: Urso Sakamatura. Urso sa kabaturan, o'y muyagyag sa mga hiwi na binuhatan, sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Urso sa kabaturan, walay lipod-lipod, namutuki armukawas ang kabaturan. Mabati, banda-banda, bisanasa. Urso sa kabaturan.
1: Oras 23 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. Oy, morning na ninyong tanan. Welcome, welcome din sa atong pulso sa kamaturan. Ay, adlaw ko man na Miyerkules. Ay, Biyernes. Miyerkules pa gani? Ah, lagi. Miyerkules, Miyerkules, Miyerkules mga ka-vibes. Ay, kumusta naman mo diha? Ah. Kumusta sa itong the original Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas? Morning, sir. O kusab sa itong kining SIIT President Bingo Matugas. Dr. Saul Forcadilla Matugas. Ma'am, good morning. Dr. Ethel Labilia Matugas. Good morning, ma'am. Ma'am Cheska. Ang Sir Nico. Nico ba ito, no? Artista na ba Sir Nico? O si EJ ba ito? EJ, ito isa, no? Oh, ganyan sila mga kabataan ni Bingo Matugas, atong kanhi kongresista. Mga bagti karajaw, no? Nico, artista na TV5, baga ni. Oh, si Ma'am Cheska, bagti sa karajaw. Si Nico, bagti sa. Yato sa kauluhan. Oh, kauluhan. Sagawa sa nasa ganyan ng biskwela ni. So, good morning yung tanan, no? Welcome din sa atong primetime pulso sa kamaturan. Oy, mga kabibes! Ay! Doon ay nasagap na ito nga informasyon. Ang doon daw nag-leak mga kamibes dito sa Barangay Siana. Doon ay nag-leak nga tubo mga bagan ini nga nagbuga ng cyanide. Kuno rasab ha? Pero nang nawag ta dito ng informarta nagbutangan kuno ng chlorine o no ba? Pero no awas kuno rasab. Oh, kaya pa man ito ni ma... Kaya itong gisoyag kontak ang kapitan nito, yung mga katubag. O, abim ko niyo makaigsunan, kining taga-barangay siya na duga rin nag-antos sa output na ni sa kaminahan din on. Gawas ni ining nag-leak karong bago. Ang suba, ganyan dito mga ka-vibes, grabe yun na. Ay, di nag-yun ba? Mga kuang kao, kininiang masagmuyo kao o mahiubos kao, di ka kasabot si mong gibati, ikan ang suba sa una mga ka-vibes. Di yaman ta nagdako, sab. Mao gine picnic area sa una, wa may dagat ito. Kanang suba. Mao ni picnic area, grabe yung katinaw na mang laba, da gani maniudto mani maniudto dia man laba. Mura nang picnic ba kent ba? Samtang na higda-higda nang tuyog-tuyog, na diha nag picnic sila. So, mao na nga karon, perte nang lubuga mga kabayes. Hindi lamang ngunit taghimo kadyo din ng MGB, no? Syarwa sila makikita nang ay nangahayap siguro na sila, no? Tanawa mo gining footage sa to, ipakita na to kin, no? At so yan, ipakita ining nag-post sa social media. Tanawa ra, oh. Mone, oh, murag na mas kalsada na pit, no? O, nangit-ngit ba? Gabi man ini nahitabo, mga ka-vibes. Kagabi eh. Pero di pa ko mo confirm, gajod na cyanide o ano ba? Basta nag-leak na tubo. Si Kuan man din nag-post ini. Si kalimot ko ngalan ini. Sawa man ini Manuel. Taga dito man sila kung ipagkumangko no ang yung bana ini. Mao ni tanawa. Sa kilid kalsada mga ka-vibes. Tanawa.
2: Lain na magbaho.
1: Lain ko nagbaho tanawa oh. Delikado na oh. Mabati man nila ang kuan. Mabati.
2: Diyar ka nak, diyar ka.
1: Diyar ko no. Muna ang kuan no, ang makita nato nga ang footage sa gabi sa usa ka page no. Makita man nato. Iso kuno baho tanaw.
3: Kuan na gani ning kawas na dito.
2: Nak, pulpin nak na sang bag. Nasa shoulder bag me.
1: Shoulder bag ko no, hair ba to?
3: Para gani dito speakers.
1: Tanaw oh. May pag-awas yun mga kamayos, no? Pero di pa nato i-compare marini na amo dyan ang gadyo si Jan Substance. or chemical kay subject pa sa verification, no? Open na to. So, dari usa, mura usa man, klaro ba ni? Klaro ba ni? Oh. Unsa man, klaro ni? Mura niya po ni nga page, tanawa, puti siya, no? Naa sa kalsada dyan siya ni Kuyanap. Unsa ni puti ang kalsada? Katong tuwar skili dapit, oh. Oh, numaya na. Oh, tanawa. Ay, grabe man ini, no? Mo ni risgo lagi bugko kilig ka sa kumpanya, mga ka-wives. Ang naitabo mga gudiha sa barangay, ang barangay mismo, Kent, halos nagikaon sa minahan. Pero sa una, during sa una, una pa ng mga mina, ang kanangi minahan kuman barangay dyan na sa una, barangay set dyan na sa una. Kay nagkadool man sila, nag-open mining man sila, open cut malagi na diha sa una. Surikon patong sa una. Ang one time, atong sa una nga panahon, nag-blasting ba? Pag, kay kada, mag-blasting sila sa una, kada alas 5 ba niya, 4. Magpito man, ane dyan, Kin. Oh, wang-wang ane dyan, pito. Mga 15 minutes baga dyan, para mga tao makapakilid. Oh, ang buto nung tahita buo, ah? Grade 6 mo ang baga na kuwad to. Oh, mga inana, grade 6 baga na kuwad to. May naigo, Ken. Pag buto, may naigo na isa kababaji. Ya, pag kalimut sa ngayon dyan to, si Anhing Daing. Daing may ngayon na to, si Anhing Daing. Daing ba? Daing. Naigo. Sos, may pagkaigo diri sa ulo. Oy, pikas. Patay. Oh. Tungod to na pagkaigo, kay bisan magpito lang, namagipo yung mga tao. Sa una ka na mo barangay dito, grabe ka, bibo ka na sa una. Kanang barangay, typical ba? Pag gumika lagi sa mina, katong sa una pa, na kuan siya, nabalhin, gisaka sa ibabaw ang barangay. Pero may mga nangabilin nga mga kining residente, kilid sa suba. So, dool-dool na nagyapos mina sa open pit, open cut mining. Karon kinisibog naman siya, gikaon naman sa muraga no encroach sa sila pasingod na sab sa barangay nga gisibog na gani jao na barangay pinitinsya sa tinud anay lang mga kaigsunan pinitinsya kaayo ang mga tao dihang dapita no pinitinsya gyud kay kada na lang suba diha mga ka-vibes nga kaniadto pastilan Ginoo mao na giingon lagi piknikanan jao sa una unya karon nahimo nang sus bagan lubog pa sa 3-in-1 na kapi. Grabe jud mga kamays. Masagbuyo ka kung ma-recall nimo sa unang panahon nga kining lugara ini, bibo ini, kining lugara ang himang laba ang mga tao dini, halos gani muinom ra da suba kay tinaw kayo ang tubig. Karon per Dios por santo mga kamays, grabe. Ambot ang MGB nakakita ba ini? Ah. Oh, sadong hangtod kuman waya pa gajud ma address ang traffic congestion didon sa Caraga Hospital from Caltex all the way sa INC. Total naman, tagbawal na ang mga tricycle sa along Rizal Streets. Dapat, taas na po ni siyang Greg Barcos, may reaction. Rizal Street, dapat bawalan na gajud totally all the way sa National Highway kay ang pinaka nag-contribute ang traffic chaos didon na most mag-tricycles kay Pataka Raghunong, tinorbita po ni, para mag-drop o mga pick up ng pasahero. Ikaduha, diyan mga tricycle pataka ragpag U-turn. Tinood sabi ni, did on na area hamok pedestrian. Lanes nga nakahamper gajud sa traffic flow. Pinaka-worst gajud ang mga traffic enforcers adto magpalandong kay hadlok masugan. Oh, adyo, so painit eh. Silong, so, okay, paso mga karadyo. Batasan pa man mga traffic enforcers mag- kumpul-kumpul tapos mag-istorya hayra imbista na mag-manage ng traffic. Dapat istudyahan pagdadyaw ng city mo para at least ma-relax ang traffic situation labi na during rush hours. Oh, kanino, wapo ning reklamo ni Greg. Muna giingon lagi mga ka-vibes. Kanang magpataka rag U-turn bisan na inagpa na inagsunod U-turn nagkalitsos kapila jukuan hapit madas mag kanyar ba murag masuko pang driver katong tiguang sakay na tiguang nagsakay niingon ang driver na nang desunahan
4: Iyo ton tarang kanang ha. Ingon tong tiguang gloy, tiguang naman koloy. Iyo torn kanang ilibot ba? lahi man ang kuan ninin huna-huna sa tiguang. U-turn, ha? Na siyempre, mo U-turn tadiha, anak tanang sakto, mo U-turn tadiha, lula. Iyak kay U-turn man, so nalain ang paguna-huna. U-turn ra. So muna mga ka-vibes, isod ka radyaw, no? Paitanin nga itong kahimtang. Balik ka naman na itong barangay Siana.
1: Karoon ha? Katong nag-leak out kagabi. Tana, i-subject ini sa investigation sa Environmental Management Bureau o sa Mines and Geosciences Bureau na may gitawag na itong Multipartite Monitoring Team. Gitawag ka ng MMT. Apil matana sa una ng MMT mag-cover mamiyana sa una sa pagkahitabo sa Manila Mining sa una no cave-in ang tailings pond number 5 nila. Kabantay ka to, nga no awa sa bang tailings sa abot kalsada? Oh, nag-cover mi adto ang panahuna. Oh, lakip mi ato nga nag-cover. Lakip mi mo cover sa multipartite monitoring team. Naglangkob diyon ng mga agency. Nawaya man mi kanugayan. Ah, mani mi mawaya ang media nga. Siyempre, balita man unay findings dito na unya raba. Inday, kung ano na gisabutan nila doon. Multipartite. Nga tana, diyon multipartite mga ka-vibes. Sila'y magtanaw dyan kung ano yung mga diferensya sa mining. Pero hindi lamang, sila-sila ramang kang kuman. Kuman, ya, na may media dyan na makaiban. Inday ono. Karoon mga ka-vibes. Nining leak out atong hagiton, atong awhagon, ang MGB, EMB, ayaw na mo pagpaabot nga na ay magreklamo pa. Namulaong na formal nga magreklamo dito. Amo dyan. Ay, nagkay ang mga katauhan manggod, mahadlok magreklamo. Wala akong na, kamo, sige lang mong reklamo, sige lang mong tagaw to, di mo mo reklamo. Unsa ba din ang tagaw to? Reklamo na bitaw na. Kamo nga ahensya sa gobyerno, ayaw na mo pagpaabot og reklamo. Makabati mo na sa sama ni Niamh, halimbawa na yung nag-post sa social media. I-verify niyo. Ayaw na pa yung nawa mo kayo nagreklamo diri. Dapat diretso na tag-verify dito kay mandato man nato. Mao ba yan ay trabaho ang isango nato para magbantay? MGB, Mines and Geosciences Bureau. EMB, Environmental Management Bureau. Environmental Management, kabahin dyan sa Environmental Management, dyan ni Tagas daw did o nahos. Yes, barangay siya na. Gikan dyan sa kamining lagi. May line host di doon. So mga ka-vibes, dapat initanaw na sa MGB. Ako, nobili bitaw ko kang Congressman Daguok, ha?

dinhi sa Distrito 2, Congresswoman Badit Barbers. Kini ako, ma'am, hangyo raning ako sa imo. Palihog, ma'am, tutuki ragud ini, ma'am. Palihog ko no, imbestigahi ining sama nining insidente. Sama nining mining, kanan nino tagas ko, ma'am. Dako, jaw na issue, mga kabaybs. Dako, jaw na issue. Environmental issue, jaw. Environmental issue daw, especially na ay alleged na may substance na dili maayo. Alleged, ha? Wa tamay yung naamuga daw. Alleged, gidudahan. Matapas mga residente, lain man na baho. Sakit man sa ilong. Nauno man dyan to. So dapat imbestigahan daw, ha? Human sa pag-cave-in, pagkaguba, mga kabibes, sa katong tailings pond nga karaan sa Brito, dahil kabantay mo, nag-landslide sab o naguba sab daghan mga balay na tabunan sa barangay siya na ito na itabo. Pilan to ka years ang nakalabay? 3 years na baga, no? Nakalabay. Hangtod ko man gani, jaon pa'y mga landowners nga wapakabayri ko man. Kaya, sino mo sab lagi dyan mo sugot Kent Angelo Cervantes na 100 raman per square meter lagi? Huwag ka kuyapi na ini na juta mulong talamang dili ni sa naagayod sa commercial area pero ini na juta taglaong pa ang value nan ini grabe ka dako nauntana kay kabilin pa kini sa kabilin sa mga lululula hangtod kuma na henerasyon paliton rin mo 100 per square meter pag kalamping asa na klaro ini namang ay huwag sa masubo kang uban wag yun mo surrender wanila ibaligya ni kaso sila. Kaya naman sila ikabadyan. Ang wataw ikabadyan. Pilit ra kayong taon mga kaigsuna, namuran tutpik ra pagka eh. Uksa dyan mga kabay, so di nga panggabaan lingin yung mga tag-ian at inino. Di mga dyan panggaba eh. Muna igingon, ang gaba ko no, waya, istorya ra ko ng gaba, kaya gaba pa ko no, gagabaan na sila. Kanang ang gabaon, tinuod nga epektibong gaba, dyan tao kung naway kaligo, sa katuig, mualis nga ang baho, gabaan kao. Tinuod dyan, gito'n? Natikatistay na gadyong gabaon kao, gabaan kao? Taglong gabaon ba? Gabaon, naigingon nila gabaon na tao na makasimutra ka. Di, kwan sila, dili kung baho, pero hindi, nai alis nga sa tao na pag masingot ni mo si Jay, magluja kao. Magluja kao, magsuka kao, mo dyan. Taglaw nila gabaan sa makaraam doon na panahon. Pero ang tambay, sab, adyan na sa kamila-mila eh. Namura dyan. Ulian ka na dyan. Ano bang gani, laungon na sa ilabaro, tapiasan ra. Maulian. Amoy klaro dyan na magkagaba. Pero dyan mo lang gabaan sa dyan ila, dyan taghimo nandili marajaw. Hindi ah, kumutuo dyan. Kaya kung tagpanggabaan patong sila dugay ra. Hindi lamang ko tinuod, sab, taglaong nila karma. So hangyo nato sa ato representante din sa Distrito 2. Minatarong nato ning hangyo di mo madam ha? Dili ni tungod kay kuan ni tang hangyo sa inyo na palihog tutuki ni madam. No, tutuki ni na issue especially ini kay dili ni sa yun ang kag naitagas. Pwede ni mo ni dadhon dito sa Congressional Inquiry sa Department of Environment to investigate nan ini. No? Kaya nisun ka radyo ini. So, sobrang nagadyo pagdaog-daog dyan mga tao di dun. Dili pwede. Kunay mo reklamo diha. Ay, dato lamang ko siya nagreklamo. Bagan, nusibat na diha. Oh. Grabe na. Grabe, gajod. Kadaghan diha. Nag-antos. Ilabi na dyan lagi. Kuan di dun. Dyan suba di dun. Ngaon tana, makakaun pa nga itong mga mag-uuma. Saan malagi pagtanong sa pagdadyaw sa imutanong. Nga ang imong suba, lubog pas, ngit-ngit pas alkitran. Grabe mga kabibes. Grabe dyan, no? Monigingon mga kabibes. Ambot. Hagit nato na sa MGB. Mines and Geosciences Bureau, Sir Palihog. Bago na man ilang regional director, si Swante Mamagani. Swante. Bago ay pagani sila, naghimo ng one-stop shop para mag- kung kuno mag kung sana mag-approve ng mga minahang bayan. Okay man na, mga kamaybs. Ang problema lagi, kining problema dag ko, murag minus man ang aksyon.
Sa palihog ra, MGB, kung nakadungog

0: Bukaron. Og palihog ra sab sa atong representante nato din sa distrito 2 nga palihog pagatutukan ini na isyu. Oh, nga tukang congresswoman Badit Barbers, palihog madam. Imo magyuning lungsod, imo maning distrito, palihog tutuki. Palihog dalhana sa investigasyon para mapaminaw na dito sa Kongreso, mismo sa Committee on Environment. Sa Siargao Bitaw, namay no attempt dito kwari-kwari. Hunong dajon. Gumikan kayang representante dito, dili magpabaya, sab. Atong congressman dito, congressman ato ni Francisco Lalo Matugas, pag na'y mamatikdan dito, dalhon dayo na sa Kongreso for congressional investigation. Katabi taong nagkabot-kabot dito nga Osaka Resort. Sa to, paluma man siguro to. Oh. Nagkabot-kabot dito, naapila mga coral reefs dito, baybayon. Nabadlong. Katong nisuway ko ng kwari-kwari dito, na ako nisuway dito kwari-kwari. Nabadlong, sab. Yan na, no? Ato raning auhag sa atong representante sa distrito, no? Sa atong, tanang, mapaabot ni kay Congresswoman Badit Barbers, nga palihog, ma'am, kwan ini, tutuki sa bini. Nga mahatagan ni pagtagad. Kining sama nini nga problema. Tagas, no? Kanira ba mga tawhana? Butanti baya nato ni tanan dinhi. Kaning atong gialagaran dinhi. Nandaog, nidaog baya ta, tungod nila. So dapat kung unsay yango reklamo dinhi mga tawhana nga munig tabang nato nga nakalingkod dia sa pedestal sa kadaugan. Ilang yango dapat ato gayong atimanon. No, kay utang baya kabubuton ninyo na para namo diri. Inyo nang utang kabubuton mga politiko. Namong mga butante. No? Majority sa mga butante ni uyon nga ikaw muling ko diha. So dapat lamang sa paminawon nato ang mga yango-ngo sa mga nagtabang nimo para muling ko diri. So madam, palihog nga ato raning hatagan og pagtutok kay siyempre representante yung ikaw, pwede man ka makasuyo direkta dyan mga dagko nga mga pag for inquiry para mahimutang sa kakuyaw ka na itong mga kaigsunan diya sa barangay siya na. Grabe na yun, reklamo nila niya, grabe na yun mga ka-vibes. No? Adlook na sila, kabahin ni ini kay naapa diha ka ng kilid lagi sa suba, lagi diha. Napay balay in town diha, nabilin mga ka-vibes. Nga ang loyo siya ang balay gidampingan na kay siyempre nahali naman to onya jarin na balay nga ang loyo sangko ni baba taas pas lubi ang damping ken ayong bayay dress ubos na simbako kun mo uyan ay grabe mga kabay yun na lang yun kay small no ang mga tao labi na kung tanaw nila nga wagoy sarang pobre rakaw grabe yun kay small tanaw nila onya kwartahan na rin isa. Bagan, ikaw, laong rakatanaw, no? Wa kay bili. No? Wa kay bili. Di isang mureklamo ka, di na sila mahadlo. Kaya nga naman, sapian man sila sa ilang pagtong. Aw, ay basla na ni mga tawhanan ni. Di isang mureklamo pa ni Sangkos Manganod. Di, ni makadaog na ko. Kaya nga naman, siyempre, dambuhala man sila. Naaman sila'y igo nga kaudal. Mga kabibes, niya katubag. In town, dari mga pobre. Uno'y mahimo sa mga pobre, mga kabibes. Pagpatulor yun in town sa luha. Sa panghay-hay. Ay, Ginoo, pastilan, tabangi taon, may Ginoo. Mogi na'y mention rosay sa mga kabus nato mga kaigsunan. Pero silang, sagdi lang, no? Kay biblikal man ang giingaw na kita mga gidaw-daog, basig makasakatas langit. Pero ka ng mga buda na sa kwarta kyan, wa sa ila na, ang langit niya rasyuta kay sapi man ang langit sa ila ha. Kita mga pobre, ang langit na tong tinuod ng langit niya to sa langit. Kaya nga naman, impyerno man din is kalibutan per me kay daog-daogon patas mga dato. Mga dambuhala ng mga operators. Daog-daogon ta, lisod ka radyo mga kabay. So, ang hago na to. Ang MGB, sir, palihog diyan, no? Swante man niya itong regional director karon. Palihog, sir, padalhin ng tao dito to investigate. So, naipagawasap ninyo sa media, dili kay kalisod sa bligin ng MGB, mga kabay. So, di man tayo makasuod diritso kay maghimo pa man tag request. Hindi ko man, kunan mo pa bagihapon ang Director Larry Hiradi sa una. Ay, sir, magkinanglan pa kuno, sir, nan. Kuan, sir, request, sir, kung imbis kay naa naman tana ng gitawag lagi freedom of information, ha, may freedom dyan di doon, mga ka-vibes, nga aja pa man ka magsuwat. Uno i-request ni mo nga, tana, kung may freedom, libre ka magsuyod, libre ka mangutana. Karong di man. Depende dyan sa opisina, ha? Niyato po kong DNR sa una. Ka-interview na itong Pedro. Papirma, pa kung anong yapong kao? Ano sana, kanang pasuyat itong yapong kao, uno'y imo request dito. Tana, simple interview na mahimuon. Sir, sa aksyon ninyo karon, sir, nga naaman eh. Oh. Mauro mo na, huwag may lain. Di man ka mag-request ng document nga uno ni mga artikulo dyan ijo, pisina daily. Simple interview ra, pero nga nung pasuyat-suyatun pa man pa. Uy, nakalisod dyan ko man, mga ka-wives. Di tawag dyan freedom of information, pero asa man ang freedom di doon? Pero pinangi dyan na karta, di jud kapod pwede di mo hatag kay may balaod. Ang problema lang dyan, kigigamit po na nila nga rason nga di ka direkta makasuyod kay kinahanglan magsuyat ka kun uni imo i-request. Ay, nako, mga ka-wives. So, manginaut, ano, ang MGB, sir, palihog, sir, Regional Director Suante, sir. Padalihin nyo nagtao dito, sir. O, susihan ninyo kung unsan may nga, unsan ay naadiha sa pagkuyanap. Katong nabahuan sa mga tao, unsan na klaseng chemical ang sagol niya to. Para mahibayan nato, para masanksyon isab. Na? Masanksyon usab ini na uno, sino uno ni namina. Kaya masanksyon isab. Kaya dapat ang safety measures dyan ang tanak permanente. No? Safety labaw sa tanan. Pero nag-leak out ko, no? Wapa na ilabot sa isyo sa siltation, ha? Ay, nako. Siltation ni Handapitay, grabe na yun. Abot, manas danaw. Kay kining suba, adi ang makaigsunan, tanan suba, dias barangay, pasingod dyan sa lake mainit. Ha? Pasingod dyan sa lake mainit. Huwag sabi ito nga itong lake mainit, sab, naana sa mga kontaminasyon. Mao gani ang itong anagmayo, na-issue gani sa una, nga sa to, nga may mga kontaminasyon. So dapat sab siguro ang LGU mainit, mutanaw sa bini, under sa leadership ni Mayor Ramon Mundano, sir. Sa imong, na may imo diha, kining Minro, usana, municipal environmental environmental municipal environmental office, environment natural resources office, patanaw siguro ni sir, no, kung sa ini ni tagas di don, imo baya ning katawhan diha, mayor. Barangay Siana is part of mainit Surigao del Norte under sa leadership karon ni Mayor Ramon Mundano. Mayor, awhagon sa kanako, mayor, parehog tanawa sabi ni mayor, kung mahimo ipakigdayalo atong idayalogo kini nga mga dagkong opisyas minahan, tali sa mga tao og tan-aw nato uno ini maot kinahanglan di ani maotro og dapat isanksyon sabi ni sa mga authority untana. Dapat isanksyon ini sa mga authority na di na mautro pa, mga kabayes, pastilan Ginoo. Una, nagguba nila dito karaan nga telling span, pila kabalay ang nagguba. Isanksyon ba sila to? Hindi lamang. Ah, baga nagpadayon na magyapon sila sa ilang operasyon na to. Ini na sabkuman? Ay. Lisod yun kaayo, mga kabayes, no? Kung gamhanan gani ang makahimo na inyong talamang sama ni ini, bagan, lisod man, mo gini nakapait diri sa tuwa ba? Kung influensyado gani ang mga may violations, alleged violation, bagan kadugang actions balaon. Oh, labi nang matuyog. May sanksyon ro ba saon? Tanawa sa China, mga kabibes. Ang China, bisag presidente ka pa, prime minister ka pa, subject ka sa taglaong pa na death penalty. Ito'y bag-o nila kuman. Ito'y bag-o nila kuman, death penalty, firing squad ba to or lethal injection ba? dako granggos gobyerno ha, nakasaya mga ka-vibes na desisyonan karon bitay anija tagatubang Pilipinas Jesus Maria Jose. Klaro ng ebidensya, binandol, minalita, naanay witness. Hay nako, wadya mo. Mao rin nakapait diri sa ato. May ebidensya na, may maleta na, may witness na. Wa gihapon. Yun na nakabagal din sa tuas Pilipinas mga ka-vibe. Muna gingon, justice delayed, justice denied mga ka-vibes. Malangay gani daw kuno ang hustisya, wa nana ken. Denied na jaon. Mauna din sa tuwa, og sa kining iban na mga violators, magdada! Ah, kera man na. Sila gani dito, yaman.
1: Kaya tangga.
2: Aray ko.
0: Oh. Mauna mga kabay, subo karadaw nga reality sa Pilipinas.
2: Aray ko.
0: Pwede pa lamang tamubalhin ito sa buwan magpudyo. Ay, turkanta sa buwan magtanom-tanom, kalibre siguro. Ah, turkanta dito, magtanom, kamuti dito sa buwan. Ay, din sa tuwa mga kabay, grabe. Grabe, especially din sa Pilipinas. Bagal karadaw ng aksyon. Pero kontra kao.
2: Aray ko.
0: Ah, dali rang aksyon. Pero kung tanaw ka paburkas kaldero, aha, saos yun ako. Abtag siyam-siyam, walo-walo. Kantar ka kag Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hulyo, Hunyo, Agosto, Setembre, Oktobre, Nobyembre, Desyembre, Lobe-lobe. Amo daon kay abtag mag siyam-siyam kung duol sa kaldero. Ay, nako. Mawin yung taglaw mga ka-vibes. Lisod ka radyo, no? So, hagit lang nato ni sa ato representante sa Distrito 2, Kang Madam, Badit Barbers Madam, na may initagas, no? Palihog ay ipa-investigate, ipasusi ni. Kay delikado ini sa mga kung uno dyan na chemical ang nilang bahuan dito. Delikado ini kung taglong pa ma-expose ini sa mga katauhan diha sa mong barangay unoy narami mga bayay diyan sa Atbangran diha. Oh, napaka-delikado madam. Imo ining mga konstituente, imo ining mga butante, imo ining katauhan under sa Distrito 2. Dapat paminawan nato ini. Dapat himuan nato ninan action. Madam Congresswoman. Og usab si daguok gani nga dili siya taga dinhi. Concern gani siya sa reklamo sa atong obispo Bishop Cabajo katong dito kuan mabini bak hato natuod wa naman kuno pero ana paksi ng bukid mao ni bagad sa ato ha na illegal sige sige reklamo mga tao na illegal wa aksyon usahay na paksi na lamang tan-aw siguro nga medyo nakakwarta-kwarta na nag-illegal deser mo aksyon pastilan por Dios por santo. Mo na nagapait diri sa ato. Mo na gingon maghunong ra lamang kitanhi. Mahalagi man na nomra ka tag-ukra kaning siyang talong, kamuti, kapadyas. Sa atong bayay, yay, sige tag-tagaw ta, huwag maghihapon. Pero nidya yung gihapon ta mga ka-vibes. Nga ipaibaw na to sa atong mga konstituente, sa atong mga katauhan. Ha? Nga dapat untana. Paminawan ini, dapat untana. Aksyonan ini sa concern agency ang atong MGB, AMB o labi na sa atong representante sa Distrito 2. Tanaw ninig maayo, madam, hangyo rin sa imuha. Kay luoy kaayo ang mga residente Dias Barangay Siana. Wa natay igong panahon mga kabayos pag-iuban diri sa atong prime time pulso sa kamaturan. Nining adlaw nga Miyerkules. Pitsa 20 na sa bulan sa Mayo. Oy, sambay ta. Sa sunod nga programa, ang Aronsa, no? Aronsa, no? Oba ni Kawai Gilbert niya. Sambay mo sa iyo sa mga hisikutanan. May kalabigitan itong magyapon sa atong susirat. Sambay, maradyan na buntag.